0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The sleep specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass.
3: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: KK5 News FM. News FM. Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch ng aton pagpangalagad para tuntunan
0: Foro de los Pueblos.
1: Still in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, ini si K5 Eric Tenerefe, mangin kaupod ninyo sa gihapon, tub-tub kita sa takna alas 9. Remember, it's a Friday mga K5. Kagkomo Biyernes, Sabado, Domingo, ang iban sa aton magpalahuway na. We expect ulan-ulan over the weekend. Kay may isa ka nag-develop subong low pressure area in the general vicinity of Guam. Ito pa sa Pacific Ocean. Masulod siya sa Philippine Area of Responsibility base Buwas or Domingo, but expect rain na. Basta hapon, especially sa Southern Negros, basta gani hapon, ara inadang ulan nagaduging gina. Especially sininga weekend, kay may masulod nga LPA or magmaskog basi bagyo na gani igo magsunod sa aton, ang manami lang nga party mga K5, kay hindi siya mag-touch, maglapak sa duta. Matalbo siya pasaka, ang masubo lang galing kay i-agitate niya, ikuha niya blang, garit-gariton niya si habagat. So magabaskog ang habagat mga K5, kagbasi ang ulan, hangin, sige naman na over the weekend. So andam. Ang pinakanamiging nga pagpangandam na naton mga K5, kung nakainom ka DTX 500. Amunang kampiyon nga pagpangandam. Nga, kaya ang DTX 500, kung may ara ikaw high blood, amo gini, damo na siya, dalapro ako, ginasulit-sulit ko niya permi, ang high blood kag diabetes, why na kita dapat istoryahon pa? Kay damo na ko yan nakilala ng mga senior citizen nga ang DTX 500 amuni ang ginasilbi nila nga daw maintenance sa ila nga high blood kag diabetes. So preparahan ta, lain chimpo, lain ang panahon, lain pamatsyag mo, i-DTX 500 mo, maumpawan ka.
0: Foro de los Pueblos.
1: Talking about lain ang sitwasyon, talking about tanan nga mga problema sa sosyudad. Ang aton kapulisan subong naglunsar sa ginatawag naton nga 911. Isa ka active mga K5 nga number sa cellphone nga pwede mo tawagan kag pagtawag mo automatic madiretso sa pulis. So ang pulis pagambal mo nga 911 may nagamaoy di sa amuni kinanglan namon police assistance. Automatic mapadala sila, sila na lang i-manawag, kikabudlay man magbakulod, ang telepono din, i-kuanon mo, i-memorize mo, kabudlay man. Lain siya una, sa landline pa to kay, nga no number mo, 2, bakulod siya na, 2 pa na mo, sa ulihin na nag-8, 2, 3, 2, 3, 2. Naman na number, siya una na mo sa balay, 2, 3, 2, 3, 2. Sa ulihin, siya nag-digital na, nag-limanak numero, 8, 1469. Naamo naman ang number mo. Tihapos pa ito sa ulohon. Subong sa ulohon mong unsi ka bilog. 0911-111. May labi ko number mo muna. Subong kay may 911 kita. Memorize only the 3 numbers and you memorize it all.
0: Foro de los Pueblos.
1: So this is my number mga K5. Kuhaon ta si K5 Carla May Defensor Lunga. Ara sila subong sa siyudad sang Talisay to. Ara si Carla to. Kuhaon ta si Carla sa Talisay kay agud nga makuha tay ning party sa 911 tapos balikan ta man si Jong after kay Carla atong this wood is mine bla. Tanawon ta man na mga ka K5 in a little while.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sunod-sunod ang malaing nga sitwasyon kay rotational brownout na naman. Oo ba, sige, get a brownout. Sige lang ah. Huwag tayo mahimo kay may power shortage kita sa aton ng mga grid, no? Bing Peñafiel, mayong agabing, ba umigo ko ni si Bing Peñafiel, no? Inang may upholstery shop na dadapit sa may bangga, kuwana, bangga going in GC. Bing, mayong agagid na sa imo.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ginatingwaan aton subong nga matawagan si K5 Carla. Why sila gyapon to? Carla, gatawag kami dira sa imo subong Carla. Kwaon ta ni sila god nga magsulod na ning balita party sa 911.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, While waiting for Carla kag kay Wilson sa 911 story ta Adrian, kahapon mga ka-K5, ginkakibot siyang tanan. Siyang gulpi lang, nagwa ang balita nga dito sa Barangay Alubihod sa Buena Vista, Agusan din Norte. Nagkaladakpan dito ang mga katapo sang LTO kay gindakop sila sang kapulisan kay kadamo gid dito sa Agusan del Norte sang naga reklamo nga ang LTO nagapangilkil. So dalon ko man ini nga balita karon, agud nga maalerto kita tanan. Okay? Agud maalerto kita tanan. Sige, larga bola.
0: K5 News FM Live Report.
1: Ari na si K5 Carla May Defensor Lunga kuha untang balita. 911 inauguration sa Talisay. Carla, mayong aga. Carl? Carla?
0: Foro de los Pueblos.
1: Nagkakautod ang linya nila ni Carla. Oh. Okay, Carl, good morning.
2: Yes, KKFM Eric. Good morning. Eric, ito din sa buong area sa Talisay City Public Plaza. KKFM Eric, kung sa diinti, dirigit patigayunon ang launching sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Safe NIR Dial 911 KK5 Eric. So, sa subong nga mga tinion, nag-meet and greet na ini
1: Carl,
2: si,
1: Carl.
2: Yes,
1: may live ka mo subong, Carl. Kuha, unta bito. Resi yung kobi sa ilan ni Carl ang live report nila. Kuha, unta na yan, be.
2: Pwede lang, pwede makatawag sa akong sininga Viber. I-try talaga kay Kifab Erika, kay do medyo nag-fluctuate rin sa buong ang signal. Pero okay lang na, i-try talaga, no? Itawagi lang ko sa akong sininga
1: Viber. Liyog ko, ito tawagi sila to. Kay agon nga makuha tang itsura. Ho. Sige. Try kami nga mag-establish, magtawag. So, sinong arat na subong, Carl?
2: Yes, kay Kifab Erika, pag walang ginag-abot sa subong mga tinion, si Police Brigadier General Romano Cardinho, ang ato sining regional director sa Negros Island region na KK5 Eric, agti ang mga personnel mandiri sa syudad sa Talisay, ang tanan yung mga hepe sa nokpo, ari mandiri KK5 Eric, iti sa ilan yung launching sa ila sining safe NIR dial 911 KK5 Eric. So subong, nag-meet and greet na si RD KK5 Eric. Gati after that, may ara ini siya nga pagapirmahan.
1: Carl, gatawag kami subong na Carl. Gatawag kami na subong sa imo.
2: Yes, so medyo kwa na itong sisigdaga ilagi. I-establish na na KK5 Eric.
1: Gatawag kami na gatawag kami subong. Para makuha tang itsura na siyang 911 na. May tanawang ta?
2: Yes, so take a key for Perico, okay, nagrang live thread na to.
1: Arika, o sige, ipasunod ta, yes, ara na. Sige, go ahead.
2: Yes, yes. So, amo ni Kiki Faberic, nagamit in greet sa karoon. Ari na may ari na diri si RD, gamit in greet sa atong sining mga kapulisan no, sa Negros Occidental KK5 Eric. May gamay nga.
1: Diyan, ara na yan. Ara ng live ni Carla yan. Liyog ko, be. Liyog ko, be, pasunod.
2: May problema. Gid ang atong sining signal KK5 Eric.
1: Diin ka dapit, Carl. Diin ka dapit.
2: Ari kita sa may plaza eh.
1: Plaza sa Talisay, di bas kong signal, tatlo ka tower, yes. Arat na cell site.
2: Pero diba, ako-akon, KK5 Eric, nag-dula-dula. Kita
1: anyway,
2: din,
1: okay.
2: Ako,
1: so, arat na nga mga chief of police na?
2: Yes, KK5 Eric. Arat diri tanan ang...
1: Nakasend ka mo di picture sa estasyon, sa GC, ta?
2: Ara, KK5 Wilson. Arat na, may arat dira. Naging share ka ina ni KK5 Wilson, KK5 Eric.
1: Negative, wagi ko siya may makita. Karta ni nami kung may makita, taba? Kaya kumalo ka importante ng 911 yung balita, emergency number, ina eh. Tanag-send ginaan kita mga pictures. Okay, go ahead na lang, Carla, go ahead na lang.
0: Foro de los Pueblos.
1: Carl? Anyway, okay. Daw balikan ta lang sila karon to. Pa-establish lang sa signal. Kuhaon ta lang anay si Jong. Kuhaon ta lang anay si Jong Versales to. Unahon ta lang si Jong Versales. Kay kaina ta nakin send na ding daan ang pictures o kun alang-alang ang signal. Agud nga ma-broadcast kay dead air kita eh.
0: Foro de los Pueblos.
1: Unahon na lang kuha sang balita si K5 Jong Versales na lang dito sa Murcia. Kaya ang balita ito pinulis man gyapon eh. Ginlabo ang hinablos, ginlabo sang tiyo. Kaya nagagawa mo't nano man nga party naman niya sa kwan ni sa kahoy ang ila ginagawan. Okay na si Jong to, ara na siya. Si Carla? Okay. Tanawon tabing signal nila dili ko namin chidihan man lagan sang reporters ta. Carla, ara ka na?
2: Yes, sir, kay K5 Eric, medyo ka problema. Gikita dire.
1: Meron na. Kani send niyo earlier ang mga pictures dire.
2: Ara na,
1: galing
2: sa link kay K5 Eric, medyo gid nagka problema. Gikita sa signal, nag-fluctuate ang aton sini nga signal dire sa area kay K5 Eric. Ang nalibot ta nang bilog nga plaza ari nakita dire sa punta, wala nakita sa may gym ayon. Kay tungod nga med, ano gid problemado gid ang signal kag puno man dire ka ako, hindi kita nakakuha sa nga signal gid kay K5 Eric. Pero sa subong, mayroon sa mga instruction si Regional Director Police Brigadier General Cardinio sa mga kapulisan naton sa Negros Police Provincial Office sa K5 Arik. After this, mag-proceed na at i-launch na ang safe NIR dial 911 sa K5 Arik. So ang ila sininga mga guests sa karon, amo ang aton sininga Negros Occidental Governor Honorable Bong Lacson, ang mayor o kung ang representative sa Abang Lingkod Manuel Federico, ang 3rd District Congressman Javier Benitez, ang mayor sa siyudad sa Palisay si Maria at si Attorney Wang Lizares kay K5 Arica, ang maghahatag makaroon sa mensahe amo si Police Brigadier General Cardinio kay K5 Eric. So after this ang ila sini nga paghinun-anon o kung paghinun-anon ni RD sa mga personnel maga ano na ini sa maga launch na ini siya sang iga launch na ini ang safe NIR dial 911 kay K5 Arica.
1: Sige. Ti anong himuon da subong manunis la?
2: Kay K5 Arica.
1: Anong himuon nila subong manunis la da?
2: So i-launch ang safe NIR kay K5 Arica diri sa siyudad sa Kalisay. Tagati ini sila kay K5 Arica shared ini by Zoom na ini tanan-tanan ng mga kadani mga police station sa Negros Occidental kay K5 Arica gusto nga maka-attend ini sila tanan sa pag launch sa safe NIR kay K5 Arica.
1: Okay, anoon man dayon na anoon mang himuon subong. Kaya ra nang chief of buat ang nasiro ni Regional Director ta mano sila.
2: Yes, so kay K5 Arica ila ini nga i-launch, wala well, sa i-launch ni nila kay K5 Arica introduce ini nila sa publiko na ang safe NIR is easy na kumbaga ma-dial na lang ini nila kagati ini sila sa gilayon nga mapadulungan sa mga kapulisan ma-respondehan sa kapulisan wala well, sa mga kapulisan iban pa gyud mga ahensya sa Negros Occidental kay K5 Arica.
1: Okay, so saan or sila masugod pindot-pindot na isang 911? Ano oras?
2: I think K5 Arica dugay-dugay pa. I think lawig do kalawig-lawig pa. Inis ang instructions ni RD sa mga kapulisan sa nga NOCPO, no? Pagka dugay-dugay sini, amo na ini i-launch na and then i-try na ni nila nga i-dial ang ini nga numero, no? Ang 911 kay K5 Arica. And then may ada pagid ini sila no sang releasing of balloons. Amo na ni ang kumbaga launch na nagapay balloon nga launch na ang safe NIR dial 911 sa Negros Occidental kay K5 Arica.
1: Okay, sige. Okay, thank you Carla. Thank you.
2: Yes, kay K5 Arica po sa patrola kay K5 Wilson Villena ining balita ng dulong sa isang direct 700 Mighty Sika ga D3 Bayo. Hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Puro de los Pueblos.
1: Sa iluhan tato si Kuana. Huwag pamanggali to. Huwag man tupa tong 911 to. Huwag pa mapindot-pindot man to. O sige, anyway. Sa iluhan ta si K5 Jong Versales. Ante sa kay K5 Michelle Balikan ko anay si Jong kadali. Kahit tanahon taning lab anay naman to kuno sa kwani sa boundary sang Murcia kag Don Salvador. Ang ginaawayan ni Lasni di Duta. So tanahon ta kung ano ning ilang nga ginaawayan nga Duta. Kag kung nga ang naglabot kidya sa linab anay, ang sitwasyon dra sang magtiyo manog Father's Day na galabaan na ipasla tungod sa nanaduta tungod sang kahoy kay tungod nga hilimuon sang uling mga ka K5.
0: K5 News FM Live Report.
1: Ano nilang uling Jong para sa litson mayong aga?
3: Sa K5 Eric, actually hilimuon pa lang uling. Ginapanuba pa lang para nga himuon uling. Amo na ang nga ginabaisan sila yung magtiyo nga sanday Antonio Pasyon kag Royal Pasyon sa tong tinalikdan nga adlaw Lunes or Martes ang Martes nga adlaw kay Pape Eric, no? Hunyo 16 dito sa may sitio kinabong barangay Minuyan sa Banua sa Morsya. Base sa nakuha naton nga report, ang ining nga biktima nga si Antonio Pasyon kay Pape Eric daw gin si Tayan ni ang iya sining na blues bala nga si Royal Pasyon bangod nga naaktuhan niya ini nga nagapangtuba sang puno sang kahoy para nga himuon nga uling. Pagbangon sini daw nangakig ni ang biktima sa suspetsado kag daw iya ini nga ginpahog nga kun sigisigihon sang suspetsado ang pagpangtuba sang kahoy may ara gid nga maagas nga dugo sa ila nga duha kay Pape Eric.
1: Uy,
3: bangon sa to. Oo. Bangon sa to. Ginaaligar ang ining ini suspetsado bala kay Pape Eric daw hindi siya maributay kag daw gin patinan niya ang ginbuya nga tinaga sa iya sini nga tiyo against sa iya. Sang Martes ang gabi, mga alas 10 kay Pape Eric, ang ining suspetsado ginkantuan niya ni galit dito sa ang biktima sa iya sini nga puluyan kay daw duha man lang sila nga star sa sina nga lugar mo. Kag ang ining biktima way manasawa ang ining suspect amo man nga 19 years old nga si Ruel Pasyon. Wala dito ang biktima sa Yapuloyan sa nag-abot niya ang suspetsado. Ginhulat niya ginito kay Pape Eric na mag-abot ang biktima kag sa nag-abot na ini. Amo na ito iya nga ginlabo. Kagami masubo diri kay ginggulgul niya pagin ang liog kay Pape Eric at Alenso.
1: Now,
3: daw akig-akig din siguro kayo.
1: Ay mga ka-K5, tanawa niyo ba sa Facebook Live subong? So, tungod lang ni isang kahoy ng himuon uling, Jong?
3: Oo, tungod lang din sila.
1: So ginhulat pa sang tiyo ang hinablo sa balay niya.
3: Hindi, ang hinablo sa mo naghulat sa tiyo kay ginsulong ni sang ini hinablo sang iya nga
1: tiyo
3: dito sa iya mismo nga puluyan mo. Ti why sa to? Ginhulat niya na lang nga mag-abot.
1: So sino ang napatay, ang tiyo o ang hinablos?
3: Ang tiyo kay Pape Eric.
1: So ang tiyo suliling balita ko. So mo't sing ganon nga ang tiyo ginpatay sang hinablos.
3: Yes, yeah, so.
1: Okay. Okay.
3: Ang laing sini kay kundi Martes yan naging patay kay February.
1: Oo, okay.
3: Kahapon pa ni nabaluan kay ang utod sining biktima, daw natin nga alam lang wala na nakanulhog ang yas ning magulang.
1: Pero porso, so yagid ni nga tiyo, Jong?
3: Oo, daw utod ni sang iya nga mama o sa iya nga papa.
1: Tinga nga mo gid ni nga tapos gin patay gin do pa. Oh.
3: Ambot kay may ara mga allegation kay Pape Eric na ining suspetsado daw medyo kung ano katuod medyo may ara man bala ng problema man sa kwan sa pinsar
1: amo na guru plastic syempre may problema ano kadako dire kita sa ginawayan nila kahoy okay ano kadamo ning kahoy pila ka truck ning kahoy ginawayan nila.
3: Gamay man lang kay Pape Eric. Tuhan lang bala ngayon ang malundok mo siya bra, para himuon nga uling. Para pagdan mo para mahimu uling.
1: Muglay na. Abi ko kung isagin ka to. Lima ka o chinta to nilatas ka kahoy.
3: Man, siguro, kay kaagi man kita pang uling sa una. Siguro mga more or less, mga 30 ka puno siguro kay Pape Eric. Away gani kalambot, kaya pati mga sagay, intra mo pa na mo.
1: Oo. Okay. So tungod sang kahoy na ginagaway, ang tiyo wagtang sa iya hinablos. Ang laing kay way labot sa labo, gingulgilitan niya pa yung liog sang hinablos ya. Asang tiyo ya?
3: Oh, sang tiyo ya hipeberit amo gani daw ka kalain. Ti amo na to kuno kahapon na nakibot ang utog sining biktima nga way gid nakakuan, way gid nakadulhog ang iya sining magulang abi. Dito ya kinadtuan kahapon na hipeberit ang ining biktima dito sa Yasning nga puloy. Ano mo na ito na nasapuan na nga wala na galing isang kamuhi kag damo-damo pilas nilabuan.
1: Waay ni pamilya Jong ang tiyo nga ang away siya may nakatambag sila.
3: Waay, kay according sa aton nga source kay Pape Eric nga si Kagawad Jomar daw si nag-aisahanon niya gilas ni nga puloy. Ano dito ba sila man ginulingan? Ah, daw okay. Sila lang doon ang magtiyo ang magkaingon.
1: Okay. Si sila, oh. Si why gid may matambag, why gid siyang may tanan?
3: Why gid?
1: Pero ang pamilya nila ara man lang da, ang pamilya nila ara lang.
3: Ara, pero daw aras dalom-dalom ba lang ang area na yun mo?
1: Ah, okay. So ang ginaistara nila sa babaw sang bukid, kung sa kwan pa daw satellite house ni nila abiguro.
3: Ah, layo-layo gani ko na kayo mo.
1: Okay. Grabe jud no. Grabe ning balita mo ha. So paano na balaan ni kikalayo sing lugar? Paano na balaan nga ang tiyo gipatay ni Hinablos?
3: Tiki sila malang duwa dito kay Peberic. Wala naman sang iba nga mababangdan. At the same time, ang ining suspetsado sa gipatigayon nga hatpursot operation kahapon sa Morsia PNP kag doon sa Maduro Benedicto PNP kay sa primero, ang impormasyon nami is iyan nasasakop sa DSB, ining natabuan. Galing kay sakop na galing sa Morsia. Kaya arang yung sabi sa pinaka-italital, kaya kamo ito nga nag-joint operation na lang kapon ng Morsia PNP kagang DSB PNP, nadakpan niya ang suspect. Siya okay. Nag-ako man siya as alleged.
1: So nadakpan ang Hinablos? Din siya nadakpan?
3: Dito man lang sa lugar, kaya sa may kinabong lang man. Kag, amo na nagaling kung nadakpan ha. Ang problema kay ang pamilya kay Peberic sa sining napatay bala or sila mismo nga magpamilya na ay according sa report hindi naman sila magpasaka sang kaso na lang.
1: Di magpinamilya mo. Amo bala ni ako jong inatandaan ko ginang istorya mo eh nga basta duha nam lang gali ka mo sa isa ka lugar kung may matabo ay maniban nga basulo no.
3: Ati do.
1: Di kapamangkot lang ko jong.
3: Yung lain ng imo yao.
1: Di ikaw naghambal. Kapamangkot lang ko jong ah.
0: Puro Delos Pueblo. Yung
3: lain na yao. Ginamay mo nga basta doa lang. Ano na ba?
1: Na ito may ginatanaw. Black mo sa computer. Black mo yung mga cellphone. Okay jong. Seriously. So hindi na magpasakay kaso.
3: Hindi na.
1: Ariglaho na lang, kiti daw pinamilya na lang.
3: Gali, oo. Masubo-subo lang ni Galing.
1: Si Balposadas ding, migo ta, may advice. Nga amuning mabudlay sa aton. Kay sa kagamay nga butang kung hindi mag-insindihan na, igakadto pa sa pinatsyanay. I think ang leksyon ari kay Balposadas. Oh. Si Balposadas, subong, dagwa edo guidance counselor naman sa subong. Sila niya dapat maghang panay kaya hindi na dapat maglabot sa amo ni Jong eh. Ising?
3: Amo gani tani o ti ang Hinablos din kay daway gid nakapalinton kay Peberic kay according sa aton sininga na kuan sining impormasyon. Apisar nga ginhambalan siya sang tiyo ya bala sang amo to kuan daw amo to kululbaan nga mga tinaga. Why man gid sapak? Sige lang siya gapon ko na yung pamutol sa mga puno sang kahoy. O galing lang, kaya hindi ka madula sa pinsar yung mga puno kay Peberic. Ang ginambal sa tiyo niya ka, pag sige-sigihon mo na, may ara ganyan, may ara ganyan dugo nga matulo sa
1: atong gawa. So, medyo tiyo, siguro doon nagpahog man lang to si iya. Nagtanom sa pinsar niya unahon niya, kunahon ko lang ni siya, doon mo nang gawa yan?
3: No, doon ginunahan niya na lang kay Peberic.
1: Amo gina sa unahay amo gina perme. Kay sino to kahoy jong?
3: Amo pa nang wala mahibaluan.
1: Hindi lang pagkakuha jong ah. Hindi lang pagkakuha.
3: At hindi, out hindi.
1: Jong, thank you so much jong. Thank you kid. Kampiyon nga balita, kampiyon.
3: Sige, thank you. So amo na kay Peberic ang madulong natong report sa ning aga para sa Puro Delos Pueblos program. Nadulong sa ato sa D3 Biotech 500 card. Mighty siya. Ako naman si K5 Joang Marsalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Puro Delos Pueblos.
1: Diyan mo ito, hindi magpaupod ang isa, hindi man magpaumod ang isa. Sa bukid, isa mo ginay, boundary dispute, duta, kahoy, karbaw nga naghalab sa katalamnan sang isa, galinab anay sila sa bukid. No? So, normal ini mga ka K5, ang akon lang, kay tungod nga magkiyo ka mo, gaway ka mo sang kahoy, mayabi kong kadamo-damo nga way gito pwede maistoryahan. Kag sa mga Hinablos man, hindi man kung iyasan tiyo na, hindi na paglamanga kay kabudlay na.
0: Puro Delos Pueblo.
1: Sa iluhanta si K5 Michelle, mga ka K5. Si K5 Michelle may balita. Kaya ang Department of Agriculture may ara na subong sang daw findings na bibilang kung ano nakadako ang extent sang damage sining RSSI ining isa ka piste nga nag-aatake subong sa mga kampo. Not only in Negros but bilog ng Western Visayas. Kuno astang Western Visayas dala. Negros Island Region dala. So damo kita kampo dire. Pila na ni kadlaw nga ginabalita ni K5 Michelle, subong daw pang kabilugan na ini nga update ang ihatag niya sa aton kung ano na kadako sang efekto sang infestation sang RSSI diri sa aton sa Negros Island Region kag bilog nga Region 6.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Michelle, ano nang daw parang overall update na bisning RSSI ni man?
2: Sa K5, Eric, overall update as of, this is dated, as of June 11, amo ni pinaka-latest naging pagwa nga data sa Sugar Regulatory Administration regarding no sa infestation sa RSSI, diriya sa bilog ng Visayas, nagalapad ini ka K5, Eric. Now, from last reported naton, tinalikdan yung mga inadlaw, ang update is as of June 5, ato ka K5, Eric. Now, ang pinaka-latest ni naglaga na sa kapin na 4,847 ka hektarya sa mga katubuhan. Ang last nga reported naton ka K5, Eric, 2,000 kapin lang or sobra nga hektaryas ang apektado sining RSSI o kung ginpang atake sining peste no diri sa bilog nga probinsya sang Visayas sa K5, Eric. Significante nga nabalhag no sa data nga ginpagwa sang SRA sa K5, Eric, sa Southern Negros Occidental, Negros Oriental, kag Iloilo. Amo ina sa K5, Eric, ang data. Again, sa amuman nga report o kung data, ginpakita man nga pinaka-apektado ka K5, Eric, diri, isang Southern Negros Occidental. Naglapad na ini ka K5, Eric, sang kapin 2,429.62 hectares sang katubuhan sa 74 ka mga barangay ka K5, Eric, diri sa South.
1: Grabe ba?
2: Atake.
1: Grabe ba? Amo nakalapad?
2: Yes, ka K5, Eric. Last nga report na ton, ara lang sa kapin 1,000 plus hectares ka K5, Eric. Now, daw nagdoble ini. If you check the date ka K5, Eric, daw makaalarma ni para sa ton mga manugtanom sa tubo. Kay pila lang kadlaw ang time frame bala ka K5, Eric, from June 5 pagka June 11, nagdoble from 2,000, nag-add ini 2,000 pagid or 2,000 hectares
1: na dugang. Grabe. K5 Michelle, dali lang gida. Yes, mga ka K5, tanawa nyo subong sa inyo nga Facebook Live, kay may picture nga gina-feature subong si K5 Michelle pati nyo, ano ini ang RSSI? Kag ano ang efekto sa dahon sang inyo mga tubo? Tanawa nyo, ara subong ginapakita ni K5 Michelle, very close up ka mga picture. Shell, so, sang June 5, pila lang kaigtariya per miro ang naigo sang RSSI?
2: Ara lang sa 2,400 kay K5 kaigtariya.
1: Diin sa Negros Occidental?
2: That's whole Visayas kay K5, pero 90% sang ina nga report is from Negros Occidental.
1: 90% of 2,000, so 1,800 hectares more or less, no?
2: Yes, ka K5, Eric.
1: Okay. After one week, pila na?
2: Ara na subong. Sa 4,847.
1: Sus, grabe, Michelle. Yes. Sobra dubli, sobra pilo.
2: Yes, ka K5, Eric.
1: Ay, grabe mo nga infestation. So, ano ni nga, anong himuontas ni? Kakalamatay ang kuhan, ang tubo subong?
2: Actually, kay K5, Eric, ang aton nga probinsya, nagalantaw man ang posible no mag-declare kita sang emergency or state of emergency para sa aton mga mangunguma provided nga daw hindi ni kay K5, Eric, lahog-lahog nga problema bo. Ang aton katubuhan is at stake kay K5, Eric, kapinagid nga ti ang Negros Occidental is the sugar bowl of the Philippines kay K5, Eric. That's one thing nga ginalantaw man karon no, sang aton nga probinsya. Now based on our naman or sa aton naman niya nga mga pagdiho no sang aton nga probinsya sa Negros Occidental sang mga tikang may angot diri ginagiho na ni K5, Eric, as to paano mahatagan no sang solusyon and ti syempre hindi mo ni mapunggan abi K5, Eric, magluwas sa RSSI, may paabuton pagit ng iban, pagit ng mga peste sa aton mga pananom, may mga tigi pa ka K5, Eric, ang iban pagit ng mga peste this coming pagidya nga pipila pagidya kabulan, isa ni sa gina-expectar man Kakay Feveric, no, as to our DA. Now, Kakay Feveric magadiho na sang pipila ka paghinunanon ang pipila man ka departamento diri sa aton probinsya. And for the update kung ano bala ang himuon, no, sa aton province, that we will be confirming or updating sa aton mga KK5 once may ara na kita sang concrete, no, nga details KK5 regarding sini. But one thing is for sure, para sa aton mga manugtanom tubo ang may ginadiho na ang aton probinsya para nga mabuligan, no, ining aton nga mga planters KK5.
1: Okay, now, so mat-deklarar sang daw state of calamity, state of agriculture calamity, abe, daw mo nang guwaan niya, no?
2: Emergency, yes.
1: Emergency. Mm-hmm. I think, kung makuha mo sa provincial agriculturist natin kay Five Michelle, kung madeklarar sang state of agricultural emergency, dalor i-deklara nilang nila early kag kun anong mahimo, okay. Kay wailabot sa kampo nga problema, ga problema ang hog raisers na subong Michelle mo.
2: Yes, kay Frederick, isa pa na ang sa ginalantaw man aton.
1: So kun maghambal ka kampo, which is the number one industry of Negros, igo gid siya subong sang red stripe ning RSSI ni, ano sa Ilunggo ning RSSI ni Shelman?
2: Inang hindi ko kabalyo, sir.
1: Pamangkuton tas labi kung ano ning RSSI ni. Red stripe ning RS mo. Red stripe. Mm. So, kampo na. Kung diri ka naman sa sinaguran sang tao, baboy, problema, Michelle, may mga barangay kapitan na subong nga ginasira nilang ila barangay, maskin magbakal kaya baboy subong sa uma-uma, hindi na pwede. Hindi na, mabakal kabi sa banwa, dalon mo sa uma, hindi na pwede. Sa Binalbagan may ara, sa Hinubaan may ara na. So hindi na pwede. So meaning there is now that sort of an emergency situation as far as the hog raisers are concerned and the sugar planters. Ang apektado ni actually Michelle ang mga magagmay nga planter.
2: Corrected kay Five Eric, isa na sa ginalantaw ta man nga mostly mangin affected ining mga magagmay lang ya mga planters, but ti amo ni kay Five Eric, wala labot sini, may palabuton pagita nga iban ay nang balang ang bug pagina bala kay Five Eric nga gakamang o army worms rather.
1: Army worms
2: naman ya.
1: Grabe, may ara naman na manugabot, sobra-sobra na ni Michelle.
2: Amo na ka kay Frederick ang ginalantaw, taman daw ang peste, bala nagdululungan. But for the army worms, for the record, wala pa yaka kay Frederick. But that's one thing palaabuton man. Kung baga gina-anticipate na sang aton nga gobyerno, mas lala ining army worms kay Frederick. Kaya tiga kamang, niya mo, pakagalaton-laton, bala. Kagiyagid up-up po ng imo nga pa mga tinanom.
1: Do, hindi ko kay Jindy Michelle singa katabo o subong haw. Ang kamputa, niya alarming na niya. Muna nga kita di sa K5, especially sa aton program, ginaid-id tagid ning mga RSSI. Nikidamo ka sa ligya pa lang ang buhi, Andre mo. Baboy, damo ka sa ligya pa lang ang buhi, anda. Grabe niya nga mga balita. Muna nga adlaw-adlaw, ginasunod gid naton ini nga man news. Now, Shell, pwede mo ma-check saan o gid ano gid ang konkreto nga tikang sang provincial agriculturist naton to address ining infestation kag sang problema sang aton nga mga hog raisers sa K5 Michelle.
2: Yes, kay Feveric, amo nang ginasundan taman nga balita kay Feveric, kagati ang SRA ang every now and then nag-update sa ato niya with regards to the infestation. Na what we are or what we need to get is the tikang na lang, no, o kung steps ang ato nga provincial government at to mitigation kay Feveric, kag tipila ka mga mahimo, no, bulig sa ato nga mga planters, that we will be updating man kay Feveric.
1: But Shell?
2: Yes, sir.
1: Sorry to cut you short, no? Si amigo na to, Bing Pinyafield, nablang may upholstery shop. Nalisinar tagin eh. Pakanto sa Dunyaw Lian, nablang. Pakanto sa NGC. Sinyaw, sir, ang mga small planters na dulaan na gana magtanom tubo, small planters sila, kay mahal ng abuno, may peste pa. So I think kay Five Michelle, ining ginahambal subong ni amigo na to, Bing Pinyafield, is a reflection of the sentiment sang madamo ng mga small planters. Why na sila gana? Kag kun wala sila gana, Michelle, ang problema ta, ang supply of sugar naton, mag-drop kun amo ini. Kun mag-drop ang sugar ta, pigado, importation naman ta, Shell?
4: Yes, get to
1: na,
4: amo nang guwada. Pasulod naman kita sa Bermans abi.
1: Yes.
4: Dapat abrigaling kay Feveric nami ang sulod sa aton.
1: Yes.
4: Galing kay tiko na to sugataon kasi ining mga peste nga ini kay Feveric daw masubo-subo gid ang imo nga Bermans. But isa pa sa ginalantaw ta man diri ang hugot man eh nga pagtuo kay Feveric kay tikon imo nga lantawon ang ini nga mga gakalatabo subong daw hindi ka naman gid makibot kung ikaw well verse kay Feveric sa mga nagakatabo diri sa kalibutan di kay Feveric isa pa na but with regards naman niya sa tikang sang probinsya kahapon galiha ka kay Feveric nagpatigayon sang training ang aton nga provincial government with the Miss Dina Hinsola dira sa may La Carlota sang training on RSSI bag kag iban pagid kay Feveric para nga ti matudluan ang aton nga mga planters ang update sina nga pag-training amo man ang aton nga kwaon kay Feveric.
1: So anhon kuno pagpatay si Nichelman? Ano pagpatay sini?
4: Ang nabalaan ko be may ara ginagamit dira nga spray kay Feveric ug galing kay kumti mataman man ang imo tubo hindi man manami ining mga gina-spray nga ini.
1: Makutabi kun anong antidote sini? May ari to di listener nga nagahambal si JM Ilisan. May bulong siyang ginambal but I don't want to mention it on air kay masibla may komplikasyon sa move sang probinsya ta, no?
4: Yes, yes.
1: May lang kung tuob niya kay pwede tawagon po kung bulong, babudlay na basi hindi amove lang malawagan ko, no? Yes, ikadua, Shell, paliog pi pamangkot, tubo lang gid ng ginakaon niya sa hila talamnan, why ni siya? Pamangkot tabing probinsya ta?
4: Yes, yes, kay Feveric.
1: Kaya daw damo, gid ang interesado. Michelle, thank you, gid, kampiyon ng balita mo.
4: Yes, sa kay Feveric na ato na tipo naman niya ang mga balita gikan sa provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Subo man nga balita mga K5 no. Ang aton kampo ginaabagi sang RSSI. Ginaot-ot siya, ginakaon yung dahon sang tubo, nagapula. Di ko mapatay mong dahon sang tubo, mapatay pati tubo. Kaya ang dahon, dira na nagaluto sang pagkaon ng tanom mo. Di ko mapatay mo na siya karon, why na to siya karon pagkaon? Patay ang tubo. Why na? Why ka na i-harvest? Now, kung may i-harvest ka man, kumudyutay ang green niya, hindi siya kaluto mayo, agil-ilon ang tubo. So, kuribod siya. Ti mahal ng gadaan ang abuno, ang balibing pinyapel, yung mahal ng abuno, may pisti pa, way nagana ang mga small planters magtanom. Mga ka-K5, nagligad pa ni nga si Manag, hambal na ko sa inyo, ginabalita ko ng gadaan, nga may projection na eh, nga maganubo ang aton sugar production for crop year 2026-2027. Kay nagjutay na ang area nga ginatamnan sang tubo.
0: Foro de los Pueblos.
1: Subdivision ang mga tao, subong way ka naman kwaon obreros kampo. So ari naman, may piste pa. Ang mga baboy nga ginasaligan sang tao tangkal-tangkal para sa ilang nga kinahanglanon, man daw alkansya ning baboy, muna panawag sa baboy, piggy bank, alkansya bla. So ang ila alkansya, nagakawasdak na. Kay may masakit man ang baboy, kag subong ang baklanay sang baboy, masyado kabarato. Masyado kabarato. Karon-karon mga K5 sa 11 Mbps, mabatian yung iban pagiging update na ton sa baboy mga K5. May mga barangay na iya. Ngang mga barangay kapitan, hindi na magbaton. Abialing ka sa Banwa, no? Example, aling ka sa Hinubaan, abe. Saka ka sa barangay Damutan, sa Hinubaan, Gapon. Pag saka mo to, si barangay kapitan Panoy Hongkong, niya hindi pagpasakaan, di ko may dala ka baboy, hindi ko yung pagpasudlo sa barangay ko. So mga ka-K5, may mga amo na nasubong, bantayan na karon dugay dugay. Sa Biaw, sa Binalbagan mga K5, may mga post niya sa social media nga hindi sila gusto na magsulod ang baboy halin sa Banwa, halin sa iban nga lugar. Baboy nga giniihaw, inang ginbakal mo because they fear that infestation will spread. In short, ang fear subong wala na sa tangkal. Pati na sa baboy nga ginbakal por kilo, may problema na kita.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K5, Buhi naman ang Manugbaligya, Bulong, Kalipay na Manila. Sila ni Delbert, Batangao. Oh, sige. Mga kakay.

0: Tio, ara sila ang napakita ni Adriano, tanawan niyo ba? Nagpapulong ko ng mga personil sang LTO, yan, balokan ng tabo yan. Kada labay sang mga truck, nga halin sa iban nga lugar, kalahit sa itsura, talawan niyo ba sa live subong, ginapahapa ang LTO personil sang pulis, oh. Itsura, edo, kwano, do, kumun kriminal, no? Ikaw luya maniman. Na ginakilkila nila kuno ang mga truck na nagalalabay. If reports are to be believed, mga ka-K5, ang iban nga truck na nagakarga sang saging, ginasukot, gagmay, abe, mga kanter, 500. Pero kung ang truck mo dulo dalag ko, ang sukot, 2,000. Ang iban nga driver, hindi, why dala nga kwarta? So, ila ginahimo, mga ka-K5, kay waay sila dala kwarta, nagatawag sila sa amo, Sir Padal, iku di kwarta, ang LTO, di ka pangayo, 2,000 ho. Bangod sini mga ka-K5, pila nagali ni ka bulan nga operasyon sa LTO da. Nag-alburuto mga ka-K5, ang aton nga mga tag-iyasang truck haulers dito sa Mindanao. Kag nagreklamo sa LTO, amuni ko nga ang dusi kabilog sila mga kipay mo. May patrol pa, tanawan nyo bla? Tanawan nyo subong sa Facebook Live nyo. May patrol pa sang LTO, gindakop sila sang mga pulis. Kay wala sila kabalo mga K5 nga may naglabay nga isa kabilog na truck.
1: Foro de los Pueblos.
0: May truck ni Ning Suyod, may truck nga naglabay. May driver, ginpaparahan sang LTO, ginpangayuan kwarta. Naghatag ang driver, pagdaho sang LTO, yawer, ang driver gali, pulis. Kagwala kabalo ang LTO, nga special operation, kaya may mga pulis na, nga gasakay man sa iban nga pribado nga salakyan, nga nagabidyo, dakop sila mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: George Seldora rasubong pamati sa aton. Grabe ni mga ka-K5. So, this kind of operation, amuning ginahambal ta perme. Amuning ginahambal ta perme, nga sometimes foolishness will go back to your body, bla?
1: Foro de los Pueblos.
0: May ma-report to, ha? Oh, alang na ko. Kamusta pa? Sige. Okay. Okay. Now, mga ka-K5, amuni ang balantayan ta. So, LTO or sinuman ka mo, stop the foolishness. Because now, ang aton nga opisyales, pulis, ginordiran sang LTO Manila, dakpan nyo ng amon nga mga operators na sa Mindanao, pinangdakop mga K5, kahuluya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Annabel Santisteban, galungo-lungo, subong sa kabakungan sila Kastilyana nga nagatanaw. Si Leonardo Rilos, doon yung makapati nga amon niyo. You see? So mga K5, leksyon ang nagakalatabo subong sa aton palibot. Okay? Alang-alang na galing ko, why nakita tayo mga K5 sa itong pagpangalagad subong aga? Bantayan ha, karon sa foro, sa palatuntunan na 11 Mbps, aton dalon sa inyo mga K5, si kundi birthday ni Rizal, special report ko karon sa inyo, ang mga uyab ni Rizal. Ang mga uyab ni Rizal, kag mga ka-K5, ang padayon naton nga investigasyon sa nagakatabo nga problema sa mga baboy. Bantayan ang barangay kapitan sang barangay Damutan, ang move sang taga Biaw Binalbagan, bantayan karon dugay-dugay sa 11 Mbps. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tinerefe nagasiling, Happy Father's Day sa inyo tanan, advance Happy Father's Day, Lunes naman! Bye-bye!
1: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
7: Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
8: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: It is now 9 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Informasyon sa ikaayong laman.

0: Boy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace sa bawat isa, no? Dapat medyo healthy kita. Sining kaagahon, Biyernes ng edisyon, kag upod naton sa itong programa, Sir Boy Zulweta. Before anything else, dapat mag-take mo permis sining aton mga suplemento para malikaw kita sa sakit, mabaskog ang aton nga lawas, kag happy kita permi, no? Kinanglan naton mag-take permi DTX 500 of Dantasing Mighty C ang alkaline nga vitamin C para ma-boost ang aton nga lawas. Of course, D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Mayong aga sa tanan. Sir Boy, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga engineer, mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters kag Slorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay of course naka DTX 500 engineer. May gapahubin sa silula. Tikon hubin ang silula, hubin ang tsura nga cause ourselves are the foundation of our health, no? So ang cell health is really important, no? Ano ba lang importante gid sa cells ta? Antioxidant kay ginaatake ini sa ginatawag nga oxidative stress. Di amo na ang DTX 500, no? Super antioxidant. Antioxidant kung kumbaga amo ni ang isa sa pinakakusog nga antioxidant nga ara sa market subong. That's why it protects your cells from premature aging. Tikong pigaw ang selula mo, most likely pigaw man ang function sa mga tissues and organs mo. So kalalan makabawi ka. Sino kalalan makabawi? Engineer, mga bisyuhan, mga palapulaw, ha, mga ginatawag gakaon sa mga unhealthy foods kag exposed sa pollution. Amunay tanan-tanan gakos sa pagdamo sa free radicals that causes oxidative stress, no? So kalalan batuan, ha, mag DTX 500 ang paaman, engineer. May ampalaya extract, no? Mm-hmm. Ha, amunay ang ginatawag nga lowers ang imo blood sugar kay ginamimik ni ang ginatawag nga insulin, ha? So ganubo pang imo blood sugar, gahubin ka pa kung naka DTX 500 every day. And of course, ha, kailangan i-boost ang aton mga aton immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas, no? Ha, para makabato, makaprotekta sa ginatawag naton sa against sa mga infection, no? Ang aton immune cells, no? You remember your immune cells, no, crave for vitamin C. And the advantage of alkaline vitamin C kay amo gini klase nga vitamin C ang ginapangita sina. That's why kailangan mag Mighty C adlaw-adlaw ang paaman, ga increase ang glutathione levels ang imulawas kung naka vitamin C ka. That's why ga puti ka. And of course your collagen level as well, no? So mag Mighty C the alkaline vitamin C, your immune booster. And of course when it comes to eye health, mag eye care gold, ang eye care gold ni amo ni ang food supplement nga ga-specialize sa imo eye health, no? It has vitamin C, vitamin E, vital minerals and nutrients like bilberry extract that basically preserve and improve the health of your eyes. So kung medyo pigaw ang mata mo or kung ikaw klase nga tawo ang ginabusal ang imo mata, puro cellphone, puro tablet, puro computer, ang ginatubang TV, ay basi may ginatawag ka na nga eye strain or may ginatawag ka na nga develop na ang mga masakit sa imo mata, gapigaw na imo vision. Ang suplemento nga para da, Eye Care Gold. And to relax your eyes from a tiring day, lalo na kung sudyante ka, call center agent ka, ha? Ugasan ang inyong mata sa ang ginatawag nga Eye Care Drops. Ang Eye Care Drops may ginatawag nga hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes it, no? So that's why pa makabawi man ta sa aton mata whole day. Dahil si Jeanette, nang last si Jeanette kay ang mata ay manigapaway, no? Mag Eye Care Gold. And ari na ang pinakabaskog sa tanan, no? Kunta tang kaso ubo sipon kagilanat kag gusto mo dali ka mag-ayo, may problema ka sa mikrobyo, ay D3 Bio mo na.
1: Amo na kinanglan ta, medyo happy kita kag equip aton lawas para nga maging healthy adlaw-adlaw kay budlay na, Sir Boy, ining panahon bala magkasakit kita. luoy man kita sa aton na mga hinigugma sa kabuhi, Sir Boy, aton na mga kabataan, aton nga nanay, tatay, dapat healthy kita, Sir Boy, para nga hindi kita burden sa mga kakilala ta, pati sa mga office mates naton, no? Manatiling healthy. So, Sir Boy, anong istoryahan ta dapat sa ining talk ni Doc about sa DTX 500? Anong mabulig sa DTX 500 sa aton, particularly sa aton nga lawas, adlaw-adlaw, Sir Boy?
2: Well, let's talk about the importance of taking or getting antioxidant from the food we eat every day or through food supplement through DTX 500. Nga pala importante ang ginatawag ng antioxidant, no? This world is made up to basically nga magpatigulang sa imo, no? Stress, ano ang ginatawag, pulaw, ano ang ginatawag ng mga different kinds of stress, physical, emotional stress, all of those contributes to sa ginatawag natin nga aging sang lawas ta. What is basically aging, no? Ang aging, kung if you want to discuss this in a cellular level o pinaka-fundasyon sa atong lawas, ha, it starts there. Ang once ang selula mo gani, ha, hindi na makadivide, ha, or pigaw na ang division because gin-corrupt na ni siya, o kumbaga na sabad ang iya pagpadamo sa iya lawas sa insakto nga oras tungod sa oxidative stress da nagasugod ang pagtigulang mo, no? So what is oxidative stress? Oxidative stress nga gapatigulang sa selula mo are caused by free radicals. Ano ni ba lang nga free radicals ngini? Permitan ni mapatian sa radio engineer. Ano gid ba lang mga free radicals ngini? Ang free radicals ini, ha? Number one, duwa ni ang sources ini. Ang sources ang una nga source is endogenous, meaning to say sa sulod sa lawas. Okay. Mismo ang lawas ta
1: ang ga-produce
2: ang ginatawag nga free radicals. Paano, ha? Ginaproduce ang atong lawas ang mga free radicals to the duwa kabilog nga bagay.
1: Okay, ha? Okay.
2: Ang una nga bagay is through metabolism.
1: Okay.
2: Mismo nga pagkaon mo, pagginhawa mo, nga gahatag enerhiya sa imo lawas, kag sa imo selula, o sa imo selula nga gahatag enerhiya sa imo lawas, ini nga proseso gahatag ni mismo ga-produce na niya sa tawag nga free radicals. Amuni ka ba kumbaga ang latak sa pag-uksal sang ang oxygen kag glucose sang aton lawas. Tikaya niya sang lawas tapos na metabolismo lang, ha? Our body is equipped to basically fight off free radicals o pagpapanubuon ni cause ang lawas na mismo ga-produce sang ginatawag nga antioxidant. That's right. Ang lawas na mismo ga-produce ang ginatawag ng antioxidant. One of the most powerful antioxidant nga ginaproduce ang aton lawas, amunin nga ginatawag nga glutathione. Ang ginaproduce sa aton atay. Ano mo lang ginoobras ang ginatawag nga glutathione? Ha? Ang glutathione ini, this is nature's one of nature's most powerful antioxidant nga ginaproduce sa lawas ta. Ha? Ginakontraya ni ang ginatawag ng mga excess o pagsaka sang pagdamo sang free radical sa atong lawas pa hindi na maglabot sa oxidative stress.
1: Uh-huh.
2: Ha? Pero may ano kisa ang atong lifestyle, ha, sobra-sobra kay wala bot sa metabolismo nga gakos ang free radicals nga makapatigulang sa imo lawas.
1: Ang pagkaon pagid ngayon.
2: Ang pagkaon mo pagid, ang imo lifestyle, ang uh-huh. imo bisyo ga contribute. That's why, kisa hindi na sapat.
1: Aha.
2: Hindi na sapat ang antioxidant nga na-produce ang lawas mo. That's why you need to eat your vegetables and your fruits, no? Your fruits and vegetables. Kaya nga, utan kag prutas, kaya amuna ang number one source, ha? External source sang antioxidant. That's why, kung kakaon ka sa mga prutas, ha, anong tip? Kailanan medyo tapul.
1: Tapul, mga violet. Gasirik
2: gid ang kolor. Uh-huh. No? Kama mga katawag na mga lumboy nga ina, mga grapes, mga berries nga ina, are extremely rich in antioxidant. No? Iba ng sirisa na siguro, no?
1: Uh-huh.
2: Tapol man na. Amo na ang makapahubin sa imo. Sa mga utan naman, ha? Ano pagid abi? Tapol nga dahon sa kamote, ngalog bati. Ano pagid, ha? may anak pagin nga or pwede man ang talong kung gustoon mo, no? So amuna ang clue, no? May tawag si Digadi ni. May color coding ni ang aton mga pagkaon. Ang yellow rich in vitamin A, ang green na usually is rich in protein, no? So mga tanom-tanom nga ina, kung tanawon mo, kabalo ka na kung kailanlan mo, that's why kis bisita ka mo sa clinic natin, no? Mga natural doctors natin, kung ano
1: libre ba na... Libre pa na sir boy, mabisita sila dala. Libre ang mga konsultasyon.
2: Correct. Makabalo, makatuon ka pa, o makatag pa sila advice sa imo kung ano ang mga kampiyon kay klase nga utan, nga prutas, para makabawi kasi imo lawas. So, yan ang bad ko ginadua. Ang source ng free radicals ang aton lawas mismo. Una itong discuss na metabolismo. Ang kadua nga free radicals nga ginaproduce ang lawas ta is during when you are sick.
1: Mm-hmm.
2: Kung ka masakit ka, your immune cells, lalo na ang ginagatawag mo nga mga innate immune system mo, like the macrophages. These macrophages produces it, creates its own ginatawag nga free radicals, ginahimo ini as almas kontra sa mikrobyo.
1: Mm-hmm.
2: So that's why kung ka masakit ka, pwede ang oxidative stress mo, wailabot sa metabolismo mo, wailabot ang imo immune cells, ka-produce man free radicals para madipinsahan ang imo lawas. That's why, ha, tapos mo masakit ka, landan ka, balo ka, mag-usas ang antioxidant mo, no? Ha? Kung mahal ang utan kag putas, da nagasulod ang DTX 500. DTX 500 was formulated by Dr. Ramil para makahatag sa ginatawag nga anytime na source ang antioxidant, hindi lang antioxidant kundi pinakakusog nga antioxidant para makabawi ka sa imo nga tawag nga oxidative stress level. So that's why it's really important, no? When it comes to premature and when it comes to aging, hindi mo gid niya masikway ang importansya sa antioxidant. If you feel that medyo tigulang ka sa imo age, no? Ambal mo 20 ka pa lang but you feel 30 ka na. Base ang lawas mo gambasi mo nga ay base kulang ko sa antioxidant or base kulang ka man sa puway kag tulog, no? Kung inita na tanan ng mga bagay, they work together para masunod ang normal aging process mo. Remember, normal. Kaya hindi mo dapat mag-i-accelerate, hindi mo pagdalion ang pagtigulang mo. Ha? That's why kailangan mo suplementuhan ang lawas mo sa DTX 500. Magkaon sang utan kag prutas adlaw-adlaw kung pwede lang, kung kasarang lang. Kung hindi, ang DTX 500 makasuplementar na makahatag sa ginatawag na support sa imo ginatawag nga overall health. So, ang nami pagin sa DTX 500 pero may kunig na hambal, kampiyon ang paaman, no? Kaya ang paaman sa DTX 500 ginatawag nga Charantia, ginatawag nga Ampalaya Extract. Ini nga Ampalaya Extract, it lowers your blood sugar. So sa mga diabetic da, pero may nga siguro mabatian, uy, taas blood sugar mo, kaon ka marguso. Hindi nga DTX 500, gingkwa na to yung mismo na ang ginatawag nga ang pinakabaskog nga part sa marguso nga kapanubo sa blood sugar mo kaginputang sa kapsula. That's why, DTX 500 ka, hindi lang uhubin ang imusilula, no? Layo ka pa sa diabetes, no? So kung gusto mo kampiyon nga antioxidant, gusto mo uhubin ka in and out, mag DTX 500, the cell protector, food supplement.
1: Okay, buka nami, no? Dapat na mabalik ta sa bata, sir boy. Dapat mabalik. Hindi, buti na nami ang feeling bala.
2: Madelay mo lang. Madelay, no? Madelay lang. Kikalaw, ay man nga 40 ka na, you looking 60 ka na. Dapat kung 40 ka, you should look 40.
1: Correct.
2: Kung 50 ka, you should look 50, no?
1: Dapat lang, medyo manatili kitang hubin, sir boy. Kabalo ka, kanami, isang feeling. Isang feeling na lang, sir boy, makita mo nga pagsik ka, medyo hindi ka nag-tuyango, na-permi sa imuhigdaan. Kinanglanta, medyo happy kang healthy. Correct. Kita, sir boy. Health is life.
2: You'll be amazed sa powers ng antioxidant.
1: Correct.
2: Ang okay. Antioxidant ngayon, makita ko iban kong mga friends nga medyo bisyuhan pa gani.
1: Pupilti.
2: Pwede magbawi sa antioxidant.
1: Conscious kid siya sa ilang health. Conscious kid siya sa ilang health.
2: Hindi man conscious kay bisyuhan.
1: Tipo ka,
2: kabalo sila magbawi. Bala,
1: correct. Ang bawi na mo ng consciousness. Ang inambal.
2: kabalo sila nga ang antioxidant makabawi gid sila. That's why even though nga medyo hindi man healthy ang lifestyle, so to tell you the truth, no, not everyone has an healthy lifestyle. May mga cravings kita ya, engineer. Iban mahilig sa sweets, iban mahilig sa fats, ha? Kailan kalanan ka ba, loka man ba lang maghagan-hagan sang epekto, sang negative effects sa mga ginatawag ng mga unhealthy habits mo. That's why ganda kasulod ang ginatawag na DTX500. And of course, dala na ang support to you, Mighty C, kag ang ginatawag na D3 Bio.
1: Hindi na kita magpadugay-dugay. Mag-proceed kita sa talk ni Doc, ang mga benefits nga mahatag naman siling aton D3 Bio. Nako kay isa-isa unta ni ang power 3 user boy dapat i-inculcate sa mga pangunauna sa aton tagpalamati, kay amo ning pinaka-importante naga binuligay ini nga mga suplemento para manatili kitang healthy, sir boy. So proceed kita sa talk ni Doc, ang benefits nga mahatag sang D3 Bio.
2: Thank you, engineer, no. Di ba usually ginambalta ang Mighty C is your immune booster?
1: Oh, of course.
2: Immune booster. Ti, amangkot nga ti, sir, na mag-Mighty C ka, okay na magaling immune system ko. Nga kanalan ko pa mag-D3 Bio. Amo nang sabton.
1: Sakto ka pamangkot.
2: Amo nang sabton, tasubong adlaw, no? Why do you need D3 Bio? D3 Bio, ang vitamin C, no, is really good. No? And so that's why ang Mighty C niya, pertig in yung klase nga food supplement. Because it boosts your immune system. Boosts your immune system. But what if your immune system is not already okay?
1: Okay.
2: Bata ka ba? Pigaw pa yung immune system mo. Tigulang ka na, pigaw man yung immune system mo. Bisyuhan ka, pigaw man yung immune system mo. Palapulaw ka, pigaw man mga soldado sa lawas mo. Stress ka perme, gaugtas ka perme, ay sos pigaw man ang immune system mo. Biskan i-boost mo pa na siya, tigulat na siya ibuga, you're still prone sa ginatawag nga invasion. Invasion sa ginatawag nga mga harmful microorganisms, dala na consists of viruses, bacteria, fungi, and parasites. Nga gakos ang masakit. No? Remember, ang pagkos ang masakit, duwa lang. Duwa lang. For me, in context, it could be coming from sinatawag mga metabolic disorder or alin sa genetics nga ina, kag sa ginatawag nga infection. Infection nga cause ang ginatawag nga mga microbes nga ini, mga virus kag bacteria nga ini. So, diin bala gasulod gin ang D3 Bio? Let us answer that question, no? D3 Bio, may tanay, duwa ni siya kaparte. Ini nga ang ginatawag na superfood supplement ka D3 Bio. Ang una nga parte is vitamin D3. That's why D3 Bio. Ang iya ni main guns, kumbaga ang iya ni premiado nga armas, ang iya cold press extra virgin coconut oil. The nature's answer to ginatawag naton nga antimicrobial. Kiini nga medium chain fatty acids nga ini, nga alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga sa D3 Bio, is naturally a superb antimicrobial. Ano bala ang proseso ang ginaobra sini, no? Ang kung gainom ka D3 Bio, iyan ni mga MACFAS, iyan ni mga derivatives, no? Nga monolorin, ginawasak ang panit sang mga mikrobyo. Nga importante gid bala, sir boy, mga wasakon ang panit sang mga mikrobyo. Kay ang mga panit sa mikrobyo amo na ang ginausab nila para magtapik sa inyo selula. And why is that important? Cause kung makatapik na sila sa inyo selula, da na sila makasulod sa imo selula. O salon nila ang selula mo para makapadamo sila. So, ang slogan ni D3 Bio, no entry sa mga microorganism. Wasakon niya ang panit sa mga ginatawag ng mga viruses and bacteria. So, with that kind of mechanism, with that kind of mechanism, ginaputiktahan na daan ni D3 Bio ang pagdamo sang mikrobyo. Ang balila, paano kung nakasulod ang mikrobyo? Ang mikrobyo yung makasulod gina yung biskan diin.
1: Correct, correct. Dapat yan may nagakontra man.
2: Oo, may nagakontra. Diin kasulod ang mga mikrobyo sa mga point of entry mo, sa baba mo, sa ilong mo, sa kambot mo, sa pwede makundin diin, even in your skin, kung may opening ka da, may pilas ka da, makasulod na ang mikrobyo. So, ang point here is, usually, ang ga-address sa ining problema, ang immune system. Kung kampyo ng immune system mo, kay naka-Mighty C ka, well, I-address na dayon. Pero kung pigaw ng immune system mo, ha, kay again, palapulaw ka. Mm-hmm. Stress ka, pelmi, ha? Wala kagapawais ang sakto. Unhealthy ang imo lifestyle. Puno ka sa tawag nga bisyo and pagkaon sa mga unhealthy foods. Then, pigaw ang immune system mo. Ang D3 bio, ya, why ni siya labot sa imo immune system health? Mm-hmm. Meaning to say, ang point ko there is, may man ko mangambal nga wala labot nga sa nga ginapabayan niya, hindi. Meaning to say, kung pigaw man niya ang immune system mo, madipin, sama niya yapon niya ang ditribayo mo. Ha? So kung tigulang ka, kung ikaw bata pa, kung ginatawag nga immunocompromised ka, this medium chain fatty acids and its derivatives, especially monolaurin from ditribayo, will kill those viruses and bacteria naturally. No? According to research and science, sobra na ka 1,000 ka mga research papers, ha? Ang nabasa, kag nag-prove, and top universities and even health institutions of government, nakita nila ang ginatawag nga mekanismo sinisang monolaurin, mga kuha mo sa cold press extra virgin coconut oil nga sa DT Bio. Ha? Sa pandemic, popular gini. No? Well, research gini, kay naa, damo di lubi sa aton, engineer.
1: Oo.
2: Ha? Damo di lubi sa aton. Tika lang nan, kabaluta mag-usa sang ginatawag nga aton yung answer when it comes to a natural antiviral and antimicrobial. That's why ginausang rin siya as adjunct therapy during pandemic. Anong adjunct? Meaning sa adjunct, ginaupod niya siya sa bulong against sa antiviral ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. Same cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. No? So, ano ang kaduwa nga mekanismo? Di ba, una, ginwasak itong panit. Ang kaduwa, pangitaon niya na ang mga selula na nakasulod na to ang mga viruses kag bacteria. Kag, suguon niya ni mga selula nga ini, mga magtawag niya po siso is apoptosis or natural death. So, mismo, ang mambal ka, nga biskan infected cells gili, makaputik taman gapon ang D3 bio sa lawas kay ginasugo yan eh ang medyo ang lalo ng lauric acid kang monolaurin ginasugo yan ang lawas ang selula nga oops medyo die ka na siguro medyo sak, suicide ka na kay para hindi sila magdamo ha and ang katatlo is because medium chain fatty acids and monolaurin are healthy fats kaya yan eh magkapul kaya yan eh kumbaga magtupad sa imo cell membrane para makaputikta na sa further or in the future nga atake sa ginatawag nga mga viruses and bacteria. That's the power of D3 Bio, the superfood supplement. That's why, okay, kamigilang ulang, oh, ha? Sa ginambal nga slogan sini, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, buligi ang lawas mo. Lalo na kung problema mo mikrobyo, mag-D3 Bio.
1: Salamat liwat, Sir Boy, sa mga informative na mga bagay-bagay halin kay Sir Boy Solweta. Pero dapat ya, adlaw-adlaw, maligo kita, Sir Boy. Maligo kita gamit ang DTX Beauty Soap. Nami niya, kinanglan, ma-moisturize ang imuha skin. Daw, danlog bala, kag swabbing-swabbing, healthy lang taong, Sir Boy. Hindi nga daw may, may, daw may kaliskis bala. Kita mo nang himpis, is da?
2: Scaly, ang skin
1: to scaly, dry. Oh.
2: Kung scaly ang skin mo kag-dry, meaning to say, cactus engineer, kulang ka sa ginatawag ng moisturizer.
1: Okay.
2: Ano bala ang moisturizer sa ginatawag ng DTX Beauty Soap? Of course, ang VCO niya, no? Ang VCO ng ini ginatawag nga cold pressed coconut oil has superb moisturizing effect, no? Hindi lang moisturizing effect ang makuha mo ni sa ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil nga sa DTX Beauty Soap, kundi may antibacterial ka pa. Because DTX Beauty Soap is both an antimicrobial and beauty soap, no? Sa antimicrobial properties ini kaya ni tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag mga skin diseases and bone is psoriasis, ano pa ginang tawag nga mga pimples mo da. Kung ano-ano pa gid nga cause ang mga tawag nga bacteria and fungi. Kaya nakatson sa tawag nga DTX Beauty Soap. Kaya yaman takson kakson sang DTX Beauty Soap ang mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga body odor. That's why this soap gives you a longer sense of freshness, no? Dugay kay mapanos kumbaga. Kung amo ning habon mo sa ilot sa beauty properties, way labot sa moisturizing effect,
3: na may ginatawag ni nga papain nga gapaputi sa imong papaya, enzyme na siya, ha? Nga gapaputi sa imong skin, and of course may ara pagin siya nga gapaputi from the within. Kay ang guava extract nga ari man siningabon sang DTX Beauty Soap increases your glutathione level because it's extremely rich in vitamin C. And remember, your glutathione is always attracted or it needs vitamin C para magsaka na siya. And of course, tungod nga sa vitamin C, manami man ang production sa collagen or pag-repair sa imo skin. So, diin ka pa. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa, mag-DTX beauty soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa.
1: Okay. Ang lainda, sakto na, mumot. Pero kung ang imo ilok, sir boy, may mga bakterya, dira nga siling nila, do, mga, kuhan ko no, mga napatay bala nga diwindi. Nga may napat do, may arap na baho.
3: Seven dwarfs, ba? Isa patay.
1: Oh, isa patay. Dati ka ka para panimaho. Sir boy, pukin ang lanta, may arap mong kita iswipe to the left, swipe to the right sa aton nga ilok, sir boy, ining deodorant na klinika Diofresh. Amo na kinanglan to, sir boy, kay para manatili kitang pugi, personal, kag may wala amoy, sir boy.
3: Wala ka melon. Wala ka melon amoy, no?
1: Okay. Oo, pero dapat mangapilong kita kadaga, sir boy. Ikaw, anong unang nga kape nga ginatimpla mo kung kagahon? Ako ya, DTX Coffee Mix.
3: Nga, DTX sir. Coffee Mix, engineer.
1: Tika, yan mo nang ginambal ni mo, perme. Gakapi ka na, gadetox ka pa. Kag isa pa, ginatinloan niyang imusulok-sulok. May chia seed siya. Nga taas niya kwan mo fiber mo
3: importante gid engineer ya ang DSE ang super antioxidant nga gamo niya ga detox sa aton selula no early in the morning imagine this no siyempre iba niya makape tapos mainom sang ilang antioxidant ha iniya ang kape mo mismo may antioxidant na ha kay may DSE ini kag way labot nga gina-detox ang imo cellular health, gina-detox man ang imo colon sa ginatawag nga chia seeds nga paborito gina engineer nga that detoxify your colon. So kung aga pa gusto mo ga-detox ka na, ha? Nga kape ka pa, mag DTX coffee mix.
1: Okay, so amo na kinanglan ta, pero kung gusto ta double barrel nga kape, sir boy.
3: Double barrel sa antioxidant.
1: Sa antioxidant, tiyan mo nga ito nga DTX Premium Coffee. Kag dire-diretso lang, sir boy, anong mabulig man sang pre-bio coffee sa aton?
3: Oh, sa mga bisyuhan, this is the best coffee for you. Tandaan ang alan, DTX Premium Coffee. Why premium? Hindi lang isa. Kundi duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ginatawag nga ergotionin. Ngalin sa gano, mushroom, the herb of immortality. Amunin ko ng antioxidant that has the capacity of reviving other antioxidant. Kung may mga vitamin C kag vitamin E kada nga sa lawas mo kag nausab na sa gira kontra oxidative stress, ginapang revive ni tanan ni ergotionin. Ginduangan pag ni Dr. Mills, of course ang DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga ra sa DTX 500, ginputang sa kape para mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, lalo na sa mga bisyuhan magkape, nga gakape na, gaasuman gyapon ang kamot sa panigrilyo, ha? Amo ni islin yung kape niyo kung hindi niyo mapundo ang inyo bisyo, mag DTX Premium Coffee.
1: Okay.
3: Ang sweetener, safe na safe. That's why pwede mo ni Manly. For those people who just want to look young because they know antioxidants are good for the body, kag pala kape is perfect for you. DTX Premium Coffee.
1: Okay. Ito ang kwan niya, mga medyo ginambal nila ng mga para sa mga bakterya. Buringot.
3: Sa mga buringot,
1: ito ang pre-bio coffee, kagang probiotic, sir boy. Explicar na lang sa ila para nga rekta-rekta na. Sige, sir boy.
3: Oo, ang pre-bio coffee. Amo mo naman yung kape nga sa pagkanamit. No? Personally, namian ko sa pre-bio coffee kanamit. Pero ang pinakanami, gede, ha, ganami ang mood mo taga-aga. Kay puno ni sa ginatawag nga spore-forming probiotics that improves your mood. So kung hindi ka morning person, ha, buringot ka taga-aga, ay, ha, kung ako ang mga partner mo, kung ako ang utod mo, baklanta ka. Sa ginatawag nga pre-bio coffee, you know? Ang nami niya, spore-forming, why niya kakapatay? Why niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape or sang asido sang chan? That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee in the morning every day. Mag pre-bio coffee. Oh. And of course, mag-clinica spore-biotics. Amo na niya ang tawag nga repopulation o kumbaga kung pigaw na gidbala ang imo gut health. Base, kulang na ang population sang imo good bacteria. Meaning to say, kulang na ang probiotics sa tiyan mo. It's time to take Clinica's probiotics. Pwede ka bala bloated?
1: Aha.
3: Ha? Pwede ka bala may indigestion? Pigaw bala ang imo pupo? Feeling mo bala nga do ka luya si mo adlaw-adlaw nga nami man ang pagkaon nga kaon mo? Ay, kibasi pigaw na ang imo tiyan. Kung hindi na okay ang imo tiyan, mag-Clinica's probiotics. 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria that basically works together in improving your digestion, your metabolism, your absorption of your vitamins and minerals, and of course, the usage of your antioxidant. Ang pinakanami sini, it improves your mood and your brain health. Remember, your brain needs a lot of things from your gut. Ang gaubrasin at tanan-tanan to, ang gaprocess tanan-tanan to are good bacteria called probiotics. So kung gusto mo ka probiotics nga makaipikto si imo dayon, kaway ka kapatay sa init sang tubig o sa asido sang tiyan, ha? Amunin ni ang technique magtumal sang Clinica's probiotics ang gapanami sang imo mood kag gapanami pa sang imo digestion.
1: Okay, salamat Sir Boy. Kag hindi ko magkalipat ha, kinanglan ma-enhance man ang aton nga sexual desire Sir Boy, mag-extend food supplement for men. Hindi lang iniya para panlalaki, pwede mo ini sa aton nga brain management Sir Boy. Kay nami ang daloy sang dugo ang aton nga utok. Actually, ang brain naton kinanglan sing damok nga oxygen. So kung maayo ang pag-circulate sang aton nga dugo Sir Boy, manami man ang function sa atong nga brain kag iban nga mga parte sa atong nga lawas, kinanglanong gid ang oxygen Sir Boy.
3: Ambal gid nila ang sekreto ala sa dugo. That's true. Cause your blood to logistic na siya sang imo lawas. Amo ning delivery. Amo ni ang truck, amo ning delivery van nga gadalas ang tanan-tanan. So, your blood flow is really important. That's why kung ga-extend food supplement ka, hindi lang happy si Mrs.
1: Correct. Kung
3: naka-perform ka, siyempre, ang performance mo, it depends sa imo man na blood flow. Kag sa pagtinerto kay Junior, no?
1: Uh-huh.
3: Pero ang nami pag-idi ko nami, ang blood flow mo nami, ang paghatag sa mga nutrients sa imo silula nami, man ang paghimos sa imo waste products sa imo silula. That's why kung naka-extend ka, do si Engineer Albao ka.
1: Uh-huh.
3: You feel young and you perform young kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow, no? There are other ways to improve your blood flow and your mood as well. Ay, magpamasahe. Ha? Maglisensya kay misis. Mapamasage ko. Kan isog. Mapamasahe ko. Simple kung maghirit, upod ta.
1: Uh-huh.
3: Ang sikrito sa masahe, of course, wala ara magkisa sa masista, pero laban-laban, ha? Ara kidya sa balanyos. Dapat ang balanyos nyo, DTX liniment oil. Ang DTX liniment, kampiyon giniya. Ha? Kampiyon ng hagod yung ginataksin isang ginatawag nga DTX liniment oil. Ang init, sakto-sakto lang. Gina-relaxin ng mga tired muscles mo. Mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo. Sa mga painful areas sa imo back, sa imo legs. Habang ginabanyos ni ginagamat-amat dula. Kay kampiyon giniya ang ginatawag nga healing or relaxing effect sang DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan. Ang aromatherapy sini nga paaman, kampiyon man. Gapa-relax kung biyay hilo, kagugalingin ulo mo. That's why, kalanan, lagi sa bag depend me, ha? Kung magbiyahe, or magkato sa pisina, pasi abuton sa pagkakapoy mo, magpabanyos sa nga tawag nga DTX liniment oil.
1: Wala ta kada chimpo, Sir Boy, kag weekend subong. Dapat manatiling aton nga ka mga uto, dira, nga maging healthy. So, bawal sa sobra ng mga bisyo, ha? Ining weekends ini, dapat concentrate ka sa pamilya, concentrate ka sa mga healthy lifestyle, Sir Boy. Para pag-abot sang Lunes, happy. Correct. Sir Boy, what that yun po?
3: Oy, life ko no is a balance. Hindi lang all work, no play. Dapat, hindi man no, always play, no work. Kalanan, kabalo ka magbalanse. Lingawon mong lawas mo, pero obra ka man dayon. And to basically, for you to do that, you need to be healthy. That's why kalanan, every day, mag-DTX 500, your cell protector, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune system booster, Mag-Eye Care Gold para kampiyon ang eye health and mag-eye care drops para matindoan ang imong mata. And of course, kung problema na ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nga dala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal nga God bless, stay healthy, and enjoy your weekend.
1: Okay, no? Inbiyap naman sa aton nga busing, Sir Doc Ramil Oy, no? Salamat sa imo. Salamat sa mga tanan-tanan ng mga kayuhan ginashare mo sa tagsa-tagsa. Kaga isa pa Sir Boy sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño kag sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma. Ako naman si Ialbaw mo, Ronnie Albaw. Mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makigbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susunod. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ato ba lang may nagtirway sa Senado? Wala gi sa kunugin kamusta sang iba niyang upod, kun bala, okay lang siya.
2: Ti ikaw, Yaboy Ramon, kamusta ka?
1: Oh, kag nga ako yang ginpamangkot mo na busaw.
2: Ati kay basi maghibi ka man, ah. Senador gani, gahibi ko nindi pagkamustahon. Ti ikaw, blabasi ko na mo mlahaw.
1: Ati nunto, niyag imo, Yabos.
2: Ati, basta ha, okay ka lang, Boy Ramon, ha?
1: Okay lang ko, Yabos, ah. Ikaw, ya boss, kamusta ka na?
2: Are, daw mahibi na ko kung hindi mo paman ko pagkamustahon.
1: Alam sa tatayin, no?

0: Okay, class. Let's continue our activity.
1: Wow! Ang mga breakout sa mga classmates namon, ma'am.
0: Ay, kurik kagid, kulati ko.
2: Miko, nga ginambal mo kayo na ako.
1: Masakay na kayo mamburak tayo, Miko.
0: Okay, next. Ikaw na, Linilita.
2: Pero, si Linilita na.
3: Hello, ma'am. Hello, my classmates.
1: Hello, Linilita. May balanyos ka nang kadala?
2: Hello, ay, grabe ba?
3: Sorry, nabilin ko sa balay, kulatiko.
2: Nga mo nang pamangkot mo siya, Magaw.
1: Kabalo ka naging niya bilog, sinat niya nga pamilya, Meg. Gabang obra niya balanyos si Megya.
2: Gali ka, Meg.
0: Okay, sige na. Proceed na, Linilil pa.
3: Ma'am, ayakon balay. Ang damo-damo ni bodega kay factory. Kay plano ko maobra kami mga balanyos.
1: Eh, Meg, kundi insakto ko ya. Unahan ko liwat si Mamig, ah.
2: Wow, very good si Linil ta.
0: Hala, amo man na tani, hambal ko. Naunahan lang ko ni Kulatiko.
1: Kita mo, Meg? Naunahan ko si Mamay.
2: Oo, man yan eh, Meg.
0: Wow, ka mga namis ang inyo mga drawing. Kag mga inyo nga gin-presenta dire. Kanami gitsang presentasyon.
1: Meg, makibot na nakaroon si Mamburak na sa aton presentasyon, Meg.
2: Amogin, Meg eh. Baskog, bagin niya ka daan ang aton niya.
0: Okay, next. Si Elmerito.
1: O, ano na siya, Meg?
2: Si Elmerito alias Toto Dakobotcon.
3: My God,
2: Karan na siya.
3: Si Elmerito.
2: Elmerito, yun mo na.
4: Ma'am?
1: Meg? Elmerito, gali ang alam nga toon ni Toto Dakobotcon.
2: Guru, Meg eh. Kaya paglawag nga Elmerito, nagkindog siya. Dugay lang alam magpatunga.
5: Ma'am? Aari gali akong nga drawing, oh. Akong balay nga may laboratory sa mga rockets kag missile.
0: Ay, wow!
5: E kung sino man nang magdaog-daog sa akon, paluparan ko rocket or missile. Nga ang ilang mga balay, ma'am.
0: Ay, abaw!
1: Alam, Meg, dalong pag iniya kay Toto, nakobot, Miguel.
2: Gani man, Meg. Sadya-sadya pag iniya siya.
1: Wow!

Dugi na stress ako sa ginahimo ni Arlan Cayetano. Bawo Cayetano ka. Ikaw gid ang gabalabag sa akon mga handom. Ha? Upod sa imudusi kasutab ng mga sumulunod. Hindi ka mo madala sa binalita, ha? Base sa kinasway, madala ka mo, ikaw man, Bunggago, ang imuwaran sa INC o kon incorporated, manugwa naman, ah. Hulat-hulat ka lang, ah. Kag ikaw naman, Dante, manguligta. Hulata ang plunder case mo, ah. Atong kwarta naging gasto mo pag eleksyon, ah. Makaladudla, gid ka mo. Kamu man, Ches Cordero? Kag Joel Villaluna? Involved pa ka mo bala sa flood control? Basi kung magkalaulat.

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket?
0: O te ano? May isugpon ka pa to sa istorya mo?
1: Ha? Ang sa din to, Boss?
0: Ato walang mga nagakatabo sa Senado?
1: Ato?
0: Oo! Kamusta na to?
1: Ate, 13 versus 11 Japon ah. Ay, uugali! 12 na lang kayang isa na.
0: Ate, basi ato sa sakoy ba?
1: Gano to sa boss?
0: Eh, ano pa ba kundi ka pa kuno-kuno nga bato eh? Basi blakon ga kupo to sa mga bato sa kuiba. Agod nga hindi siya madali mahadakpan eh.
1: Ay, ambot na sa ilada. Ginamat-amat sila ipit sa administrasyon, boss.
0: Ah, para guro wala sang kaapin sa Senado si Vice President Sara.
1: Ate, amo ginaplano nila ya, boss?
0: Ay, mas ginuna pa yan nila ang impeachment sang sa himuon tag 20 pesos ang kilo sang bugas.
1: Ay, gani man, boss, ng panggobyerno niya. Daw, ayaw ko na gani sa Philippines.
0: Oh, kagsadiin ka man bimakadto.
1: Mapanitirlans ko ah. Kay ato man to ang presuhan sa mga Pinoy nga nakasala sa Pilipinas.
0: Wah, sadya-sadyay, no?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdiwulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa.

0: At Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kaya ginayaw niya ang balatihan ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatihan.
2: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
15: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
16: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: Trap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tingke.
4: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
8: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga magagawi, mag-usar sang salon pass.
9: May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
9: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
9: Para sa nagkapanalakit nga baka,
8: liog kalikod sa salon pass.
10: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Rina, be, mga tita.
1: Balik na kita sa pagpalagat sa anong programa, ang mga sutab sa panay kang Negros.
0: Wah! Yeah! Aran na, be, pamatian tang iya bagong programa, be.
1: For the meantime, kita aray ang maging na of the day sa kanginan tungod ang rinar na suspended.
0: Oh, na nasuspended ako.
1: Nasuspended siya tungod nga nanakpan siya gagahampang scatter samtang gap-grama.
0: Wahay! Grabe ba? Gamay lang sila suspended ayon ba? Wala na na-explain na nai? Wahay!
1: Bueno! Bueno again! Sige na, plaster ka muna kay are mga pangkulong dinalangan o kunang aton mga headlines!
0: Pati sige, kayo pamatian tang imo mga headlines.
1: Sa atong una ka mga balita, mga pumuluyo nga wala gagalan sa walang gutom program, posible na lista sa mga patay gutom.
0: Ano? Tinunto ito?
1: Mga marites sa kalye, hatagan sa livelihood program para mabuhi na lang sa chismisanay.
0: Wala klaro ang balita nyo.
1: Mga tahor sa tongets, kagmajong, patayan jerseys ang aton gobyerno para kung magplastar sila sa labisa, naka-uniform!
0: Hiyogs! Do palingin ang balita nyo, ha? Sadya-sadya, no? Wahay!

0: ka?
1: Ano man ba dahil?
0: Paano taribayaan sinuli sa old sagay mo?
1: Simple lang.
0: Ano na?
1: Lakata. Bayaan na lang di siya.
0: Paano na lang di sinuli?
1: Bahala na siya sa kabuhin niya.
0: Bada hindi taman ayan siya konsensyao. Ang buhat ko si Lingon hindi taniyain pag konsensyao.
1: Hindi man guro ah.
0: Guro man yay. Galing daw hindi taman siya mabatas ng bayaan. Basi maglala na gidnis siya.
1: Basi gani mayo na siya kung wala tadi kay maningwa man na siya.
0: Ang lain lang daw kung hindi maningwa. Kag mapatuto na lang hindi siya sa igat sang bye-bye. Kag magpabuang-buang.
1: Hindi naman na siya pwede madala dito sa kalisko kay budlay pag ito yung kadaan niyo. Madal man to siya yan.
0: Mugani na dito hindi kito sa mag-ayo. Diriya may posibilidad pa. Basi dito, hindi lang sa magbuang. Mag-adit pagi.
1: Ayan, no. Ayan.

0: Jupiter.
1: Ano man daddy bantol?
0: Kamusta man ang ibang paglibot-libot?
1: So far, okay man daddy.
0: O tiyan, nagagwa man bala ang akong ngalan sa mga ulo istorya nga madalagan ko kagawad?
1: Gagwa man dada.
0: O tiyan, ano kuno hambal nila?
1: Manaog ka kuno kung gagawad ka lang dad. Kung hindi ka lang pagkortahon sa mga lideresta, madaog ka kinaya. Pero kung kortahon ka ng kuno dad, di sorry kide. Perdi ka kuno Japon.
0: Muna gani nga bantayan tagid maayo sa sining eleksyon para magdaugid ko eh.
1: Di dad, anong plano mo kung madayon? Kung madaog ka barangay kagawad ha?
0: Ti ano pa kundi pagdaog talon na yon kag ipakayo ang balay ta eh. Malon ko na yon sa akwan sa water bank ha. Agud nga makabakal ta sang service bisan motor lang ah.
1: Amo na yada na kampiyon dad.
0: Ho.
1: Kampiyon niya nga plano dad.
0: Ho gani. Tapos ipakayo tang aton gate nga taason bla para hindi ta kitaon sa sulod. Agod nga kun kagad nako, pwede ta panaguan ang mga pumuluyo nga nagapangayo.
1: Hala, sinasadyay no?

Kunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Michael Tabaki Jr. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid sang itsura. At ang itsura, DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin, salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga malikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusin nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako isaman nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubong akong cholesterol levels manitan.
9: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
8: para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber prepaid na.
15: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kis galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3. Mga
2: mga butika.
3: Sa mga dugang benepisyo ng mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Tok Ramil.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
6: Kag isa pagid kadugang benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
4: Manoy.
6: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nga ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig recognize ang imo selula ang insulin, kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
1: D3 Bio.
3: Para mention diyan nyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system soldado sang Ukraine. Kun wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
1: D3 Bio.
3: Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
3: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
8: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
4: May ara kang ito ang import immune system.
6: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
1: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
1: D3 Bio.
2: Health news.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5, Eric Tenerife, Puerte!
4: Alas 11.02 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps.
7: 11 Mbps.
6: Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
7: 11 Mbps.
6: Iniang.
7: 11 Mbps.
3: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
4: Morning, good morning. Alas 11.03 na. Here we go, Larga Bola, K5 Eric Tenerife checking in for 11 Mbps in behalf sa kay K5 Jen Paul Generoso. Kamusta, kamusta kamo? Kamusta mga pinalangga ang atong tagpalamati? It's a Friday, pizza 19 sa bulan sang Hunyo.
3: K5 Eric Tenerife, UFD.
4: Magal-umon, pero masingkal ang sidak sang adlaw. Nagainit. Inabangod mga K5, may isa ka low pressure area. Or basi kun magsunod na gani sa aton either Buwas or Domingo, basi kun bagyo na. Nagasulod halin sa Guam mga K5. But don't worry, be happy. Ang bagyo, if ever, nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility, mga K5, kibyas, hindi mag-igo sa any landmass in the Philippines. However, masunod lang sa Philippine Area of Responsibility, ang matabo, ulan-ulan lang, enhance lang ang habagat. Panglaba, panghalay, hingagaw, ang kupras ninyo'y pamulad na, ang humay kung may bilin pa, ang mga palakason, pakasa na. Larga bola kita, Biyernes mga ka-K5, sa Domingo, it's a Father's Day on Sunday. So hindi pagkalimtan, kumo Father's Day, kag Biyernes umong, extend food supplement. Sa nagadunglay, kag nagalupaypay, extend mo yan, magauntay. Daw post isang nuseko, pwede himo on halayan, basta mag-anla.

Yes, mga ka-K5, update! Larga bola! Update kita sa mga balita. Mga ka-K5, bantayan in a little while. Sa lalaw sang pagkamatay ni basketball player Rene Clint Butterbonya sa Mindanao, mga K5, dito sa Agusan. Isa ka daw hindi mapatihan nga sitwasyon ang nakitaan. May duha ka pating nagsulod sa isa ka gymnasium nga dito nahaya ang bangkay ni Butterbonya. Ang duha ka pating, mga ka-K5, hindi maghalin sa sulod sang gym. Kag-ara pa nagahulon-hulon sa ibabaw sang lungon ni Butterbonya. Bantayan dugay-dugay. Ipakita ko ina sa inyo, mga ka-K5. Luto, maluto kita dugay-dugay. Budget meal, mga ka-K5. Ipakita ko naman sa inyo, ano ang sudaan nga maayo? Budget meal kita, nay. Pigado! Bantayan man karon dugay-dugay. Beautiful sunset. Mga ka-K5, may beautiful sunset kita na nakuhaan kahapon. Ipakita ko ina karon sa inyo dugay-dugay. The beautiful sunset of Bacolod City, mga ka-K5. Grabe! Kag sa aton editorial karon dugay-dugay. Hoy! Ano ini? Award sang Bacolod? Banwahanon Award? Ano ini? Sino? Nga ah? Anong kriteriya sang mga Banwahanon Award naton? Mga ka-K5, bantayan karon dugay-dugay. Kay daw wala na transparency ang pagpanghatag sang Banwahanon Award. Ano ini? Banwahanon kun aton. Bantayan karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. 11 Mbps. K5 Eric Tenerefe sa gihapon ang inyo ginapamatian, mga ka-K5. Bantayan man ang aton running story, the baboy story. Si K5 Jerilon na Luis may update karon party sa isa ka barangay dira, mga ka-K5, sa San Enrique. May barangay kapitan nga kuno ginpabangdan na siyang hindi gusto magpasulod sa mga komprador. Ang hambal ni Kap, wala kuya labot ah. Baboy lang ni Prince niyo kuya paghalite. Bantayan karon dugay-dugay. K5 Red Salgado may sugpon man nga balita sa balita baboy. Sa sur nga bahin sang Negros Occidental, mga ka-K5. Balita baboy. Ang barangay kapitan sang barangay Damutan, banwa sang Hinubaan, may ara statement party sa baboy. Amigo ko, Panoy Hongko, magabalita siya, may hambal siya na siling niya. Ang baboy, bisan na ihaw na baklonyo por kilo, hindi pagpasudlade. Hindi ko. Bantayan dugay-dugay ang mga balita naton, mga ka-K5. Si K5 Michelle Patiño, magadalas ang balita in a little while, naglubo ang mga nagpa-enroll ng mga estudyante sa nagkalain-lain ng mga pampubliko ng eskwelahan dire sa Negros Occidental. Mabalita man si Rovic Mungkal nga sa Kabankalan nagapanghatag naman sila sang school supplies. Ang K5 University, ang fans club ni K5 Eric, magapanghatag man additional nga school supplies, may bugas pa. Bantayan! Subong adlaw, mga ka-K5, hindi mabutig sa tanan. Pizza 19. Today, mga ka-K5, birthday sang aton nga national hero, Dr. Jose Rizal. Ice to the board na, Ma'am Priscel Guanzon, Mayong Agagid, Kim Ariesong Flora, Mayong Aga.
Eyes to the board, Ma'am Merlita Malbas. Eyes to the board ng tanan. Mercy Fred, mayong aga. Ari na. Raymond Suyong de la China, good morning. Mga gwardya kuno sa Santa Clara Subdivision, nagapabalo na, nakainom na sila DTX Coffee Mix. Ma'am Gina Borjas de Riporso. Bantayan ng aton mga balita, mga ka-K5. Kag, may big time nga balita, dalon karon si K5 Carla may defensor lunga. Mga ka-K5, bantayan tayo ni ang mga balita sa aton nga mga reporters on the field.

0: K5 News FM.
1: Larga bola mga ka K5. Birthday subong ni Dr. Jose Rizal. Tanan kita nakabalo. Todo nagaulan na to aw. Nagulan to. Gambal pa ko kay nga maulan pa gani nagulan na dayon. Nagbunok. Mga ka K5 dis bakulod gaulan na. Kamusta da sa inyo? Okay na, sali al mention Leonardo Rilos, eyes to the board, eyes to the board. Okay, now. Mga ka K5, yari ang aton balita. Subong nga aga or subong nga adlaw birthday ni Jose Rizal. We all know, kabalo naman kita, nga ngalan ni Jose Rizal kaina sa program ta sa Foro de los Pueblos, eyes to the board na, eyes to the board na. Jutay sa state witness subong. Ang ngalan ni Jose Rizal, Jose Protasio Mercado Rizal y Alonso Rialonda. Ang ngalan nga Jose, ginkuha sang nanay niya, ni Chudora, sa iya nga santo patron nga si San Jose. Ang Protasio, ginkuha sa ngalan sang santos nga ang birthday June 19 si Santo Protasios. So alang-alang man tawagon si Rizal nga si Jose Proton Rizal kundi si Jose Protasio Rizal. Mga ka K5, kabalo na kamo sinatanan. Gusto niyo mabalaan kon si Jose Rizal may bata? Gusto niyo mabalaan sugiran ta kamo subong kung si Jose Rizal my girlfriend? Uy, tanawon ta abe, kung gusto nyo mabalaan na si Jose Rizal my boy, my girlfriend? Gracel Joy Destrao, Ma'am Imalin Cordoba, mga ka K5, subong nga aga, isugid ko sa inyo for the first time. Why nyo pa ni, I'm sure, mabatian ang bilog na detalye, Adrian Pamate. Adrian, ang love story no si Rizal, balaan mo, why? Pila ka bilog uyab ni Rizal? Daw matyag ko, Adrian, perdihon niya ka. Perdihon niya ka to. Pamate, kid Adrian. Perdihon ka ni si Rizal sa uyab lang, Adrian. Amo-amo ni sila ni Rizal, matyag ko kag ni Itan ng bilidad. Mga ka K5, eyes to the board, eyes to the board. Tanaw na, tanaw na. Ara na ka mo. Si Jose Rizal, mga ka K5. The one that got away. Ang una-una gid nga crush ni Jose Rizal, nga ginubya niya gid abi, nga nagnubyahanay pa sila. Langgabanya. Si Rizal 15 anyos. Si Rizal 15 anyos, nagnubya sa to sang isa ka matahong nga babae nga ang edad 13 anyos. Ikaw pala Rizal, hao. Ang iya nga edad 15, ang iya nubya 13. 13 anyos sa to katsimpo to si Rizal, yagauyab-uyab na. Nabasahan man ninyo mga ka K5, nga ang first love ni Rizal, ang iya gigin pangaluyagan kag target tani nga pangasawon was a woman, a beautiful woman named Leonor Rivera. Leonor Rivera ang girlfriend gid nga una-una ni Jose Rizal. Ugaling mga ka K5, ginasikreto lang nila kay si Leonor Rivera, mga ka K5. Would you believe it? Pariente ni Jose Rizal. First second cousin niya. Very close ko, second cousin niya, si Leonor Rivera. Pakaduhan niya, kayang iya nga Iloy, kag ang amay ni Leonor Rivera magpakaisa. Langgabang Rizal, may talento. Mga ka K5, tungod kay magpakaduha si Jose Rizal kag si Leonor Rivera, pamati, pamati na, eyes to the board, live na kamo. Tungod kay pakaisa or pakaduha ni Jose Rizal si Leonor Rivera, mga ka K5, ginabawalan sila. O galing kay si Rizal, may diskarte to yatoy, kabaluto. Ang ginhimo niya, nag-obra siya sa isa ka pamaagi nga ginasulat niya ang ablada kag love letter kay Leonor Rivera. Ginasulat niya paagi sa kombinasyon sang asin kag sang isa ka chemical nga kun isulat mo mga K5 ang asin sa isa ka sa tubi impunon mo, isulat mo gali ang asin, ang tubi uluman mo sa asin, isulat mo mga ka K5. Grabe, grabe. Ang gwa niya nga daw sikreto, indelible, invisible ang sulat. Pero kung pasilangon mo sa suga, mabasa mo, tidira na ni Rizal ginasulat ang iyang ablada kag love letter kay Leonor Rivera sa isa ka papel nga ang ginasulat niya tubi nga ginuluman sang asin. Kag pag-abot siya kay Leonor Rivera, kung wabi daw ginakaptan-kaptan ang papel, mawala lang si Leonor, man gakinding-kinding, man guwapo si Rizal mo. Pagkagabi silangon niya sa lampara, graablada si Rizal, puwerte si Rizal paabladahon, man may magsulat. Ang ila pagnubyahan ay mga K5, lawig mga 11 anyos, kay si Rizal sang ato na sa Hong Kong, ato na sa Espanya, gapadala sulat. Sang ulihi daw na muntikan sang iloy ni Leonor Rivera, nga ini si Rizal, mamatsyago daw, may masamang pagtingin sa second cousin niya nga anak ko. Ginatago mga ka-K5 ang sulat ni Rizal sa kay Leonor Rivera. Ginatago. Pagtago nila mga ka-K5, ginalyabihan man sang iloy si Leonor, nga nor, ning, waay nagid gana si Rizal, si Imo, ay nasa sulat-sulat, no? Si Pepe, bla? Nga waay nasa gana si Pepe, si Imo? Nga waay nasa kasulat-sulat? Galing kaya man ang iloy kontrabida? Ginatago iya ang sulat ni Pepe, ni Jose Rizal, para kay Leonor. Hasta ang bali ni Leonor, yung pinakandugay na, nga tuod, no? Daw ay gana na siya. Nga mamana na lang ko iba na. Mga ka-K5, nagpamana sang lain nga lalaki, si Leonor Rivera. Namana siya sa isa ka-British nga engineer, nga ngalan amo si Charles Keeping. Si Charles Keeping. O galing, kay nagakop-kop lang to si Leonor kay Charles Keeping, wala siya gana. Rizal, gadyang gusto niya. Until napatay si Leonor Rivera. Sad story ni mga ka-K5. Napatay si Leonor Rivera ang babae with a broken heart. Kay nagpakasal siya kay Charles Keeping, nga kontra gusto niya kay si Rizal gadya ang tibok ng puso niya. Tibok ng puso, grabe si Rizal, no? Mga ka-K5, would you believe it? Pagkapatay ni Leonor Rivera, ang tanan nga sulat ni Rizal, gintahi niya sa sidsid sang bayo niya, kag ang bayo niya nga may mga sulat ni Rizal nga ara sa sidsid, amo to ang ginsuksok niya. Ginagambag siya, ilubong ako kung mapatay ako sang gamasakit siya, ina nga bayo ipasuksok niyo sa akon, because I will bring to my graveyard the letters of my beloved Jose Rizal. That is the love story. So ang love story ni Jose Rizal kag ni Leonor Rivera, it's a love story nga wala madayon mga ka-K5. Pero bangod kay broken hearted man si Rizal kay in love gid sa kay Leonor Rivera mga ka-K5. Sa libro nga No Limitang Here ni Rizal mga ka-K5, ang babayi dira nga nagahingalan sa kay Maria Clara mga ka-K5, Maria Clara is actually Leonor Rivera. Maria Clara sa libro nga No Limitang Here is Leonor Rivera. Si Rizal, man kadamo, giblas ang kagwapo mo nabi. May isa pa gid sa ka-girlfriend, ang ngalan si Segunda Katigbak. Nobyahan ay man sila ni Segunda Katigbak. Ang problema, kaysang ulihin daw na develop si Rizal nga love to look, ashamed to talk. Ay naano man si Rizal man. Love to look, ashamed to talk. Kadalabay niya naman sa balay ni Segunda Katigbak, kapulo pa si Plat siya. Dason ga, gamula na siya, heart. Why siya ga-ablada? At Diyos karon kay may isa iya kakatsila nga madasig mag-ablada. Tigin bakit si Segunda Katigbak? Broken hearted si Rizal. Amo ina mga ka-K5, sa isa kasinulatan ni Rizal, may ginsulat siya. love stifled from its birth. May isa ka love story sinulatan si Rizal. Gugma nga nagkunol halin sa pagkabata. Love stifled at its birth. Mga ka-K5, is the love story of Rizal sa isa ka babae nga naghingalan si Gunda Katigbak. Wala siya kapabutwas, wala siya kaablada. Kay mga ka-K5, love to watch, ashamed to talk si Rizal mga ka-K5. San si Rizal ara sa Japan mga ka-K5? Nakanubya man siya Japonisa, bulang kabang ka Rizal lo. Kung buhi si Rizal 165 years old na sa tani subong mo. Okay? So bantayan yung mga sampol, mga love story ni Rizal, istorya ko sa inyo. Okay? Te okay na miyan mga kamusta, love story ni Rizal? Oo, sige. May Japanese siya, karoon doon kay Dugay na Josephine Blackin pag istorya ko ni sinyo. Mga istorya ni Rizal. Engineer Kuale, sara na ho. Okay, okay. Istoryahan ta ka mo sini karoon Dugay Dugay. Dugangan ko niya, ano istorya na ta parte kay Rizal ah. Si ma'am na nilindisinal shiflet, happy birthday la kay gifter disinal dira sa Kabankalan mga kaibay. Mga ka-K5, tuliyo ko kay Wilson sa patrol to. Pati iyang nga video to sa Viber, yakuha siya. Karoon lang balikan ko ni mga love story ni Rizal. Lagi na singit-singit ko lang isinyo. Kamubla na ko dali sa love story ni Rizal. Dito na nagpundo, tandaan nyo nagpundo kita sa Uyabya nga Japanese. Ha? Sa Iluhanta na kanong Uyabya nga Japanese. Grabe si Rizal mo. Ang gabang yan. Mga ka-K5, may-ari kita special report subong nga unto. And I want you to go live na. Live na kita. I want you to witness this one. Dito sa Banwa Sang Morsia, mga K5, may isa dito kay eskwilahan nga ang mga estudyante, as of now, ang mga estudyante, mga ka-K5, ara lang nag-aeskwela sa idalom sang isa kakahoy, ang iban ara sa tent, bangod kay wala sang classroom, wala kwarta, wala pulungkuan, wala kuryente. Mga ka-K5, ginabatas ang mga estudyante na mag-eskwela adlaw-adlaw, wala sila sang formal nga classroom. Pero ini nga mga estudyante nagapursige para langgid nga makakuha sang alam kag makakurso kag makatibawas sa kapigaduhon.
2: K5 News FM Live Report.
1: In this Father's Day special broadcast, yari si K5 Wilson Villena sa Banwa sang Morsia mga ka-K5 sa isa ka classroom nagaulan, mainit. Wala bangko, wala salong. Wilson, mayong udto.
3: Kita Derek, mayong udto. So, ari, kita diri subo, no, sa boundary sa barangay Blooming Street, Panwa sa Morsia, boundary man sa Filisa, syudad sa Bacolod, kag boundary sa syudad sa Inaula pa pa i-confirm kung ano gining specific, pero ang ngalan ining sa eskulahan diri kay Father Eric is sa Morsia National High School Tumpok Extension. So medyo kumulay ang aton nga pagpanglakaton video ta nga kinsay pasakan diri sa ining eskulahan kay Father Eric no kag sitwasyon diri kay Father Eric isuon ko ang kamera medyo mapalayo na ta para hindi makita ini mga kabataan diri sa likod kay Father Eric. Yo, tuba nga di kamera miss.
1: Ang classroom nila din?
3: Ricky Federic, classroom. Liko ko makita. Mudri sa karoon.
1: Tito, may building man so, sa likod? Sa kilid mo?
3: May building. May building naman rin. Pero hindi yeah. Pa sa may UTI. Wala pa sang supply sa kuryente. Wala pa sang bangko. Kag wala pa sang facilities. Oh. High school lang. Ricky Federic, wala pa sang blackboard. Kita na nakita. Sinisa. Tulod sang ininga duwa ka classroom kay Federic.
1: Okay.
3: So, dari sa likod ko mo ning mga estudyante. 54 students kay Federic from okay. Grade 7 to grade 11. Kaya, no? Mm-hmm. Kag tawag si Mary. Ang inang situation. diri subong kita diri kita hindi lang magamit pa so far ini ang classroom nila. So for the meantime, pati classroom kita diri nga hayop-hayop, no, nagubraan na sila sa tagpi-tagpian na yung nga scene ka kita diri. Kaya diri sa piyak na area kita diri, pag-idiyan ng krapal, pag-idiyan kita diri sa talong, sa kawayan kita diri.
1: Grabe, mga dalong kahoy na Wilson, may mga kaklase. Mga ka-K5 tanawan yung live, Facebook live tanawan yung si Wilson, no? Sige Wilson, go ahead. Classroom na?
3: Isama na di ka-grade kita diri, isama na di ka-room. So, wari ang sa dalong, sa kawayan, nga ano lang. Ginbutangan ng anay sa trapal kaya para hindi lang sila magkarabasa. Kaya Eric, kada medyo may kabudlayan nang ginsubong no kaya nag-inulan pa asok daw.
1: Okay.
3: Kaya Eric, si, asok pagsaka na mong timing git nga nag-gurugalong. So amo lang man yung challenge dito so far sa kwan sa mga mga estudyante sa ining lugar kaya Eric, no, kasi although they have the classroom already, pero wala sang bangko pa. So wala sang pungkuan kani mga estudyante nakita na to sulod ug wala makita man nakita man nga mga blackboards pa so far. So nanarisari mga students diri kun hindi ko magsala 54 ka mga estudyante
1: pa blooming threat mo siya ni Wilson.
3: I-confirm pala ni kay ma'am kung nasakot sa ano pa natin na parang
1: tumpok ni Batya. Balan ko tumpok ni.
3: Ma'am, parang blooming threat pa ma'am. More siya di siya yan. Sa kay ano din parang red lumentrit kay San Eric
1: okay.
3: Manwa sa Mursha.
1: Okay, din dapit na aara si ma'am sa tupad mo mama yung udto
3: hindi siya magatag sa statement pa kay San Eric hindi naka ano na sa principal nila why pa mati so far so,
1: okay lang sige lang baka. Okay lang oh. Okay.
3: Ano lang tapos maka ano lang pa na-report kita sa Eric. Kung like it actually may video ko na pala kita sa Eric.
1: Okay.
3: Nagpakita mo dira ang video kung ano ang luna nga ginagyan sa patrol na to nagpun makalampot diri sa babaw kag kita talaga gilabyan nato kita sa Eric. Amo man na ang dala niya agyan sa mga estudyante no pakadto diri. So the reason why nga nagpahamtang sa extension ini ang eskwelahan di kita sa Eric tungod kay may pipila ka mga estudyante diri sa una nga hindi na makapadayon sa ilang pag-eskwela. Tungod kulang sa ang ano ang lugar na kay Eric. So para iti sa position so para ron ang problema nag-ubra diri sa extension kay Kevin Eric ang Mursa National High School nga amo ini nagaserbisyo sa karon sa mga estudyante sa ini nga lugar kay Kevin Eric kabudlay kay Kevin Eric diri kay ang di ba sa ka building nga nakita sa to kagina nga naga sa dalom sa kwan sa scene naka na slice into apat na siya kay Kevin Eric. Kaya ang natunga lang na sila kay Sir Eric, blackboard lang kit, isa lang kit kapilog na muna nagatunga sila. At kung nagkaklase sa piyak, batiyon kay sa piyak kay Sir Eric, and batiyon mo sa piyak kay Sir Eric. Sir Eric, yung nag-divide sa ila is only blackboard lang kit. Pero ang pinaka-worry lang kit na doon, man si Sir Eric sa lugar, atong classroom naman niya, niya ara sa dalop, sa niya kawayan,
1: okay.
3: Na kinapalan ng noon, yung sitwasyon, trinila.
1: Son, isa-isa hunta. Total, hindi magpa-interview ang maestra, isa-isa hunta niya. How far is the school inang tumpok halin sa highway sang Mursia sa Blooming Street?
3: Kaya direk na kuriit si Miss Carla, si Ulayo, kaya direk.
1: Ah, okay.
3: Aside sang highway, kaya direk, mga 3 to 4 kilometers siguro, sobra, pagkapasulod ni kaya direk. And, ano na?
1: How far?
3: Do barrio sa Concepcion, kung napakanto sa Kompistuhan, ang kalayoon, sobra, kaya direk.
1: Ay, layo?
3: Super layo. Tapos, pagkagwa mo sa highway kay Sir Eric, ang imulabyan, puro nag-draft road, nag-itsya kayo. And then, ang pinakalas niya nga labyan mo pagkagwa sa highway kay Sir Eric, rough road man siya, pero ano, lunangon talaya.
1: Actually, Wilson, sang why ka pa na kasaka, I'm planning to go there on Sunday. Nakita ko na ng darang sitwasyon. Kahit balo ka may mga proyekto, kita nga nagabulig ako sa mga classrooms. Sa mga maestra, kasi sa estudyante nga kulang classroom, pasto ginhimo ko sa asok sa Tabugon bla. So, kaplano ko nga buligan inadra, pero nakita ta ng sitwasyon. Okay, yan may PM ko na sa imo yan. I-play ko anay kay K5 Wilson para makita ang imo nga ginagyan ni K5 Carla.
3: Yes, kay Pam Eric, pakita.
1: Okay. Yan ipakita anay Bing Alagyan. Kay, i-describe mo na yun, Wilson, kung i-replay ko na. Mga ka K5, this is a special broadcast on the eve of on the first week of classes. May mga eskwelahan pa yang sa dalom kwan lang dalom kawayan nagaklase. Yan i-replay being ginagyan ni Wilson bago lang maginapadala niya ng mga video. Ari na Wilson, gadalagan ang salakyan, so makita mo na sa imo, gadalagan ang salakyan, nagaagi ka mo sa what appears to be a barangay, a hacienda road, no? Mga kakaypaib, eyes to the board, eyes to the board. Tanaw ka mo, anay mga state witness sa aton nga public hearing subong sa Black Ribbon Committee. Okay, nagadalagan ang aton nga patrol with K5 Wilson and K5 Carla, kag si K5 Santeral, yoskin subong aton nga piloto, nagadalagan sila pakadto sa Tumpok, Morsia. Can you describe to us your experience, Wilson?
3: K5 Eric, kung upo actually nag-summit for sa kita diri kay we're planning gani nga mag-ubra sang short documentary diri no tuupod naton diri si SM Brian Mordes, si Miss Michelle, si Miss Carla at si Sir Santi. So five man team kami di Subong para mag-ubra sang special rage. So sa dalan K5 Eric nag-create man si Miss Michelle kay iya nga atay ko no dumasaka na kung sa lugar niya K5 Eric.
1: Ipapunggi gid ang atay niya, Wilson, kay basing buhok kay magkambyong kulor.
3: Ikaundag sa dalan kay K5 Eric.
1: Okay, may nakita ko ni nga daw may siminto nga daw runway blaw piyak piyak. Do kaayo naman sini. Ano ni siya? Baryo?
3: Oh, nubo lang na kay K5 Eric. Kumtak-kumtak ko ay nakalabot 100 meters. Sobra gani kay K5 Eric. Do okay. Ano lang na siya kadalan kay K5 Eric. Ang siguan lang yun sa imo sini nga duwa kag-asag ang guma mo blaw kay K5 Eric. Okay, antes ka hindi yung makalabto sa eskulahan kay Sir Eric.
1: Yan daw mo na video kay picture yan. Go ahead, go ahead.
3: May labto na lunangon kay Sir Eric na amon man to nagpasyagit sa amon tanan sa patrol kay nagatakilid na kami kay Sir Eric kay tumod sang lunang. Aside sang lunangon, ang dalan kay Sir Eric kitid-kitid na gitkayo kay may kahoy diri, may kahoy man diri kay Sir Eric. Sa tunga kamaki, amon na siya kabudlay.
1: Di may makinaunahan mo ko, katanisin ko Domingo pa ko di masaka, kaya muna na ang libreta. But anyway, Wilson, pila kabilog ang estudyante. Ipakita na yan ang picture lang, anay, antes ko balikan ang live ni Wilson. Ipakita yan, anay, picture naman sang classroom. Mga ka-K5, ari ang classroom tanawunta. Grabe na, Wilson, ang nagyan mo da, no? So, ang kabataan, dra man na maagi ka ron?
3: Yes, nga man nakalagyan nila kay Sir Eric, confirm naman sa ila. May actually may pila pa di ka access road tatlo kung sumahon kay Sir Eric aside sa ginagyan naton. Pero ang nag-delete na wala tanagyan kay Sir Eric, mas lala pa gid ang sitwasyon.
1: Okay.
3: Nag-aulan na diri Subong ko ambot sining sitwasyon diri namon sa karon.
1: Okay,
3: pero kaila mapayong lang si Miss Carla kay ako.
1: Ay gaulan. To balikan tabing live ni Wilson to kay gaulan na kuno Subong sa ila. Nakita na namon ang alagyan nyo. Balikan ta ikaw Subong sa live, Wilson. Okay, ari na, live feed na ni Subong ni Wilson, gaulan na, dito sa Tumpok sa eskwilan. Now, where are the students, Wilson?
3: So, ari kay Federic, nagaulan na diri Subong, medyo may mabaskog man ang hangin. Okay lang, hindi na ko rin pagtayong. Okay lang ko. So, ari, ikaw sitwasyon diri sa mga sudyante. Ulan, so.
1: Can you, pwede lang mapahagipan kadali? Ay, ara ang mga sudyante. Son, kung mag-ulan, son, mabasa sila.
3: Kung mag-ambi kay Sir Eric, basa git. Kati gintamponan na nila ni Ma'am sang dokuro kortina. Pero kung mag-ambi kay Sir Eric, basa git sila eh.
1: Uy.
3: Malabot git siya.
1: Now, my question to you is this. May classroom kita ta ng building. No? Kita ko na Wilson ang building. Nga ara sila sa hayob-hayob. Kag nga may ara sila nga daw tent drugs na klase. What happened?
3: Kay Sir Eric, actually amo naging secure naton una no ang classroom gitan-aw naton kay Sir Eric kung anong mga rason nga napilitan ini mga estudyante sila ni Ma'am na magklase sa isa nga hayop-hayop diri ani kay Sir Eric. So may building sila kay Sir Eric, kitaon man visible man ang ila sini nga building, napintahan naman, ready na for use. Ang problema, facility kay Sir Eric no, wala sang linya sang kuryente, kag wala man sa mga bangko kag blackboard pati Sir Eric sa sulod sa isang building ini.
1: Di, so, ano lang
3: building ano? Yes kay Sir Eric.
1: Ano na lang nakiwala gid pasilidades, pulungkuan ng kaglamisa?
3: Wala gid ya kay Sir Eric, wala lamisa, wala bangko man at all, wala blackboard sa sulod.
1: Ining bag-o. Can we take a pic pwede ta malingling ng classroom nga nga wala gid ginobra. Why wa matapos?
3: Ano kung pwede, tanong malibot sila di. Dako man ang classroom kay Sir Eric, ready naman siya.
1: 1, 2, 3, 4, apat ka door nga classroom. Aliog ko sa kamera ta sundon ta si Wilson. Nga abi liliun ta ba si makita tang unod sang classroom?
3: Eric, may open diri nga bintana. Aduwa lang sa classroom kay Eric, damo asa ano, damo la sa pertahan.
1: Okay.
3: Dokilo pertahan sa isa ka ay tatlo ka pertahan kay may CR sang maiyaya.
1: Oh, so, okay.
3: Ibang isa ka pertahan sa likod para sa CR kay Eric.
1: Okay.
3: So mo niyo,
1: tinga ang wala pa inagin gamit asta subong.
3: Kay wala pa gid bangko kay Eric, wala pa blackboard, wala pa sang kuryente.
1: Wala, so, wala, wala blackboard, wala bangko, wala kuryente. Ari kita ta Wilson. Okay, bao grabe.
3: Sa building kay Eric, ready kasi kayo.
1: Di ano abi ko ng mga bangko sa mga kabataan to ipasulod na lang daanay kag dra sila magklase sa sulod, pwede man guro.
3: Pero sa tempo subong kay Eric, pag ti alang init, perte man ka init diri kay Eric.
1: Nga how?
3: So hindi isa ano di isa workable diri sa sulod sa classroom kay Eric, especially ko ug tuadlaw.
1: Oo.
3: Kasi mainit, liyo na lang nila nagdra sa sagwaan na iho kung para diri sa sulod. Kasi nadula lang ng init yung sulod kay Federico, kung may kurente, kasi may electric fan mo, kung direct ang mag-klase sa sulod, kasi wala sa electric fan, init, gaya kay Federico sa sulod sa classroom.
1: Okay.
3: Lagtas sa mga sa kampo, daan kay Federico.
1: Wilson, kung maidiyahan, tabi, layo ang pinakalap, ang ano kalayo ang kuryente from that area?
3: Ah, lang kay Federico, mga 50 meters away, aro-aro.
1: Kung maidiyahan, temporaryo nga mamutangan kuryente, sa iluhon nilang lamisa kag ang bangko sa sulod, ideyahan naton ang electric fan, pwede sila kaklase?
3: Check ta kay Sir Eric, saka kay Ma'am diri karon kun
1: pamangkota si Ma'am kung mapakuryentihan ta temporaryo kag ibsaylo ang lamisa kag bangko, ideyahan tang ila electric fan. Kung pwede, kung okay sila, kay kung ano, ideyahan, tapangitaan ko ideya, pang didakan, taka mo dito 500, anay sa mga sweldo nyo, bakal talang electric fan.
3: Okay, kay Federic, kaya problema, okay.
1: Kita mo, kung disolve na yun, tani Wilson, kita mo ka namin isang solusyon, kung kadasig. Kuno abi, maglawag, kuno akon, gali kay inyo man. Si Brian Araman kay station manager sa 2,000 ibuhin ta sa sweldo ya.
3: Actually wala kami nang expectar man gani kay Sir Eric na amo ni kain tama sa mga bata pag abot na mo uy pako na mo talang kay Sir Eric kalo oy gid mo do wala ang do wala kay nang expectar nga amo ni gali ang kay
1: Son seriously. I thought all the while ganing why classroom eh. Pero subong I have my second thought kay sa prangkang istorya nakita ko na ni I am supposed to tell you on Sunday pa nga kadtuon ina maupod ka tani sa akon. But iara ka dira sol pwede gina I think may ideahan sun mo. Aara ang principal, can we talk to the principal? Ideahan to na ng 50 metros nga kung kakurinti, adali apit na kayo. Hindi man ginaguro maubos bulugasan mo Wilson ha?
3: Oh. Si Ma'am lang nating ari, di kasi Derek.
1: Timang ko ta siya, be, kung ano, ideyahan na lang na, be, nga makurintihan, maluoy kita sa estudyante, oh. Oo.
3: Try ko pa si Ma'am sa Derek. Kung narapag si Ma'am. Eh, wala di iyan na, ano eh, dance school principal ko sa Derek.
1: Okay. Kagmang ko ta siya, be, kung saan, anong problema sa kurinti nga kadugay?
3: Ay, the classy pa sa kay sa Derek.
1: Gaklase si Ma'am. Oo.
3: Gaulan sa budlay kit sa ano?
1: Hindi kay kabudlay sa ilang nga may classroom man. I think they can go inside the classroom eh. Nga hindi sila magsulod daw.
3: Sakto di kay Sir Eric.
1: Kay kung kuryente man lang ang kulang, kung adlaw ko hindi man lang kuryente ah.
3: Gaklase pa si Ma'am kay Sir Eric.
1: Okay.
3: So, check ko na control sa nakaroon kay Federic kay ano taman.
1: Oo.
3: Ang poste kay Federic para lang man ang poste ho.
1: Diin?
3: Ang poste sa mo.
1: Ay ti lapit-lapit lang to Wilson. Kalapit ah.
3: Approve ba kay Prado sa laki sa Federic pero confirm ta na di kay Ma'am.
1: Hindi ang himuon man lang si Nason. If it is a school, I think with the representation, maidiyahan, matiyag ko ah, maidiyahan, kag maskin temporaryo, labutangan sila anay da sang poste for humanitarian reasons. No? Butangan anay, butangan kuryente, kag, ti, ang, pwede ko rin maidiyahan na maamot-amutan ang kuryente, Wilson. Hindi kin mang gro problema.
3: Kapag Eric, sa pustay, why not tayo problema? Kaya may ligyan, nagigas ang kuryente.
1: Na.
3: Kaya ang problema, system, trans ang tawag ni Sir Eric, halin sa pustay, pakanto sa building,
1: tawag siya. Service entrance. Ah, amo gani ibutangan sa service entrance kag may tanan, siguro na ka ubos guriguro isa ka 5 mil guro.
3: Kag lapit man lang ang poste.
1: Kag ang kuryente, makamatsyag ko Wilson maidiyahan kay bisan sa imo pa lang na maidiyahan na eh. Kas advance mo pa lang okay na eh.
3: Yes, sir, Brian. Parang ano kaya?
1: Amo gid. Apat ka buod ang kadaan, kadali sina kung mag-amo malanak ng land, Wilson, no?
3: Kita Derek, ko nag-idog-idog ng mga estudyante ito sa dalong sa Trapalo.
1: Okay. Mga ka-K5, maluoy ka sa estudyante. Galing kay Sun, hindi ko kapinsan nga, hindi sila magsulod man. You know, for reasons of practicality, why cannot they go inside the classroom? Nga.
3: I-check kami kay si ma'am. Talaga rin. Kasi sir, try kami dito maka, ano ko dito, mangkot.
1: Oh, mangkot talang kung ano. Oh. Kuryente lang yung ato na. Magamit gani sa sagwa po sing anon sina magamit sa sulod. Di ba? Kung ang question man lang hindi magamit kay wala pa may inagurahan, saan o inagurahan na ako? May ihaw pa baboy na, no?
3: I-check na naman ang information kay Sir Eric kung ano, kung saan o inauguration sa inyong eskulahan. Okay, ako kita na ito, hindi may mga pilalang ni ka-pictures dito, lima ka-bilog pictures ni Sir Eric.
1: Okay, I think there is a different problem in that it's not the lack of classroom. There is a classroom, but they cannot enter the classroom. So, I think ang problema sina da orasyon.
3: Basta ito lang gini kita Derek. O baka naman yung sang short documentary kita Derek para at least makatawag pagin sa atensyon sa aton sini nga mga government agencies nga kinahanglan sa bulig diri kita Derek no kag kinahanglan nga kita sitwasyon din nila kita Derek.
1: No Wilson. We miss the point eh. Ang local government ara ng classroom. Kulang na lang nga sulod ang kabataan da sa classroom. Kung ang problema kuryente, din hambalol sila ni Mayor sino da Rojas da sa kwan eh, sa Murcia. Kag pa kuryentihan da nila kadali kadali sina. Kag nga ang way pa nagin pasudlan, sa saan pa na natapos ang classroom? Makutong tabi si Sir.
3: Saan na natapos ang classroom, Sir? Gani. Ano kay year? Last week na natapos. Ay, bago pagaling kita Derek, ang classroom last Friday lang.
1: Kaya mo gani. So, it's not the issue about lack of classroom, but it is an issue of when the classroom will be operationalized.
3: Operationalized.
1: Amo nang concern da. Kay kung ang classroom ara na, kung ang ginot, di ko magpating, amo na sa ginot, buksan upertahan kag bintana eh. Kag kung ang issue kuryente, kadlapit si na Wilson, they can do something about it. Like, ako yan, pretty sure. Even the local school board of Murcia can do something. Nami na, Wilson, malabyan nyo ang munsipyo sa Kwan, sa Murcia, kag malabyan man ang barangay kapitan sa barangay Blumintret. Din ka mo na nag-agid na sa ice plant?
3: Hindi ko nung kasi Derek. Lain pa din ang ginagyan ni Namon.
1: Then?
3: Sa may pita kami nag-agid. So instead nga magliko. Instead nga magliko kami sa may dam site sa Filisa. Rikta-rikta. Kasi Derek. So dala ang amon niya alagyan.
1: Ah, so Filisa ka mo yung nag-agi?
3: Opo, sa may Filisa, tapos way kami nagliko sa may dump site, nag-rista kami until ba ng Milano Junction, Milano Junction, sa retreat center. Sa retreat center, sa mga madre, kung ano kay Frederick.
1: Okay, tilapit na lang na siya. Pwede nyo lang labyan si Kapitan sa Blumintret. Aram lang na da sila.
3: Para may interview, eh, mag-tip Frederick, kaya naman magpa-interview si Ma'am, kaya hatagin na lang sa principal ang kapag nga magpa-interview.
1: Maintindihan ta na, tiyada may principal mo kung makigalman na sila. Kag ang banwagid, ang local school board, kag si mayor, san o inagurahan? Kag kung kay sino inaiskwilahan, is it the school sang DepEd or iya ina sang local government? Kay matsyag ko daw iya sang local government, kay ang kulor lain ho?
3: Oo, gito na over lang. Na accept na ang mga detalye kay Sir Eric, no? Pero at least labot na ini ang ini nga lugar kay Sir Eric, kay it took us 30 minutes to 1 hour kay Sir Eric at least din makalabot sa National Highway kay Sir Eric ang lugar, so mga burubudlay, no, sa mga estudyante kaya at least makita taman ang kwan ang pagpahimakas sa mga kabataan di kay Sir Eric kay halos naga-focus man even ari kita diri why mas sila nga silingga nagaburo balikit, so once may klase sila focus di sila kay Sir Eric
1: why sila mas starstruck why sila mas starstruck sa ngara kada sa gambal-hambal
3: so far so why man na focus sila sa ila sini nga goal nga magpamati sa ila sini nga mga pictures kay Sir Eric.
1: Ah, sige, so I think well, so the problem, the issue is not lack of classroom but when will the classroom be operationalized. Kung kuryente ang problema, ask the barangay, ask the school board, ask the mayor, and maybe the district supervisor. Oo.
3: Check tayo na, no, sa LYDO, no, sa local school board, sa LSB, kung na pwede na kung saan o pala ang scheduled na over, o kung pag-inagirin sinin classroom para magamit.
1: Correct. Amo ng issue da. Amo ng issue, but not the lack of classroom. Okay. Sige. Sige. Okay. Good.
3: Sa Mursa, kung ano ang plans sa ining eskwelahan diri no sa may Mursa National High School Tumpok Extension kay Tita Eric.
1: Mangkutalan na sila kung gusto sila kabati sa love story ni Rizal, mati lang sa dikim mga uyab ni Rizal na pangistoryahan diri dugay-dugay ho. Wilson, thank you so much, Kid Wilson. Sa inyo ni Carla, si Michelle, kag si SM Brian.
3: Ayan. Sige, kay Father Eric, so mo lang ng ato sining gamay nung updates, no, kag documentary diri sa may barangay Lumintrip diri sa Purok Tumpok, no, nga nadulo naman sa inyo sa kalwa sa MyTC B3 Barit and B3X Servanedo po natin sa patro si K5 Santeralios. Yan naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kakaligawa sa Negros, K5 News sa FM.
0: K5, Eric Tenerefe Puerte!
2: K5 News FM Kampiyon Report.
1: Ang issue da, ang problema, hindi classroom, matiyag ko. Ang problema da, saan o, buksan ang classroom, kay kung kuryente lang, lapit kayo, hindi problema. Of course, problema, gin kiti, may cost, pero hindi amun agad ako, hindi sakit sa ulo. Ah. Gamay nga butang. Ah. Okay, mga ka-K5. Ginatamyaw ko sang mayong odto si Sagita Ot Oxidas. Sagita Ot Oxidas. Kilala ka na noy. Thank you. Ang sabat ko sa imo, Ventos Tantum. Remember that. Ventos Tantum. I know who you are. Dasol na lang adlaw storyahan ta ni si Sagitas niya. Hay. Kilala ta ka to ya. Tubla. Hay. Mga ka K5, dasol lang adlaw introduce ko ni sa inyo si Sagitas on dali lang alan sang langgabang niyo. Sagita Ot Oxidas. Kilala ka to ah. Oh, gay na ko da. Kilala ta ka. Sige, yan na ipanalong tanom na sa mga utan-utan mo dahil pangita siyang kuwan, tubla. Pangita, tubla, sa mga kamantika-mantikaan, tubla. Identify ka na. Ventos Tantum, toy. Ventos Tantum. Remember that.

0: kumain ka lang gabag ng klase tao. Isa pa kaming sahe, ito ay bisto mo talaga yung kapatingalan mo, ha? No, guys, ako na. Ay, kasadya. Soliton ko. Transparency sa pagpili sang Banwa Canon Award. Tapos ko program. Dugay-dugay, may nag-message sa account namon sa kabangkalan. Nang gabang yan. Ayawan mo ko ito yan na Lizartoy. Sagtan ako kung ano ni siya ngalan niya. Kabalo ko ikaw makadumdum sinin. Karon isugid ko ganing mga germs mo kagaling napta dito. Dako ang problema mo. Ma'am Jen, okay na niya. Aglala ko niya. Ay, kalang gabang ang mga tao sa earth. Makomersyal tayo ng mga K-5 kakadlaw ko. Sa Lunis na kisugiran, tako mo kay istoryana mo na Nainis Management diho. Ay, kasadya. Na, nangutos of the pork and beans. Oh, message ka naman tayo liwatoy. Pag message mo karon, targeton ta katutudo na ginlang. Parang mabisto sa tao kung sino ni sa sagita ot o sida. Nami ka man magubratoy, no? Ini ka mga ngalan, di ni madumduman sa mga normal na mga tao. Ang kanyindi, sining minyo na kaluis ko ila. Ikaw, initoy, babalon ako. It's a Latin word. I have solved your puzzle, my friend. Not me. Lunis lang na, lunis lang. Kasi sadyaw ko na. Ito sa into ka. Makomersyal kita mga K5 pagkatapos balikan ta ang istorya ni Jose Rizal kag ang iban pagid nga mga istorya sang aton nga mga reporters, istorya ta binaboy kag sa mga lugar sa Binalbagan. Mga K5, may mga barangay na nga indi magpasulod even sang mga baboy nga ginbakal sa tindahan. Sa Hinubaan, Barangay Kapitan sang Damutan, mga K5, indi na magpasulod sang baboy masking ginbakal sa iban nga mga barangay. Bantayan pagkatapos ng aton commercial. Everybody, please stand by. Alas 11:55.
1: MPPS Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Samo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sininga health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala abi iba to ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka abi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Permanente na balik-balik ang hambal sang dipid sang una ila slogan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kag gali

0: i-claim na ang imo nga tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag may TC.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Mm. Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo.
4: Gusto.
3: Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute, they live up to 100 to 120 because of fasting. No?
0: Right. Even philosopher.
3: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali, nga per minute need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
0: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir JP, mo ang ilang synergistic effect.
3: Okay.
0: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero, gakadula ni, samtang gaka, tigulang ka. Murang rason nga nga, mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply, ining init antioxidant ang aton glutathione, tungod kay pala inom ka may TC, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa ang pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
4: Always hobby.
0: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadad.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos
2: sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis
1: mo! DTX 500!
5: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
6: K5! News FM!
7: News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
8: Network News.
7: YTC Network News.
9: At sa ulo naman nagbabagang balita. Pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz sa pinagbabawal na dahil sa pangamba ng African Swine Fever. Bank deposits sa Eastern Visayas umabot sa 202 billion noong 2025. Nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan, pahirap sa mga residente. Sinindihan kandila dahil sa brownout, tinitignan ang rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Bagong kapitan ng Pagatpata umupo matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa puwesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Samantala, utility workers sa Aklana arestado matapos makuhanan ng baril at rifle grenade. Weighing van na sumalpok sa kasunod na dump truck na haharap sa Warak.
8: YTC Network News.
7: YTC Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Pasaw ng detalye ng mga balita. Pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz, pinagbabawal na dahil sa pangamba sa African swine fever. Detalye ng balita niya atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
4: Ipinagbabawal na ang pagbebenta ng karne ng baboy sa gilid ng mga daan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Panay Mayor Jonathan Sanebesa, sinabi nito na dahil sa pinaniniwala ang resurgence ng kaso ng African swine fever, minabuti nito na pansamantalang pagbawalan ang pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk. Ipinag-utos nito ang mahigpit na pagbabantay sa mga binibenta ng karne sa loob ng pamilyang bayan at siguraduhin na nakapasa ito sa meat inspection. Na-convene na ni Mayor Besa ang Task Force ASF at patuloy ang pagsasagawa ng mga hakbang laban sa nangyayaring pagkakasakit at pagkamatay ng mga alagang baboy sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na kinukumpirma kung ASF o iba pang sakit ang sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy sa bayan ng Panay.
10: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: IDC Network News.
7: IDC Network News.
9: Samantala, bank deposits sa Eastern Visayas umabot sa 202 billion noong 2025. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
12: Umabot sa 202.44 billion pesos ang kabuuang deposito sa mga bangko sa Eastern Visayas noong taong 2025. Batay sa datos ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, tumaas ito ng 9.88 billion pesos mula sa 192.56 billion pesos na naitala noong 2024. Samantala, dumami rin ang bilang ng mga bank accounts sa rehiyon mula sa 1.58 million noong 2024. Umakyat ito sa 1.72 million noong 2025. Isa sa mga nakikitang dahilan sa pagdami ng mga bank account ang patuloy na paglago ng e-commerce at online banking. Nadagdagan din ang bilang ng mga sangay ng bangko sa Eastern Visayas mula sa 303 branches naging 330 na ito. Samantala, sa Tacloban City, umabot sa 74.4 billion pesos ang kabuuang deposito noong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 69.3 billion pesos noong 2024. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
9: Gayun din, nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan. Pahirap sa mga residente. Kabuan detalye ng balita, atin ka K5 Grace Belostrino.
13: Mas tumitindi ang hirap na nararanasan ng mga volunteer na tagahila ng balsa sa isang ilog sa El Nido habang patuloy na tumatawid ang mga estudyante papuntang Bocana Elementary School dahil sa sirang tulay sa lugar. Sa video na in-upload ng Sulong El Nido, makikita ang aktwal na pagtulong ng mga residente na siyang humihila ng balsa habang sakay nito ang mga mag-aaral na kailangang makatawid sa kabilang pampang para makapasok sa paaralan. Araw-araw, ganito ang kalagayan ng mga estudyante, maging ng mga residente sa lugar na labis namang nagpapahirap sa kanila, gayon din sa mga tagahila. Ayon sa uploader, ang pinakamabigat na bahagi ng sitwasyon ay hindi lamang naman sa pagtawid ng mga estudyante, kundi ang aktwal na paghila ng balsa sa gitna ng ilog, lalo na kapag malakas ang agos ng tubig o kapag high tide. Ibinahagi ng ilan sa mga ito na kinakailangan nilang magbuhos ng pisikal na lakas at manatiling alerto sa buong proseso ng pagtawid dahil maaaring maging delikado ang biglaang pagtaas ng tubig at pagbilis ng agos. Nauna nang naging viral ang sitwasyon matapos ipakita ng isang guro ang kalagayan ng mga mag-aaral na araw-araw na dumadaan sa ilog dahil sa sira at hindi pa naaayos na tulay. Hanggang ngayon, nananatiling pansamantalang solusyon ang balsa habang wala pang konkretong aksyon sa agarang pagkukumpuni ng tulay na ginagamit ng naturang komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sinindi ang kandila dahil sa brownout. Tinitignang rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
14: Dalawang bahay ang natupok ng apoy dakong alas 8 ng gabi Hunyo 18 sa barangay Ilawod, Bugasong, Antique sa paningham ng K5 News Team sa mayari ng bahay na si Febeline Cataluna na bago sumiklab ang apoy lumabas siya para bumili ng siomay habang natutulog sa loob ang isang taong gulang na anak kasama ang 10 taong gulang na kapatid na naglalaro ng tablet. Sa kanyang pagbalik ay narinig niya mismo na sumisigaw ang kapatid at naglalagablab na ang apoy. Sinubukan niyang iligtas sa kanyang mga anak habang wala namang natira sa kanilang mga gamit. Ayon sa may-ari, nagkaroon ng brownout sa kanilang lugar at dahil dito ay nagsindi ito ng kandila na posibleng dahilan ng sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng Bugasong Bureau of Fire Protection sa kung ano ang naging dahilan ng sunog. Para sa MyTC Network News, sa K5, Joe Jen Kapatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
9: Samantala, bagong kapitan ng Pagatpata umupo sa pwesto matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5K Buscaino.
17: Umupo na bilang bagong kapitan ng Barangay Pagatpat si Barangay Kagawa Jude Fuentes matapos ang italaga ni Mayor Clarix Uy. Pinalitan niya ang dating kapitan na si Achilles Gugoy Babaran na na-dismiss batay sa kautusan ng Office of the Ombudsman. Ang hakbang ay alinsunod sa Order of Re-implementation na inilabas noong Hunyo 4, taong 2026, kaugnay ng administratibong kaso ni Nefe Loyola laban kay Achilles Babaran dahil sa grave abuse of authority at grave misconduct taong 2017. Binigo ng motion ni Babaran na ipawalang bisa ang kaso. Ipinaalala ng ombudsman nang hindi pagsunod sa kanilang kautusan ay maaaring maging batayan para sa pagtanggal, suspension, demotion, multa o iba pang disciplinary action laban sa sinumang opisyal. Samantala, nagpasalamat si Babaran sa lahat ng nagpaabot ng dasal at suporta sa kanyang pamilya.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
15: ITC Network News.
16: ITC Network News.
9: Gayun din, hepe ng Sibulan Police Station tinanggal sa pwesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Detalye ng balita, hatid kay K5, Shara Humilio.
19: Ipinag-utos ng Police Regional Office Negros Island Region ang pagpapatalsi kay Press Major Fortunato Savio Villaforte, Chief of Police ng Sibulan Municipal Police Station, alinsunod sa mayigpit na pagpatupad ng one-strike policy laban sa legal na sugal. Inilabas ang relief order kahapon Huwebes kasunod ng matagumpay na operasyon laban sa legal na sugal noong Hunyo 17 sa Purok Maswagon, Barangay Luok, Sibulan, Negros Oriental. Sa ilalim ng one-strike policy, anumang positibong operasyon na isinagawa ng National Operational Support Units o ng Regional Special Operations Group laban sa legal na pagsusugal, online o isabong na aktibidad at mga smuggled na sigarilyo ay maaaring magbigay ng garantiya sa pag-relief sa Chief of Police na walang pagkiling sa pagsagawa ng karagdagang investigasyon upang matiyak ang walang patid na serbisyo ng pulisya at ang patuloy na operasyon ng kapulisan. Si Police Captain Mary Jane Gutierrez ay itatalaga upang humawak sa posisyon ng Officer in Charge ng Sibulan Municipal Police Station. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: ITC Network News.
16: ITC Network News.
9: At utility worker sa Aklan arestado matapos makuhanan ng barila rifle grenade. Detalye ng balita atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
20: Arestado ang isang 31-anyos na utility worker matapos makuhanan ng baril at rifle grenade ammunition sa isinagawang search warrant operation ng pulisya sa may barangay Union Nabas Aklan. Kinilala ng Nabas Municipal Police Station ang suspect na si Robert Ponyo, residente ng nasabing barangay. Sa paghalughog sa kanyang bahay, na-recover na maoperatiba ang isang 38 revolver na may apat na bala at isang rifle grenade ammunition. Samantala, todo tanggi naman ang nasabing suspect na sa kanya ang mga na-recover na mga armas. Sa ngayon ay nakakulong na sa Nabas MPS si Ponyo at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
9: Gayun din Weng Van sumalpok sa kasunod na dump truck, harapan nawara ka. Balita hatid sa ate, nega kay Fardana Chavez.
3: Wasak ang harapang bahagi ng isang Weng Van matapos itong salpukin ang likura ng sinusundang dump truck sa barangay Dadap Luna, Isabela, dakong alas 10 ng umaga nitong Huwebes, Hunyo 18, 2026. Galing ang Weng Van sa lalawigan ng Tarlac at mag-deliver lang sana sa lungsod ng Kawayan, ngunit habang binabaybay ang kalye ay bigla umanong lumiko sa isang gasolinahan ang kasunod na dump truck at sa bilis ng pangyayari ay hindi na ito nakaiwas pa sa tindi ng pagbangga. Napuruhan umano ang computer box ng sasakyan dahilan para mamatay ang makina at hindi na makontrol pa ng driver, kaya umusad pa ito ng ilang metro bago tuluyang napahinto. Maswerte na bang walang ibang nasaktan maliban sa natamong konting galos at pasa ng driver matapos bahagyang naipit sa manibela ng sasakyan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Luna PNP na mechanical failure ang naging dahilan ng nasabing aksidente.
21: Bali po sa aming investigation, magsesettle na lang po sila kasi minor damages lang ano po ang nangyari. At willing naman po sila, both parties, yung lahat ng may-ari ay mag-turn into settlement.
3: Samantala, bago pa man mangyari ang aksidente, ay kila nagparamdam na umano sa driver ng Weng Van.
21: And accordingly po sa ating investigator, nahuli na po itong cargo truck sa Santiago City kasi kalbo na yung gulong. And medyo luma na yung sasakyan kung kaya naman nangyari po ang aksidente. Pero walang permit.
22: Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
23: Mighty Scene Network News.
24: Mighty Scene Network News.
9: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad na inanunsyo ng Estados Unidos na itinigyan na nito ang naval blockade laban sa Iran matapos lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduan na layong wakasan na ang tensyon sa gitnang silangan. Ay sa U.S. Central Command, inalis na nila ang blockade alinsunod sa direktiba ni U.S. President Donald Trump. Bunsod dito muling binuksan ang Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinadaana ng mga barkong may dalang langis at iba pang kalakala. Nabatid na kasama sa kasunduan ang agad na pagpapatigil ng operasyon ng U.S. military kung susunod anya ang Iran sa kasunduan. Bagamat na isa katuparan nito, duda naman dito si Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei, anya hindi lubos na sang-ayon sa kasunduan, ngunit pinayagan niya itong ituloy matapos makatanggap ng mga katiyakan. Samantala, sinabi ni Trump na inaasahan niyang susundin ang lahat ng panig ang tigil putok upang magpatuloy ang usapang pangkapayapaan.
23: YTC Network News.
24: YTC Network News.
9: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Sanchalo, Palawan at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Justin Kess, K5 Ray Almuda at K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Isasyon, K5 News FM Philippines.
23: K5 News
25: FM.
23: K5
25: News FM.
23: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kits ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhud obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift! OT! Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
15: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
19: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasagamo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman, kasagamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct ehinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
10: Para sa nagpanalakit nga baka.
11: Liyong kalikod sa salon pass.
12: This is a mental health class. It can for us. Generic name salon pass. Symptoms persist.
13: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: 11 Mbps. Balita kag public service.
1: Tenerife, puerte.
2: Larga bola. Balik sa atong pagpangalagad, palatuntunan. 11 Mbps. Still. K5 Eric Tenerife, mangin kaupo ninyo kung tumsatak na launa.

0: K5 News FM.
1: Okay mga K5, balik sa akong pagpangalagad. Pinaplastar lang naton kamadahon tanay ang balita ni K5 Michelle Patiño. Pero unahon ta mga K5, kuha ang balita ni K5 Jerilo na Luis. Eyes to the board, eyes to the board na mga K5. Balik na kita sa aton pagpangalagad. Philippine Standard Time, alas 11:27 sa aga. Oras nila sa inyo, sang DTX 500. DTX 500, ginasulit gid naton, silbi maintenance sa imo diabetes, kag sa imo high blood. DTX 500. To, unahon ta na sa kamada to, K5 Jerilo na Luis. Kuhaon ta na si K5 Jerilo na Luis, hingagaon ta, kay istoryahan ta dayon ang mga uyab, mga nubya ni Jose Rizal, mga K5. Yari ng mga update sa aton nga mga balita, K5 Jerilo na Luis. Ang ginaangan-angan na nato ng iya pagsulod, Ma'am Titina Marhin, Bings Delphine, Merlita Malbas. Ang balita ni K5 Jerilo, may barangay kapitan na sa San Enrique nga naghambal.
2: Walagi ko naghambal nga, hindi pagpasod doon ang komprador di.
1: Pamatian ta mga K5.
3: K5 News FM Live Report.
1: K5 Jerilo, mayungod to. Yes sir. Jerilo. Ulat-ulaton ta. Si K5 Jerilo, importante ini. Ready man da Toto Adrian, ang barangay kapitan sang barangay Damutan Hinubaan. Pahambalontang mga barangay kapitan subong nga udto. Parte sa istorya, binaboy, baboy. May bute ang baboy. By the way mga ka-K5 ha, ang aton nga mga power providers, mga telcos naton, ang no, not the telcos, but the power providers, nagahambal nga may ara kita kakulang sang kuryente. That is why kisagul pilang sila magpadala sang notice kag mag-load shedding mga K5. Muna nga may mga brown out kita, gulpyada lang. Standby lang kay K5 Jerilo na Luis, ginapwesto lang sang husto ang iyang signal. Agud makuha naton mga K5. Importante ni. Palangabuhian sang tao ni. Muna nga agi na una gid naton. Palangabuhian sang tao. Mientras ginakayo ang signal ni K5 Jerilo, Toto Adrian, ipabati ang tingog ni Panoy Hungko, barangay kapitan sa barangay Damutan Hinubaan. Barangay kapitan Panoy Hungko, makabakal ang tawo sa Damutan sang karni kag dalon pasulod sa barangay mo. Kapitan, pahambala sa to.
4: Mayong hapon sa tanan, no?
1: Mayong hapon, kapitan.
4: Ginapahibalo ko ang tanan nga pumuluyo sa barangay Damutan, no? May ara kita executive order ba? Na ginobra, no? So isa ka executive order nga nagadumili anay, no, sa pag pasulod sang buhi ng mga baboy, karne, dik, no? Sa area sang barangay Damutan, because sang African swine fever na threat subong, no? So nagahangyo ko sang inyong suporta ka kooperasyon, maproteksyonan naton ang aton nga barangay tungod sining isa ka threat sang African fever na lapnago na subong sa iba nga mga lugar. So nagaayo ko sa kooperasyon sang tanan, no, nga pangsyonaryo sa barangay, tanod ang lupon no sa pag bulig bantay and of course ang aton nga mga barangay official. So amo lang na guys sa liwat mayong hapon sa tanan.
1: Salamat, salamat, Barangay Kapitan Panoy Hungko, mayong hapon mandra sa imo. Barangay Damutan, Hinubaan. So, nagpabutsyag na si Barangay Kapitan Panoy Hungko, Hinubaan, tungod sa problema subong sa baboy, magbakal ka karne, baboy, hindi kasulod. Magbakal ka idik, hindi kasulod. Outside, di Colombo, sa Damutan, Hinubaan. Muna iyang ang mga tirada da. Mayong aga lang, mayong buntag sa inyo, mayong hapon diha sa mga tagpaminaw naton. Tuboso Negros Orient Occidental. Tuboso Negros Occidental nga nagapaminaw sa signal sa Kite Radio. Mayong utto sa inyo diha. Di buenas kamo nga taga Northern Negros, wala sang problema. One down, Damutan, no baboy, no karne sang baboy, no enter, no pwede luto. Porque may problema sa masakit sang baboy. Ari na si Jerry Lo, San Enrique naman, Valladolid area.
3: K5 News FM, live report.
1: Jerry Lo, kamusta ang mga kapitanis na sa area mo, Noy?
0: Sa K5, Eric, magapasar sang barangay ordinance sang barangay Batuan. Kagiban pa lang ba, kay Dries sa Banuas ng San Enrique. Ang otini, ka K5, Eric, no, sa mga manog bakal sang baboy kag manog ihaw sang baboy so suno gani kag K5 Eric no sa kay kapitan na Mary Joy Estoria sang barangay Batuan sa Banuas ng San Enrique may mga atlas sa mga manog ihaw sang baboy nga yara sa ila sining barangay nga ginpauntat sa temporaryo kag K5 Eric bangod sa ibalang agud ni ma-secure no nga healthy kag mag-agigid sa slaughterhouse ang mga baboy. So may aras nga nagagwa nga mga istorya gikan sa mga manug bakal sang baboy or kag manug ihaw sang baboy sa merkado ko sang San Enrique kag Kipaberic nga ini kunong si Barangay Kapitan Mary Joy Estoya kag iban pa nga mga tawo diri sa Barangay Batuan sa San Enrique inaligar nga hindi kuno magpasulod no sang mga manug baligya or manug bakal baboy gikan sa proper sang San Enrique apang gin depensahan no ni Barangay Kapitan Mary Joy Estoya.
1: Sinungalan niya K5 Jerry Lo, Barangay Kapitan Estoya. Okay, Barangay Batuan San Enrique na tunga-tunga sang San Enrique kaga bago na ina nga mga area Valladolid no.
0: Actually, inang area is boundary of La Carlota City, Balapit, San Enrique, K5 Eric.
1: That's clear. K5 Adrian, mientras ga report si K5 Jerilo, i-replay to ang iya nga mga pictures ginpadala. Agod nga mas maintindihan ka sa aton nga tagpalamati. K5 Jerilo, I will give you the floor. Go ahead, tira.
0: So, karan ka K5 Eric, tigin depensahan ni Kapitan Mary Joy Estoya, ang iya siyang mga nagagwa no nga mga istorya angot sa iya kakibaberik nga hindi ko niya magpasulod or mag pabaligya sang baboy ang ining mga pumuluyo sang barangay Batuan sa San Enrique tuno sa iya kakibaberik welcome gidya ang mga manugbakal sang baboy sa ila siring barangay kag paburga ni kuno kakibaberik sa ila agud nga ti madispose kag agud nga mag income man ang mga residente sa Barangay Batuan kag Kipeberic kag hindi matamaan ang aton sining mga backyard hog raiser dito. So actually kag Kipeberic no may pahayag diri kag exclusive interview naton kay Barangay Kapitan Mary Joy Estoya ba matiandla naton kay Kipeberic.
1: Okay, Kapitan Adrian, dali lang. Yan nga gaw tayan kay lalakat ang oras ta. Ang interview ni K5 Jerilo.
5: Sa Barangay Batuan.
1: Okay.
5: May case diri nga nakalamatay ang mga baboy. So ang akon nga mga barangay officials nag-declare nga masisyon kami kay about sa cases ang baboy. So wala pa niya nag-declare ang province kung ano nga case. Tapos, ginaksyonan man namo ni ginpatawag ang manugihaw nga stop anay ang ihaw kay may mga baboy kita nga nagkalamatay. Wala pata kabalo kung ano ang mga ginhalinan sina. Kay wala kita sa slaughterhouse anay, dito lang anay temporary sa La Carlota. Kay tiang sa Enrique, wala pa man. So, amo na, ginpastop na lang gisa namon. So, wala kami yung naghambal nga hindi kami yung magpasulod sa manugbakal baboy. So, mas gusto ganin namon nga may ara iya buyer ya kay para maurot ang baboy bakal diri.
1: Okay. Okay, klaro, klaro. So, sige lang ang ihaw pero dapat sa slaughterhouse. Waay man ginastop sa batuan nga magsulod ang komprador kay gusto man nila makabaligya man sila baboy. Pero mapagwa sila sang resolusyon kay Five Jerilo. Ano to kay nang resolusyon nila?
0: Actually, amo ni Aka kay Five Eric ang hindi pwede magpasulod ya sang baboy from outside do barangay batuan.
1: Ay, na. Ina, klaro.
0: Magbaligayon sila kay K5 Eric, no, sang disinfection. Actually, speaking of disinfection sa mga barangay or entrance kag exit sa mga barangay, kagapon na unahan na nato, nakita na nato kay K5 Eric, nga naguna na ita ang banwa sang Pilyadulid. Actually, ang pulo ka mga barangay nga ng mga tupadanay lang kay K5 Eric, like sa barangay Batuan sa Valladolid, barangay Estefania or Alihis kay K5 Eric nagpatigayon na sang disinfection dito ya sa ila sini nga mga barangay. So may mga ara na sang footbath kag may mga sprayer nga nagaabang dreya sa entrance antes ka magsulod kag ang mga truck kag mga salakyan no ginasprayan gid kag ang mga nagadala no sa mga sapat ginabawalan gid kay K5 Eric.
1: Okay. K5 Jerilo, klaro. Klaro nang imo nga balita subong kay medyo ga cutting off kay. Nga may mga preventive measures na ang mga barangay sa Valladolid San Enrique area. Kung pamatian tang balita, ang mga barangay subong ginabawal ang pagsulod sang karne. Pikag ang baboy nga buhi. Pero kung pamatian mong probinsya, hindi wala pa man. Pag-abot sa Dalom, grabe na, kita mo itong interview ko, ang aton statement sa damutan sa barangay kapitan sa Inubaan, bawal man ito, pariyos gina sa inyo. Nga kung probinsya pa man, kutubing ito, wala man. Gay Five Jerilo, tiraha sila sa balita mo, no, tiraha na eh.
0: Amo na kaki Five Eric, no? So gani kaki Five Eric, ang iban man nga mga manugsagod sang baboy, nagapangayo man sa Tabang kaki Five Eric sa aton sini nga gobyerno, provincial, bangod nga ti kinahanglan gini na subong kuno kaki Five Eric sa mga disinfectant kag iban pa nga mga bulong para sa baboy, bangod nga amat-amat kuno kaki Five Eric nga nagalupog kag iban nga nagatrakaso kuno kaki Five Eric.
1: Gakalupog na?
0: Yes, matamat yung nagkakalupog.
1: Grabe. Adrian, ang picture blada ni Jerilo, yan i-replay ba yan ang mga picture ni Jerilo? Gakalupog na si Silingway kuno problema ni may lupog na nga baboy?
0: Actually, Adrian, no, sa area naton kay Kibibe Eric, sa unhan lang, sa barangay Ayungon, sa La Carlota, may ara ng loadlaw kidya, ginaihaw. No? Kagati, ano na, kay Kibibe Eric, kinapautang na lang sa tao, bisan pila ka kilo, utangon ka na lang git, to dispose na lang ng karne nga hindi mapatay bala, or at least mapatay, ining mga baboy kay Kibibe Eric.
1: Okay. Yan, ara na. Kay ginapa-replay kong mga kwan mo diyo. So, may mga report ka na, amuning bago mo subong kay Five Jerilo ha, may mga report ka na nga may mga baboy na nga nagakalupog. Abi mo kay Five Jerilo, initanan party sa baboy, waay sang una naglupok diri ni sa program ta sa K5 Gid. Kay primero, gani ang balina, daw wala man, daw wala. Kita mo, may mga bayulet ka na nga baboy, nga daw mga avatar. May mga manog ihaw na takagapon, kag mga backyard breeder na pamangkot. Subong mga barangay kapitan naman, raso may bago ka naman, subong ibang nga kalupog. So, Jerilo, minti na hagid ang balita, for me, Diyos na lang sa mga backyard breeder, noy. Amo na gilang nang ako niya, maluoy kagidya to sa backyard breeder to, maluoy kagidya sa ila. So, anong mayo, Noy? Anong mayo sinimo untang?
0: Actually, kasi Five Eric, no, advice man sa iban nga mga veterinary officers or mga doktor, nga kung pwede, nga kung aran na sa stage nga, pwede na ibaligya, mas maayo na lang kung nung kay Five Eric, nga i-dispose or ibaligya na lang. Oh. Kaya sa karoon, Five Eric, wala pa mapatudaan din kung ano ang mga masakit nga nag-epekto sa baboy. Kasi siyempre, PSF is negative pa man rico no report sa aton siring Southern Negros kay Kipe Perik.
1: Ang klaro nga wala kita ASF. Klaro na iya, no? That's clear. Pero, klaro man nga may mga nagamasakit na nga baboy. Kag laban daw mga butido tipdas. Kag nagaluya ang baboy, kag may managakalupog na. Ang advice subong halinda sa imo nga end is ibaligya ng baboy samtang pwede pa mapresyohan Jirilo. Ang pamangkot, barato, ano subong ang presyo sang live weight sang baboy? Makabawi ang backyard breeder?
0: Amoni ka kay Five Eric, medyo masubo lang git kay ang live weight subong nagnubo sa halin sa 140, nag-rate sa subong sa 130 to 120 ang live weight.
1: Grabe.
0: So medyo sakit-sakit kayo ka kay Five Eric, do hindi nagid kabangon ang ato sa mga hog racer, especially ka kay Five Eric kung nubo pag ilang timbang sa imo sininga baboy, kag do hindi pag i-just stage no nga ilihawon ka kay Five Eric.
1: No, iningin padala mo sa akon kay 5G Rilo nga picture, do mga lilitsunon ini nga baboy, mga 30 kilos palang guro ni. Kung ibaligya mo ni sa 120, siyo ang isa kabilog baboy, 3 mil size lang ang biliya.
0: Kaki pa Eric, do amo gina or di gani mga ara lang sa 5 mil or 6 mil ang siguro ang range at ang presyo kaki pa Eric.
1: Ti ang sagod mo sina pilayhan ang bilis na sa pagsagod mo.
0: Kung nagsagot ka kay Kuya Eric, nag-arrange siguro sa 8,000 ang gasto mo, kabilugan na, dala na ng baktin, feeds, kagaiban pa kay Kuya Eric ng mga galastuhon.
1: Ang panawag sang iban si ni K5G Rilo, ibitar los bukules, nagid lang, ibitar los bukules, pamirde, pirdihan na lang, para maski paano, hindi ka matamaan pamirde. Kung ako yan, oy, amot ha, amot si imo ha, bako kung ako yung manugsagod baboy, mamatamat ko bigya.
0: Ang problema lang, kakiba Perik, kaysa merkado, ng mga nagubakal baboy, ang ginabakal nila barato, ginabaligyaman nila Japon sa merkado, kakiba Perik, ginarag-arrange man Japon sa 280 to 300 pesos.
1: Diyos!
0: Sa Japon, nag-idog ang presyo sa merkado.
1: Buot mo siyang ganon, nga ginabakal nila barato sa mga tao tungkol siyang problema, subong siyang baboy. Pero pag abot sa market, mahal. So ang guwasin nga daw, ginaprobitsahan nilang problema siyang iban?
0: Yes. Doon mo nang kakatabo.
1: Uy, kasubo man, Jirilo. Nano maning arton, pangabuhi, subong. Kunita, naging panubo-nubuan, ginimo mo na lang 220 presyo siyang baboy, subong per kilo?
0: Kag isa pa sa mga ginahimo nila nga rason kag Everick, duda po ko nung supply sang baboy. Di that's why ko nung pagbakal sila sang mga halin dito yun sa ano sa backyard grazer, ambalo nila nubo ang presyo kay damo baboy. Pagkalampot naman dito sa merkado kag Everick, ambalo naman nila nga damo iya sang nagakalamatay baboy. That's why nga kulang naman ang supply sang baboy kag medyo mahal na ang presyo.
1: Ay nano. Pero ang inhusto nga balita subong mo ni si imo. Barato gidyang presyo sang baklanay baboy sa ubos sa puno.
0: Amo na gari ka kay Beric kay pangayo na sang tabang ang aton sini nga mga hog raiser sa gobyerno man sa ni kung pwede ka kay Beric nga lang tawon man nila kag panilagan kung sino ni ang mga ahente manugbakal sang baboy nga ako sa rin ka kay Beric nga nagaduga ano na bala daw daga pa palagpas na lang gid bala sa pagbakal kag pangbentaha man sa mga backyard hog raiser naton nga ako sa rin do ginapa ano na nila sa bagsak presyo ka kay Beric. So medyo pigado kag perdigit karon ang aton sini nga mga backyard hog raiser kag Beric. So, brief information naman kay Beric sa mga gusto magbaligya no, sa ila sini mga baboy. So, kung just in case nga ibaligya nimo sa iban niya banwa, just like kung taga Bago ka, ibaligya mo dito sa La Carlota or Inubaan or sa Distra. So, kay Beric, kailan mo gid nga magkuha sang permit no? Gikan niya sa City Veterinary Office sa inyo sini nga banwa, agud nga aprubahan kag amo to ang ipakita naman kay Beric sa mga slaughterhouse, agud nga maihaw ang baboy kag matransport sa iban niya banwa kag kay Beric.
1: Okay, so kampyon ina nga balita mo kay 5G Rilo. Amo na gid lang ni kay 5G Rilo ang radyo subong nga gasustener ang K5 eh. agod nga makapabalot sa publiko kaysa gusto takag sa indi mga ka-K5 ang baboy ginasagod sa og sa backyard sang tawo para lang gid pang pian-pian isa duha. So amo pa ni nga problema, subong dako nga problema kay K5 Jerilo. Amo na nga mintinahon ta ni noy nga balita noy. Kay kita iya hindi lang ni radyo-radyo nga aton serbisyo publiko na ni subong Jerilo nga aton.
0: Inchak to get kay K5 Eric. So okay. Sa karon kay amo na kay ang sitwasyon diya sa Banwa sa San Enrique kag sa Central Negros angot sa mga panay kag sitwasyon sang baboy kag K5 Eric. So amo na nga aton sini nga report ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 500, D3 Bio and Mighty C sa alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lou Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon report.
1: Madamong salamat K5 Jerry Lou na Luis sa imo nga balita. Grabe ang presyo sang baboy. Hindi magwanta. Problema mga ka K5. Nubo ang bakal, halin sa mga manog sagod, mahal pag-abot na sa pisada, sa lamisa, sa kada tindahan. Ang masubo mga ka K5, kay ang baboy subong nagamasakit kagwala man sang klaro nga solusyon ang aton gobyerno, agod nga mabulong ini kay kung pamangkuton mo sila, dawala man. To ipakita to ang sula ang iya naman nga ginpost sang Barangay Biao Binalbagan. Mga ka K5 Barangay Biao Binalbagan, yari ang ginbutang sa ilang nga Facebook account. To ipakita gito ang Barangay Biao ta Adrian, ipakita. Barangay Biao. Barangay Santol, I'm sorry. Barangay Santol, Pahibalo, Santolanon. Pamati ka mo ha, Barangay Santol naman ni mga K5, baboy gyapon eh. Palihog likawan taanay ang magbakal sang karni sang baboy sa Isabela. Kagdalon diri sa aton barangay, kay may nabaton kita nga informasyon nga damo sang karni sang baboy sa Isabela, subong nga ginabaligya sang barato. Kag ina nga karni halin sa La Castellana, kag nagkalamatay tungod sa sakit o inano iniman. Palihog likawan nyo gid anay bisan barato, kay sigurado na gid sang at ang aton nga buhi nga baboy, maging responsable kita tanan. Mga ka K5, nagapakita lang ini out of desperation ang aton nga mga kauturan sa nagkalain-lain nga barangay, Barangay Santol official post mga ka K5, sa ilang Facebook account dito sa Isabela. So ginabawala na. All over, I think sa Southern Negros, may mga amo na ining amog subong mga ka K5. Gobyerno ta dapat na mag-aksyon. Gobyerno ta dapat na maghulag. Kay hindi na inilahog-lahog na problema nga ginaatubang subong sang aton nga mga kauturan.

Okay mga K5, larga bola! Naipit naman ta sa balita, tato ba? Gamay-gamay ang oras ko nga nabilin to. Okay, last nga tayada. Nag-untat kita kaina sa nubya ni Rizal sa Japan. Si Rizal toto, busing kinet, may nubya sa Japan. Ang nubyaya sa Japan, ang ngalan, si Seko Usui. Grabe si Rizal, no? O si Rizal. So kung na ikay na, ang first love, yaway sila ng dayunay, ni Leonora Rivera, ito bila si Maria Clara sa iyang libro, yaway sila ng dayunay. Heartbroken si Maria Clara, si Leonora Rivera, napatay. Dason, love to look, ashamed to talk siya, si Rizal sa kay Segunda Katigbak. Ginapangilayan niya lang gabag, yaway sa kambal, I love you. Namana sa iban si Segunda Katigbak. Nagkadto sa Japan si Rizal. Naka-girlfriend siya, noy. Si Rizal, naka-girlfriend. Siko Usui sa Japan. Sweetheart from the land of cherry blossom. Lang gabag. Si Rizal, wala ka-cute, ha? Dito siya. Pag-abot siya naman sa Germany, little bossing, Adrian, pag-abot sa Germany, nangita naman nobya si Rizal. Ang nobya niya naman, si Gertrude Beckett. Nagkabang. Sa London, ang nobyaya, si Gertrude Beckett. Pag-abot sa France, may nobya naman si Rizal, si Nelly Boston. Nagkabang yung ka, Rizal. Kakyote ka pala sa imo, no? Kadako, kagidya girlfriend, Rizal, ah. Sige, ah. Pero nakapangasawa, agad man sa sanguli, ah. Si Josephine Bracken. May isa sila kabata na hulugan si Josephine Bracken, lalaki. Pinapalangkaadlaw na patay ang bata na hulog

0: sign of a gun, well ho, big fun on the bio. Why nakita time sa itong pagpangalagad, palatuntunan 11 Mbps. Biyernes na nga edisyon, naka one week na kita sa ininga palatuntunan, mga ka K5. Gina-remind na lang kamo, D3 Bio, Mighty C, and DTX 500 ang aton nga power trio. Hindi pagkalimtan mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Oy. In behalf ni K5, Jean Paul Generoso, ini si K5 Eric Tenerefe Negasiling, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Lunes naman! Bye-bye!
1: 5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen,

0: Ito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagawin mong hood, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong na balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
8: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabi kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: Ngayong hapon. Ngayong hapon, Tornace.
1: Ngayong hapon.
0: Friday. Nasubong? August. June 19.
1: June 19.
0: Dasig sa inadlaw.
1: Oo. Oh. Isang ligad, Friday.
0: Duke to game, batihan mo na si Jose Marichan.
1: Oo.
0: Oh. Kanta sang Christmas songs.
1: Tita, may awada na yung mga pamati sa aton?
0: Ati, may yung hapon sa aton yung mga suki. Diri sa K5.
1: Ay, mga suki,
0: pati talaga. Pati po, may arata fans, linibong fans, tapos may Felisa. Oh.
1: You guy, may arata?
0: Diyo, sa fans club, aridis ang last. Yung mga more than 1,000 yung bidator na yun. Sir, nagpamati kami sa inyo. Sa Barangay Felisa, mga taga Barangay Felisa, mayong hapon sa inyo tanan, kag salamat sa inyo nga pag-suporta sa sininga programa ang IBP Libre Konsulta Legal sa Radyo. Libre, no? Tornais?
1: Yes.
0: Kada Friday may
1: libre konsulta.
0: May gahulat na sa aton sa Guwao kada Friday.
1: Ah, miyara?
0: Oo. Gapangayo.
1: Ah, ang mga gahulat sa aton nga mga para gapangayo sa nga.
0: Free legal advice.
1: Free legal advice. Oh,
0: this is purely public service.
1: Correct.
0: Tadi may gina-income.
1: Correct.
0: O ay tadi may gina-pangayon ng sponsor.
1: Correct. Except as long as dere lang kamuya sa K5 station masulod. Why gidya bayad?
0: Why gidya bayad?
1: Lain naman na yakong sagwa.
0: Pero kung magsulod sa opisina mo, Tornay, isti, gapatakang metro daw, taxi.
1: Hindi man na. Naman. Maluman tayo mag-ano. Ginalantaw tama ng kahimtang sa aton nga mga kliyente, no. Oh, ang aton nga sukot ga depende man sa kahimtang sa aton nga client. Kag sa kaso ya.
0: Depende mo na nga magkadto ka masulod office. Papigado-pigado ka mo kay parang hindi ka mo masukot ni Tornay isang dulyaris.
1: Ako ya dayawon lang kuya, libre na yun.
0: Yara gaya kisa Tornay is nga maayo pa. Ah. Libre na lang na. Libre. Charge to experience para hindi ka nakbalik. Gabi. Amo lang lang strategy Tornay. Libre yon muna. Kumayo kay dason di na magbalik simo. Sa akon mga kliyente dira nga mga generous kag may araban hindi generous na patya. Mayong hapon sinyo tanan.
1: Mayong nice. Hapon.
0: Natoy ni tamyawa yes. Man ang imo mga colleagues.
1: Oh, sa tanan nga isaon ko na lang sa tanan ko nga colleagues, especially those nga very close to us, kag mga practitioners, mayong maulan nga hapon sa inyo tanan.
0: Grabe nagulan, no? Maulan no nagid. Salamat kay ti mayong weather. Kay ti isang sandor nagantos man ta sa kainit.
1: Pero ti syempre ulan, lapit na naman ang flood control.
0: Pero ti
1: issues.
0: Mainit na nga topic Tornay. Duway pagid na nato na take up ding flood control.
1: No? Oh, galing kay ti sa tam-an nya ka init. Biskan tubig.
0: Wala ta first hand knowledge kag evidence kiti oy man ta na uyata nga dokumento.
1: Correct.
0: Ara sa mga politicians nga involved. Or ara sa babaw, well ang takabalo kung ano niya ang gakatabo.
1: Adamo naman na sila. Halos
0: iskandalo na ganyan.
1: Halos tanan man niya ang mga legal luminaries, legal minds.
0: Oh.
1: And even those ng mga atune lang sa gakatabo sa aton nga pungsod, bantay naman da.
0: Kabalo ka, Tornay Ace, damo ginahaboy sa infrastructure. Labi na sa flood control. Kahit di ko mawasak niya ako ng infrastructure, kung na ebidensya, kung pigaw ang imo yung pag-ubra sa infrastructure in relation sa flood mitigation or control, pag nadula niya, pag nawasak, bagyuhan, landslide, baha, portuitous event. Tornays, di ba? Portuitous event. Acts of nature.
1: Acts of nature. Unless na lang, ang kulbahanda nila, unless na lang, may nagkalabilin. May nabilin dito, kung makita na ang instead nga 1 meter by 1 meter, ang imong imutantuya, o 1 inch lang yan.
0: Mga ano nabla, river walls, or mga pika-pika, gakawasak niya, Tornays, kaya way mga kabilyang iban.
1: Yes.
0: Okay. Mayo lang kung anuron tanan kabaha, kung naglitik lang dabi, kag na bungkag lang yung portion, ti magwa ganyang kamaturan, may hara pa gani, halo eh. Pato lang sulod, way siminto. Ti may hara ko na dito sa Sauto, nakita.
1: O, abi ko, ang sa may plaza, ang nanamin mo.
0: Ti, amula sang skandalo sa aton nga flood control. Ti, damo niya issue diri.
1: Dumasun.
0: Ti, ginapunggan ang Blue Ribbon Committee sa pag-hearing. Oo. Ti si Senator Alan Gaetano, kinapush siya gina magiring. Pero ti may mga iba na gina stop gid. I don't know, ha. If you are stopping something, ti mayara ka gid gina ginatago, Tornay Ace.
1: Ang problema lang niya sa kaya ay ang may opinion kay niya kay hindi na siya SP gali, no?
0: Wala na.
1: Kuya na lang ni siya. Kuya Alan na lang po, no? Nag-concede.
0: Ah, nag-concede.
1: Nag-concede siya. No? Kaya ti nakakuha.
0: Step down na.
1: Nagkuha na mag-gidya 13. Ang problem lang niya, kaya ti pabago-bago bining 18.
0: Kumbali na 12, okay. Tapos 13 naman.
1: Hindi, I mean, bala ito sa Senate Blue Hearing, Blue Ribbon. Itong 18 bagmen.
0: Senator Tulfo, 18 cargadors.
1: Correct. No? Ang kabalok, ang posisyon ko da, kanugo niya sang testimony sang 18 bagmen eh, because tungod sa ilang pabaylubay kadamos may mga ano sila dagdag bawas
0: dagdag
1: no kadamos ang ilang gina-alter like atong kay Loren Legarda no kanugon kay I believe nga miara gid man parts ang ilang testimony is truthful
0: selective
1: galing kay may part naman niya nga selective but truthful eh problema is sige sila bago-bago sa ginanga testimonya. Kabalo ka naman pagabot sa korte sina.
0: Kasi falsis uno.
1: Falsos in uno, falsos in omnibus. Correct.
0: Diba? False in one thing, false in everything.
1: Correct. No? Kasi at the end of the day, kinanglan their testimony must stand in court. Kay korte man lang niya makapapriso mo kung sige sila bailo-bailo sang ilang nga testimonya, dagdag bawas. Then hindi na sila mapatihan pagabot sa court. Kanugon, no? Amula na yan ako.
0: Hindi ka na credible.
1: Yes, no, na ang credibility mo nadula na.
0: Hindi ka na credible witness. So right. Questionable na yung imo credibility.
1: Ang nahimo ni sila ganis mo, nahimo na sila puro na ng press con. Kanugon. Ako na nagunan ko, no?
0: Tani
1: at least we can find out the truth.
0: Tani nagrekta na lang yung file kaso.
1: Correct.
0: So, sorry ang attorney is bunga po, paano mag-file kaso?
1: Okay.
0: O, sa tanan nga...
1: Paano, ang general lang ano kung paano ta mag...
0: kaso.
1: Magsugod sang ato na.
0: Hindi lang yan sa flood control.
1: Start of criminal complaint.
0: Bayan no? Tanan yung flood control.
1: Nabayda sila damo
0: na. May politika niya, nga element, political element, attorney is. So diretso sa ordinary cases.
1: Kaya okay.
0: Mga higad-higad nga kaso. Kilo-kilo nga kaso, hindi amalita-malita.
1: Kilo-kilo pero importante.
0: Kag attorney isong Ateneo gli no nga incident. Ano ka man
1: ni nasundan. Way ko gisa masyado na sundan pero
0: sa training camp ni Attorney Ace nalumos ang duha ka basketball players. Mga newbie ni sila. I think isa ang Nigerian, dole na sa Sarilliano, I think.
1: So nagsailo sa?
0: Sailo sa Ateneo, si Butterbonia.
1: Amo to si Divine, no? Ang pangalan sa isa, Divine.
0: Nigerian, si Butterbonia, yati, taga Agusan del Sur ni.
1: Well, condolence sa...
0: Si Ryan Bla, taga Agusan na.
1: Condolence sa families of the two Atenistas.
0: Damo issue, ang basis lang natin, media.
1: Yes, that's why gani we should reserve our our judgment because wala tayo factual basis.
0: Factual basis.
1: Hearsay niya nga ito. Correct.
0: So kung anong gina-feed niya sa social media, hindi tayo mag-judge. Hindi tayo magpatiya na.
1: Correct.
0: No? I-reserve niyo gadyang inyo yung own judgment.
1: Correct. Yeah, that goes to all sa ato nagpamati.
0: Hindi niya sa tungod gin-hype sa media. Kati iban one-sided. Iban bias. So hindi tayo pag-i-judge ang ini nga incident kung sino gidya ang may sala kung sino ya ang balasulon dira kung sino i-blame. Kay ti mayra ta natuwag nga investigation.
1: Correct. Let's finish the investigation. But in any case, no, we still extend our condolences to the grieving families of the two Atenistas, no.
0: Anyway, may lawyer man ang Ateneo, lawyer man si
1: imo nga panyero.
0: Si attorney,
1: ang imo idol,
0: Attorney Jimmy Bondok.
1: Oh, nga daw ginaugtas ang pirmi ni Attorney sino nga partner
0: niya. May kanta na Let Me Be the One to Break You Up. Amo na si Attorney
1: Bondok. Sino galing senior partner ni Attorney Bondok?
0: Si Attorney Torion. Si Attorney Torion sa pagkabalo ko siya na yung abogado manikibuloy mo.
1: Daw siya again sa mga Davao Group.
0: Davao Group.
1: Ang bati ko naman niya, pirti ko ng ugtas ni Attorney Torion ni Attorney Bondok.
0: Attorney, kung mag-volunteer ka bi mag-offer ka sa services mo ya sa victim. Iban gina bash si attorney Bundok kay ano na kuno barat ambulance chaser. Sa pag ano ko hindi no kay ti volunteer eh.
1: Well, volunteer ka.
0: Hindi man
1: ambulance, that's not ambulance chasing, no. Ang ambulance chasing ka pangita ka gid ya sang
0: cliente para mga kwarta ka.
1: Ini it so happen lang yang well, whatever your opinion with whatever your opinion of Attorney Bundok is, eh hindi naman igar nga medyo booming gid man ang pangalan
0: niya, Attorney
1: Bombastic.
0: Iti singer niya.
1: Oh, singer na ako, mo singer yan na pwede mo siya sirban sang warato.
0: Attorney Bundok, if you're listening to us, we can collaborate if you want. Sa kantahanay lang.
1: Sa kantahanay lang. Oh, but siya kay nga, masi ang aton na kliyente, sa aton man iserve ang warrant of arrest, kagkita pa yung maresponsable nga, nahimo pa ta duwa law enforcement officers.
0: Bombastic si Attorney Bundok, iti ya mga kliyente niya, si Senator Bato.
1: Oo.
0: Oh. Grabe no? Basi, dason si Senator Bongo naman, iti...
1: Well, anong Davao
0: Group? Kapagwa naman info eh. Ang diri nga piyak na kampo nga may arak ng warrant of arrest naman.
1: Particularly si ano na si Congressman Pulong Duterte. No, siya gina yung nagpagwa, no, based sa news.
0: ICC.
1: But in any case, no, I don't think nga if may warrant given na eventually that will come out.
0: Yes.
1: Amo man ginada yan, no.
0: Di balik ta sa aton to pick attorney.
1: Oh, sige.
0: Paano mag-file kaso? Criminal suryanta?
1: Ah, sige, paano?
0: Paano mag-file kaso? For example, di a murder case or homicide. So di na gina-file attorney.
1: Ang okay. Suguran taguro kung sino ang pwede ka file kaso danay.
0: Oh, sige.
1: Ha? Let's start with sino ang pwede
0: ka file? Sample buhi. Reckless buhi. Imprudence, tornays, nabungguan sang slakyan, tiway natapat, buhi, injured lang, din sino ma-file kaso?
1: Okay.
0: Pagkay sino sa ma-file?
1: Generally, no, sa in general terms ya. Biktima, bisan hindi ikaw ang biktima, no? Okay. Even if hindi ikaw ang biktima, say nabungguan ka. Tapos ano ka na, no? Legal age ka na. Tapos na nag-file kaso in your behalf, imo nga asawa, pwede.
0: Pwede.
1: No? Biskan sino nga tao, as long as may harap personal knowledge siya na itabo, pwede ka maka-file case.
0: Pero generally...
1: Hindi kinanglan biktima. No? So, amo na yan general rule. No? So, parehas na, may ging kawatan. Tapos, ang nanay sanging kawatan, amo siya nag-file kaso. No? Pwede na siya ka-file. No? As long as may harap ka lang yung elemento, lay mo na yan pag kung pasakao na sang prosecutor...
0: Di ano i-preparar attorney Ace kung mag-file ka kaso?
1: Okay.
0: Anong basic na document?
1: Okay. No. Before I answer that, Attorney Gab, ano taga-antas na sa exception?
0: Okay.
1: Kung sino, okay. Generally, biskan sino mga tao, as long as may hara kaya personal knowledge sa krimen nga natabo, pwede mo i-file ang case. No. Except, may mga crimes naman niya, may mga krimen naman tayo nga, ang biktima lang gid ang pwede mag-file.
0: Amo ng common.
1: Amo ni saya ang exceptions. No, ang common niya is biskan sino. Exception siya kung biktima lang gid, no. Nga kung mag-file ka kag hindi ikaw ang biktima, i-dismiss ni piskal kay wala ka personalidad. Dutay lang na. I'll give you an example kung nga biktima gid abduction. Ang isa pa gid sexual assault or acts of lasciviousness, no. Mga amula na siya nga crimes na kinanglan biktima gid kay kung kung hindi ang biktima ya ang nagpirma sa complaint affidavit,
0: private crimes ang tawag.
1: Private, correct, no? Or private crimes. Those are exceptions, no? Pero generally, biskan sino nga tao, as long as may personal knowledge ka sa nahitabo nga krimen, pwede ka ka-file case.
0: Public crimes.
1: Public crimes. Rape is a public crime, no? Sa mulabi, may nalabyan ka na, may nakita ka na ang gina-rape, no? Ikaw mismo, no? Pwede mo ya, nakita mo siya, testigo ka, pwede ka ka-file case. No?
0: Kay public crime.
1: Kay public crime na sa. Well, lain naman ang istorya kung pasakaon ng piskal. Kung pasakaon ng piskal, definitely kinanglan mo yung ebidensya or affidavit ya sang
0: complainant.
1: Sang complaint, sa biktima, sang biktima, no.
0: Kay attorney sang biktima, amo ni siya yung witness.
1: Yes, no, correct. That's why ganyan yung aton nga case, criminal case naton, makita nyo na mga
0: people
1: of the Philippines because ang tigkaso gid man is ang gobyerno kay ginlabag mo ya, you violated the laws of the government. Ang victim niya usually
0: witness,
1: more often a witness lang na. Well, that's it.
0: So anong proseso para mag-file kaso, attorneys?
1: Okay, ang
0: anong
1: process
0: anong basic nga requisites
1: ang okay procedure? Ang first gina sina
0: din makadto kung mag-file kaso.
1: Right.
0: Anong mga preparatory acts para maka-file ka kaso?
1: Okay, no. Sige, amo gini ang para magsaka ang kaso mo nanay. All right. Mag-file to start a criminal proceeding, there are crimes nga well, tanan naman no. Tanan naman nga crimes subong i-file mo ginadanay sa prosecutor.
0: City prosecutor.
1: City prosecutors, provincial prosecutor, any prosecutor, dira mo gina sa gina-file. Why mo na siya gina-file sa korte?
0: Hindi pwede karekta sa korte.
1: Hindi pwede karekta sa korte. Tanan mo nga, kaso kriminal, maagi ka gid sa prosecutor. Okay. Sinong pwede, anong ihatag mo sa prosecutor na ni-file mo? Complaint affidavit.
0: Complaint affidavit.
1: Oh, himo ka danay complaint affidavit. Tapos, amo na yung pagdala mo sa prosecutor.
0: Di sino na mo, bra?
1: Okay. Sa complaint affidavit, pwede ka, kung ikaw medyo tanda ka nga biktima, pwede kaya ka obras ang complaint affidavit mo. Ikaw lang, pwede.
0: Or pwede man sa kanto sa police.
1: Or ang police, no? Pwede man ang police. Kaya ang law enforcement officers. Kaya ka-obra man na sila. And definitely, ang third is lawyer.
0: Lawyer.
1: No? Well, ang ibang ginapili gidyang lawyer because ang lawyer gid man, although kita tanan, we are capable of reading the law, pero lawyer siya may deep understanding sang layi. Kaya ti, amuna ya ang kumagap, amuna giniskwilahan na, amuna yung, apat katuig mo.
0: Amuna ang expertise.
1: Correct. That's our expertise. So, again, no, ang una may mo si complaint affidavit, biskan si, ikaw, pwede ka kayo mo, police, lawyer. And then, i-file mo na dito sa prosecutor's office.
0: City prosecutors
1: provincial prosecutor, not sa korte, no. Pag-file mo sina sang complaint affidavit, now, dira na nag-start ang criminal, at least ang criminal proceedings naton.
0: Amo na ang start.
1: Amo gina yung start sa kaso.
0: Opening.
1: Correct. Amo gina pag-start sa kaso, ang filing of the complaint affidavit.
0: So after file attorney Ace ang complaint affidavit, gina-raffle na dayon, no?
1: Gina-dacket,
0: gina-raffle.
1: Gina-raffle na. Sang una, diretso PI. Subong yalain na. Mag-file ka complaint affidavit subong.
0: May kaya evaluation pa?
1: Oo. Oh, may ara na evaluation. Evaluating prosecutor tawag na nila. No, ang nagkakatabo sina, gina-evaluate niya na yun. File ka affidavit mo. I-attach mo na siyempre yung imo mga ebidensya. Before na iya...
0: Gina-review, no?
1: I-review na dana isang piskal.
0: Kung kapasar or
1: kung,
0: hindi.
1: Correct. Nga, kung iniba lang ang mga angging submit mo nga complaint affidavit, including the evidence, is enough to convict the respondent o yung mga ginakasuhan. Nantawon na ni piskal.
0: Kung sufficient ang
1: kung sufficient,
0: evidence.
1: Kung sufficient ang form, ang evidence mo, nan. If may determine, kung na-determine ni piskal, oy, sufficienti na ni, no? Kaya kung magsaling si piskal, oy, kulang ka man blatter report, automatic, hindi na pag-i-dismiss ni piskal. Ang balon niya ka na, kulang blatter report, kuha ka to danay.
0: Pa-comply.
1: Oy, pa-comply ka na kung anong mga kulang mo. Pag na-comply mo na tanan, ang ina mo nga, ang na-comply mo nang gusto ni piskal nga i-submit mo pa, i-raffle na, makadto niya sa investigating prosecutor.
0: Amo lang inatawag nga preliminary
1: investigation. Yes, ma-preliminary investigation na ka muna.
0: PI. So anong gakatabo sa
1: pang-inasal?
0: Preliminary investigation. Preliminary
1: investigation naman niya. Okay. Kung nabato na nasang fiscal ging elevate na into for preliminary investigation, that's the time nga ang prosecutor mapadala na siya subpoena sa respondent o sa imo ginakasuhan. No? Ang nakabutang sa subpoena, gaan niya na, this is for due process eh.
0: Gaan 10 days?
1: Gaan niya na 10 days ang respondent para to submit countervailing evidence.
0: So, masubmit sa counter affidavit.
1: Correct. Masubmit ang imuging kasuhan, tagaan na kahigayunan sa prosecutor nga makahatag man sa ebidensya, nga panguntra sa ebidensya mo nga nagkaso. Mo na mga countervailing evidence, whether documentary evidence man da, or basi CCTV, o kung ano man nga ebidensya.
0: So, sa counter affidavit, attorney, usually ano dang ginabutang?
1: Sa counter affidavit, ang effective gidya nga counter affidavit is, number one, if may ara ka man gidya ebidensya, say for example, yung patupatuan ka, nga ikaw to kuno nangawat sa Changi, tapos, karon nakakuha ka, CCTV sila nga Changi, nga wala, nga hindi gid ikaw nangawat, laing galing nangawat, amo na nga na, those types of evidence, ginabutang mo na sa imong counter affidavit. Any evidence that would thwart or counteract ang ebidensya man sang tigaso sa imo eh.
0: So mo na. Kag Attorney Ace, kung ikaw yang naga-file complaint of affidavit, ara yang burden of proof si mo nga mag-produce sa mga evidence.
1: Correct, no?
0: Para nga mangin successful ya ang gin-file mo na
1: yes.
0: Complaint.
1: Correct, correct.
0: Complaint.
1: Well, that's a Hornbrook doctrine, no? Principle ginaya sa principle in law gina, no nga those who allege must prove.
0: Siya ginaya ma-prove.
1: Oh, eh kung ikaw nga ligar, ikaw pagwa sang ebidensya
0: dai. Hindi ya suli.
1: Hindi ya suli nga.
0: Kung ikaw ya ang ginpadalaan sang sampina nga magsabat sa mga allegation, wala kaya obligasyon nga mag-produce ng evidence nga way kakaubras ang krimen. So ari diya sa piyak ang
1: isa ga aligar gina
0: bugat na requirement sang layi naton Attorney Ace.
1: Kay tungod ya
0: ti ako ya kon respondent ko i-deny ko lang ya kati way man kuya obligasyon nga magpagwa isang ebidensya nga way kuya ka commit sang sinaya nga krimen.
1: Labi na gid kung wala ka gid ebidensya nga ipagwa, deny ka lang. Pwede na
0: amo na ya ang Hornbook principle of the case nga ang the one who alleges
1: must prove correct
0: his or her allegation.
1: Kaya hindi mo na pwede yung ginaligaran ko nga nangawa tapos ako ay mag-prove.
0: Ang problema, Attorney Ace, ari naman, no? Kung i-deny ko ya, respondent ko, kin-deny ko lang yung sa counter affidavit, di may araman niya ang Korte Suprema sa mga jurisprudence or decided cases nga ang denial or alibi is the weakest defense.
1: Correct.
0: Di paano kung niya kalusot ko rin, mag-deny ko, mag-alibi ko, disgrasya man ko Japon, paano mo na i-reconcile?
1: Amo na gani, no? That's why gani nga, ang pinakabakod na counter affidavit is not only denial. Kung miara kaya, kung miara ka ha.
0: Di, yung pato-pato.
1: Other evidence.
0: Yung pato-pato, alam ko yung ako kuno ng rape.
1: Correct. Kung yung pato-pato ang kada, other evidence mo, aside from your denial, ang imong mga witness eh.
0: Di, para ni Attorney, sa rape dahan nga case, alam nga naman may rada watchers, wayman.
1: Correct. Clandestine na siya.
0: Clandestine crime niya. Crime so, kakatabo niya sa isolated areas.
1: Correct. Unfortunately.
0: So, paano may ma-defend ang self mo di? For example, yung fire. Yung tudlo ka lang ha. Yung patupatuan. Di ka luoy sibo. Patupatuan ka lang yan. Yung dipinsa mo di?
1: Usually, denial. Denial ginman. No? Denial ginman. Malaka ka lang may ara kaya object ng evidence na. Like,
0: wala,
1: malaka lang na. Kay, usually, right, rape, we call that clandestine crimes. No? Or crimes that happen privately.
0: Wala, ayun kung ang nagtudlo si mo, bata pa.
1: No.
0: Kasi ang bata, ginapatihan din.
1: Correct.
0: Halos.
1: No. Say for example, gimpatupatuan ka lang gid, no? Unfortunately, based sa statistics, kag sa aton man nga anecdotal Attorney Gab, no? Gasaka ginayang rape.
0: Gasaka
1: ginaya. Kaya nga, he said, she said na mo. Kasi since nga wala ka man clandestine crime, meaning clandestine crime, crimes done privately. Meaning, kung private ang isa ka krimen, alam ka naman karong mang-rape ka sa kadamaan. Mang-rape ka dyan sa away from prying eyes.
0: Why no? Kagindi yung witness?
1: So wala gini yung witness, usually, ang rapist na nakag-victim da eh.
0: Kamula nga duwa eh.
1: So ang magkatabo sa rape, nga more often than not, it's he said, she said. No? Her allegations against your allegations.
0: So, kung ako maglantar today is dapat may aragid sang madalom nga investigation or
1: correct,
0: forensic
1: no?
0: Investigation. Hindi lang niya tugod nga gintudlo ka lang.
1: Dapat gani game bis kung ako if we can introduce amendments sina, no?

0: of the owner.
1: Correct.
0: Yes. With intent to gain.
1: With intent to gain. Gamiton mo sa imo eh.
0: So amo na ang elements. So kung magsulod na sa

0: witness.
1: Amon na siya. Te, amon na siya ang proseso kung mag-file ka mo kaso hasta sa korte.
0: Oh, paglabot sa

0: Mga Indonesia counter offer. Pero pwede ka. No?
1: Pwede.
0: Pwede kaya.
1: Pero no? Yung basic tourney is.
0: Ang basic, yeah, wala na ni counter affidavit since nga nadakpan ngayon mo na i-ano na

0: yun, yung ginasyalang na yan. Pag nagsiling ang piskal, op,
1: kulang.
0: Mr. Police Officer, kulang maning inyong ebidensya. No? Hindi mo na yan mapilit ya.
1: Wala ka na memo.
0: Hindi, may ka na memo. Hindi agi na pagipasaka. Ibalik ka ginasimong complaint mong ita. Kagito yas ang gusto ni piskal. Because, at the end of the day, si piskal man na yan ma-prosecute sa korte.
1: Yes, government.
0: That is why. No, nga, ang discretion ni prosecutor sa regarding sa filing sang case siya is grabing leeway yan.
1: Iyagi na
0: iya. Iyagi na iya. That is within his province. No? Iyagi na.

0: Retrivio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
3: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boy, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boy.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
0: Yung may Physio!
2: Ang Physio!
0: Yung may D3!
2: Mga butika.
6: Kag isa pagid kadugang benepisyo sang D3Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
4: Manoy.
6: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, no? Nga ara sa D3Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig recognize ang imo selula ang insulin, kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
0: D3Bio.
3: Para mention diyan yo sang lubos ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
0: D3Bio.
3: Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
3: Ang D3Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
2: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag D3Bio.
4: May ara kang itawag import immune system.
6: Kumbaga ang D3Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
0: D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Babe, nakulpaan ko. Basi kung hindi sila sa akon.
1: Nga, makulpaan ka, babe. Wala mo nagkapangawin si mama kag papa?
0: Ay, kuan. Kabalo ka naman. Basi kung husgahan nila ko dahil.
1: Babe, ihambal ta sila ko anong matuod. Basta palangga ko. Palangga man nila.
0: Ay, ati sige ah. Ay, oti ano? Ano ang suksukon ko?
1: Babe, kung diin niya komportable, amo nang suksuka.

0: Ma, pa, sila ika. Nobya ko.
1: Eh, mayong adlaw, tita, tito.
2: Nga daw, bulit gid ang lawas mo sang tato, iha?
0: Ma?
1: Kuan, tita. Ang partner ko sa Dwabi, tattoo artist. Kag hilig ko man nga magpatato.
2: Ay, kung amo, may live-in kagalay sang una?
0: Ma, pwede, lain lang i-topic ta?
3: Gusto si Arjo Isabel.
2: Nagapamangkot mala ako, Eduardo. Nobya siya sang bata, ta dapat mahibalaan ta kung anong background niya.
1: Arjo.
0: Ma.
1: Okay lang. Okay lang. Sabton ko ang pamangkot ni tita. Tita, single mom ako.
2: Ha?
1: Kaginbulagan ko ang partner ko sa tutungod. Nadakpan ko nga may kirida siya. Kagamoy na, solo ako nga ginabuhi ang bata ko.
2: Nangirida? Basi ikaw ang may problema.
0: Ma!
1: Wala ko sang problema, tita. Tanan niya gusto niya, ginasuportahan ko. Ginpalangga ko man siya. Pero wala na ako sang nahimo. Tungod, gusto man niya nga gubo ng pamilya namon.
2: Prangkahon ta ka, day, ha?
0: Laika.
2: Hindi ta ka type para sa bata ko.
0: Ma!
4: Ano ba lang ang sigurado naman?
2: Nagka-prangka lang ako, Arjo. Pero hindi ako magpamalabag sa relasyon ninyo. Imo na desisyon. May buot ka na. Pero mahambal ko lang. Tani, nagpili-pili ka man sang bagay sa imo. Inang dalaga.
0: Ma?

0: Babe, pasensya ka sa mga gipanghambal ni Mama, ha? Abogin na siya, eh. Prangka. Pero, mabuot na siya.
1: Wala sang kaso, babe, ah. Naintindihan ko man si Mama mo.
0: Di ba, babe? Naghambal siya ng hindi niya ka-type. Pero, wala siya nagpamalabag si relasyon ta. Pag, babe, residido ako nga pakaslan ka. Kagun pakaslan lang kita. Mabaton ka lang ni Mama sang amat-amat.

0: Babe, salamat ha. Nakasalangkit kita.
1: Arjo, ako dapat na magpasalamat sa imo. Tungod ginbaton mo ako, pati ang anak ko.
0: Ina, tungod pa lang ka, takakatama. Laika. Babe.
1: Babe.
0: Gusto ko man niya, makaangkon man kita sa kaugalingon tang anak. Babe.
1: Ay.
0: Babe.
1: Arjo, ginagutom si baby.
0: Bayad na siya, bala. Animunta, pro.
1: Ay, babe, pakanon ko siya, bala, anay. Mabalik ko diliwat, ah. Wait ko di, ha?
0: Okay. Balik ka dayon, ha?
1: Okay, babe.

0: Babe. Din Mayo nga. Si April. Dito mo na lang patiniron sa kay Lola niya.
1: Babe. Babe, hindi pwede. Hindi ako makasaw nga. Wala sa tupad ang anak ko eh.
0: Hindi tabi makabuo tungod sa iya eh. Ay. Kita mo? Diri na siya gahulid sa ato, no?
1: Ginhakwat man siya naton kung matulogan na siya, hindi ba yan?
0: Bisan pa, babe. Tagal siya sa isang gabi siya gatulog eh. Kagadula ng gana ko. Tungod, katuloy yun ah.
1: Babe, amo gina ah. Ga, paayaw-ayaw man ta kung matulogan naman siya, hindi ba lang?
0: Bisan pa. Laingit akong kondisyon ng lawas ko. Kita mo? Pila na takabulan nga nag-aupod. Tub-tub subong. Wala kang hihapon na busong. Tungkol hindi ta makuha ang perfect ka timing. Agad nga makabata kita.
1: Babe, sorry na. Hindi man ako abi kasaw nga. Wala sa tupad ko ang bata ko eh.
0: Mainit ko? Ako na lang di mahalin, bro.

0: News.
1: D3, Bio, yaligaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, kaya ba sa tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatean.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule, proteksyon sa mga balatian.
11: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galing hungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, galing pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
16: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
20: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabi kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: It's the best part of the day!

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyo kalikot.
5: Salon pass.
7: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult.
8: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Babe, anong siling mo nga ikaw ang mahalin?
1: Ah, ang buhat ko silingon, mapain na lang ako sa kwarto. Sulod ka lang kung matulog ka na si Ibrela.
0: Arjo, ikaw bala mo, kasimple lang gid bala na nga problema. Abi dali bala diri, kay mabawi ko sa imo. Kita na lang diri sa kwarto, oh. Hmm?
1: Oh.
0: Babe.
1: Laika.
0: Babe. Nagapamalo naman ang manok mo, ha? Hmm?
1: Siyempre. Abi maneobrahan na. Nahigdaw naman ko abis ang wild kid eh.
0: Okay.
1: Laika.
0: Okay, babe. Babe, si Abril ang nagpanawag. Eh, ba si buhi na nila?
1: Eh, karoon ang sabda mo na? Nagasugur na tao?
0: Eh, sabdan ko lang kadali, babe, ha? Ay, para hindi ako mag-worry.
1: Sige.
0: Ay, wait lang, babe, ha? Hello, baby ko? April? Hey, nga nag-ibig ka?
2: Ha? Nginaway ka sa mga classmates ko.
0: Ha? Ay, sige. Ara na si Mama Bibi, ha? Sige na, ha? Bye na, ha? Malakat na ako subong, ha?
1: Babe, ano ko raw?
0: Ay, babe, si Avril, ginaway ko na sa mga classmates niya. Eh, malakat anay ko, babe, ha? Sorry, kid, babe, ha? Eh, mabawi lang ko rin sa imo, babe, ha? Mabawi lang ko.

0: Babe. Nagaplan ako nga. Mabakasyon kita. Bisan 5 days lang.
1: Ay, good idea, ina, babe. Ay, para maka-enjoy man sa April.
0: I mean, babe. Inang kita lang.
1: Ay, paano naman sa April, babe?
0: Babe, naghambal ako kay mama. Ginayo ko si Manang. Nga siya lang dalang mabantay diri sa balay. Kaga April.
1: Ay, babe. Hindi pwede nga bayaan ta sa April.
0: Nga, hindi pwede, babe. Abi mo. Halin sa pagpakasal ta. Wala kita ka ni Mon. Tungod permi ara sa tupad mo sa April. Ang gusto ko lang ha. Hatagan taman ligwang kaugalingon ta.
1: Permi taman ginahatagan ligwang kaugalingon ta, babe. Ano pagit, babe, how? Mas nami gani nga magbakasyon man kita nga tatlo.
0: Okay man ha. Pero mas maayon kita lang yung aduha. Para makabuo na ta. Tub-tub subong. Wala ka paghihapon nagbusong, oh.
1: Kulang lang ta sa timing, babe, ah.
0: Amon lang ni Pirme. Kulang sa timing. Hindi pwede nga mabilian sa April, ha? May mabantay man sa iya.
1: Babe, dumakasiling ko nga. Selfish ka.
0: Laika?
1: Kung gusto mo magbakasyon, ikaw lang to, eh. Bilin lang kami diri. Dulaan ko gana.

Ato na si Arjo. Ay. Daw na konsensya man ko nga. Amutungin pang hambal ko pa. Ay. Naintindihan ko man siya. Pero hindi man pwede nga ibilin kong anak ko. Sige lang ha. Mabawi naman ako sa iya karon. Mabawi naman ko.

0: Salamat.
1: Arjo? Hubog ka na naman?
0: Nagsat-chat lang kami sa mga office mates ko.
1: Boro naman ba yung upod mo ay?
0: Oo. Pero di ka magkabala ka. Wala man sa Malaysia.
1: Arjo, nga mo kasi naman.
0: Pampalipas oras lang. Padula stress ko na habi. Kaya ikaw eh. Puro na lang si Ibril lang sa baba mo.
1: Arjo, hubog ka lang ah. Nakainom ka lang.
0: Uy, Leica. Parang kakamunta ka, ha? Natakaan ako mag-upod sa imo. Puro ka lang wala oras ako. Gusto ko malakata. Pero hindi ka. Tungod dalon mo gid si Ibril. Kamalo ka? Sabat-sabat na lang siya eh.
1: Arjo, kasakit mo naman. Bata ko si Ibril. Di pala antes mo ako ginpakaslan? Ginbaton mo siya? Kaginakabig na anak mo?
0: Oo. Pero sa doto ya. Pero subong. Laina. Dungon. Ikaw mo lang nagpadula sina eh. Nadulaan ako gana sa mga buhit, ha? May pasong una? Ginsunod ko na lang si mama. Ngayon di ako mga sawa, si mo.

Makasiling man ako nga may sala ako sa bana ko, tungod madamo na sang tinion nga ginbalibaran ko siya, tungod hindi siya gusto nga dalon ang anak ko, tungod sabad lang kuno. Masakit man sa part ko, pero naintindihan ko man siya, tungod gusto niya man lang nga masolo ako. Nabutang ako sa tunga-tunga. May best nga nagalaya si Arjo, pero nagabalik man siya. Sa subong, problema ko gihapon ini. Madamo id nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Laika. Like.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5 ang aton oras, alas 2:33 na sa hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Nagapamati ka mo sa K5 News FM, kaupo si Tita Sunshine and Kuya Kenneth. Tubtub alas 3 ang aton nga program this Friday, June 19, 2026.

Inyo nabatian ang isa ka istorya sa drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Nagapamati ko, gadalom ang akon nga paminsaron, kuya. Kaya bininyo, hindi mahapos ang mangin single mother. Kung may gusto nga magpakasal sa imo, kung ikaw isa ka single mom, huna-huna aanay kagkilala hagid sang maayo ang lalaki nga ina. You are, or if you are a single mom, hindi kagid magpakasal sa tawo nga hindi niya man lang pagpalanggaon sang matuod-tuod ang imo anak. Antes ang inyo relasyon, nakabalo naman na siya nga may anak ka, may sidecar ka, hindi lang ikaw isa, or hindi lang ikaw, may anak ka. Dapat ang lalaki nga hindi selfish ang inyong pamanahon or ang inyong updon sa pangabuhi. Inabalang lalaki nga hindi lang ang iya kaugalingon, ang iya nga ginapaminsar. Abi ninyo, sa mga single mom ha, ang lalaki nga nagapalangga sa imo sang matuod-tuod, palanggaon niya man na ang tao nga imo ginapalangga. Pamilya mo, ginikanan mo, anak mo, kung may anak ka. Ina, kung palangga ka niya sang matuod-tuod, dapat maluoy pa na siya sa imo eh. Dapat maluoy siya sa bata, kay wala sang amay. Siya pa na dapat ang nagasiling nga i-check to anay abi ang bata. Kung naka-intindigid siya, kay nakahibalo siya nga ang bata walang kalaban-laban. Kung kuhaon mo ang iloy, makaluluoy ang bata. Nga wala siya kaagi, nga nangin bata siya. Bata man na siya before, kagkabalo man na siya nga. Kung bata ka pa, wala ka pa bla espiritu. Hindi ka makadesisyon, hindi ka makaprotek sang imo kaugalingon. So dapat siya nga stepfather, siya pa na gani dapat ang mag, you know, encourage sa imo nga iloy, nga dapat unahon mo anay ang bata, kay ako ya dako na kuya. Hindi na kuya baby, nga dapat baby mo pa. Dapat unahon mo tong bata anay. Dapat antes siya nagpakasal sa imo, kabalo na siya, nga may sakripisyo ginaiya nga upod ang pagpakasal sa isa ka single mother. Abi mo inday, kung naglabot na sa punto nga nagalayas-layas siya kag nagaupod sa lain-lain nga babayi, nagapauli nga hubog tungod sang kakitid sang utok niya. Kabay pa nga hindi siya magka-STD. Kabay pa nga hindi siya matapikan sang balatian sa mga babayi nga, you know, sinusino lang ang ginaupon. Kay kun magluko siya sa higad, base kun ikaw pa ang mabuktot sang halakaatipan sa iya. Ako ya, mahambal ko sa imo langga, pangita kagidya sang trabaho. Kaugalingon mo nga income. Kagbuhia ang kaugalingon mo kagang anak mo. Kung magpauli siya nga hubog, kag maagwanta mo pa, ti agwanta ha. Pero maabot ginaya langga ang adlaw nga maubos ang imo nga pasensya. Nawang i-secure mo yung subong, kay kung mag-amo na siya yung klase isang lalaki, wala na niya piho ang inyong ang inyong pagpangabuhi. Kaya muna na iyang dalagan sang utok niya. Okay? So pangita ka sang trabaho mo, income mo, kagbuhi ang kagalingon mo kagang anak mo. Mintras kaya mo, tikayahada, sarangada, pero maabot ginayang adlaw nga mapuno ka sa ginahimo niya. Sa mga lalaki, antes ka mo magdesisyon ng mga buhi upod ang isa abi ka single mother, huna-hunaan nyo gid. Ari o, ang mahambal ko sa inyo,
kung kamo man lang ang magguba

Kung kamo man lang ang maguba sang kabuhi or pangabuhi sang isang ka single mother, mas maayo pa nga hindi nyo na lang sila paghilabtan. Hindi na kamo mga luyag, hindi na kamo mga sawa single mother. Hindi ka mo magkabalaka kay ang mga single mother, hindi na sila makaluluoy kung wala sang lalaki nga mag-support sa ila or wala sila sang lalaki nga updan. Because God will take care of them. Kay nakahibalo ang Diyos sang ilang sitwasyon.

0: 2:44 ang aton oras mga ka-K5. Good afternoon sa mga taga Bogs Kandingan. And kagabi nag-standby ko to sa may Dreamers. Gapamati sila gali kada hapon sa program It's Your Time to Shine. Kung nagapamati ka mo da sa bong sa Dreamers, good afternoon sa inyo. Thank you, Gid. Aralan ako ya sa unahan sang Bamsi, yeah. Ang Dreamers. Oo. Pwede ka standby. Damo man to prutas, kuya.
1: Ano ka mga prutas available dito, Tito Shai?
0: Damo dito. Do tanan, bala mo? Oo. Damo to prutas, kuya.
2: Kagaganyan, lumuluta.
0: Ay, by the way, kahapon or kagabi man gali, nagpa-Gcash kami to, kuya. Sa may kuan, sa may diri man sa Takuling, tupad lang sang ano, nagpa-cash in rather. Sa tupad lang gid sang barangay hall. Damo da sila nagapamati man sa It's Your Time to Shine. O, kilala niyo ko gani kuya, si Manang Glenn. No, Manang Glenn, if you are listening, thank you very much, gid, sa help mo kagabi. Oo. Glenn, abi ko babae, lalaki. Nag-greet ko na siya kuno diri kuya sa una,
1: yes,
0: before, no? And abi ko kuno lalaki siya. Oo, pero babae siya.
1: Oo,
0: Manang Glenn, hi there. Good afternoon. Thank you, Gid. Thank you, Gid, sa inyong support sa It's Your Time to Shine.

0: 2:46 p.m. ang ato na oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa Innocent Clinica D3 Bio. Mabakal sa Shopee, mabakal sa mga KSS resellers dara sa inyong barangay, mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar, and of course sa tanan-tanan ng mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental.
1: Bakal man sa Maxwell Nasan Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall, mga
0: yes. O ara man sa Maze, pwede ka mo makapangumbra damo to stocks. Gusto niyo magkaon kangkong chips? Yes. It's really very healthy.
1: Friday subong.
0: Friday subong, basi ma movie marathon. Nami na may ginakaon-kaon nga chips sa mga kabataan. So give them kangkong chips, kay healthy pa na ang kangkong
1: namit
0: chips.
1: Namit na yan, yeah.
0: Yes, and you also give them ano memory plus syrup. Dagi ninyo sa memory plus syrup ang inyong mga kabataan, aside from my disease syrup nga ginapainom ninyo sa ila every day para iwas cancer, iwas balatian. Kabalo naman kita nga kung nag-edad ang tao, nag-develop na ginaya kuya ang balatian, especially cancer and also infection, no? Okay lang na yan kung may disiplina ka, kuya. Pero kung wala ka disiplina sa lawas mo, pwede ka magka-diabetes. So take your supplements, take your MyDC, my MyDC syrup, my MyDC capsule. Ang kabataan, hatagan gid sang Memory Plus ara sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall para mag-alam pagid sila. And take your DTX 500 capsule every day. D3 Bio, na-mention ko na?
1: Yes.
0: Oo, kung D3 mahilig Bio ka naman sa coffee, mag-DTX Coffee Mix.

0: Kuya, this coming Sunday, Father's Day na.
1: Yes. Happy Father's Day kay Papa.
0: Happy Father's Day kay Doki. Very humble nga amay.
1: Kay Lolo, pagitita siya.
0: Very open sa iyang mga kabataan. Very responsible. A good provider. Disciplinarian sa mga anak. And si Kuya Ken, nakagraduate yes. na sa kolehiyo. And nagatrabaho na diri sa klinika.
1: Sa bodega.
0: Oo. Kung anong ginasuksok ko nga uniform as an ordinary employee of K5. Amo man ang ginasuksok niya. Nga kung sa bagay ang manager, pwede gani magsuksok sang long sleeves or suit. But you know, mas gusto niya ang magsuksok sang uniform sang isa ka ordinary employee. And I'm very proud of Kuya Kent because Kuya Kent is my ihado. Very humble. I like that, anak. I love you. Thank you, Gid. Gabay pa nga makontinyo na.
1: Dayon na, Kuya Kent.
0: Yes, so gakwa man na siya sang iyang sweldo. And just like, you know, just like Papa, kung kaisa makita mo, nagalukdo sang karton. No? Very simple guy. Simple kaayo nga anak. And kanami kay Doki magdisiplina sa mga kabataan niya. Si Kuya nagaupod sa ako, nagaprogram.
1: Yes.
0: Nagabaton man sang sweldo.
1: Nagadrama man.
0: Kun ano man ang pila to sang mga empleyado sa pagkuha sang sweldo, amo man siya. Gapila man na siya didto, gakwa man siya sang iyang sweldo. Okay, yes. Kuya. Sundan niyo gid si Papa ninyo. Sa tanan-tanan nga mga papa, daddy, tatay, mga responsable, loving, maayo nga mga stepfather, Happy Father's Day sa inyo tanan.
1: Sa kay Lolo pagid.
0: Oo, tanan-tanan sila kuya. And sa mga mother like me nga naga, you know, atubang sang responsibilidad. Sang isa ka father, sang isa ka tatay, Happy Father's Day to me also.
1: Mother's Day, girl.
0: Kag sa inyo man, nga nanay, pero, you know, sila ang nag-provide, sila ang naging tatay sang ilang family. Happy Father's Day man sa inyo.
2: Sa kanya.
0: Si Daddy Cap, nagapag-greet Happy Father's Day ko no sa iya. And si Nonoy, nga tatay ni Kid, Noy, Happy Father's Day. Sa tanan-tanan, nga mga papa, dari sa K5 News FM, advance Happy Father's Day sa inyo.
2: Ano ang nararapa?
0: 2:51 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Kuya, may gina-monitor kita ga isa ka bagyo pero ara pa sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Nagagiyo ini siya pasulod na sa par sa kada sigon nga 20 kilometers per hora. Kaina alas 10 nakit-an ini siya sa kalayoon nga 1850 kilometers gikan sa nasilangan nga bahin sang Eastern Visayas. And isa pa lamang ini siya kamahina nga bagyo. Isa pa lamang ka tropical depression ang iyang kabaskogon is from 55 to 70 kilometers per hour. Sa Hunyo 20 sang gabi, ano kita subong June 19, right?
1: Was.
0: Okay, so tomorrow night or Sunday sang aga, posible nga makasulod na ini siya sa teritoryo sang Pilipinas or sa Philippine Area of Responsibility. Kaghingadla na siya bilang si Bagyo Francisco. Ini nga balita, ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Herbal Soap, Extend Food Supplement, Pre-Bio Coffee, and Klinika's Probiotics. Ooh, sandali lang kuya ha, kay matapos ng aton nga program, ang presyo sang diesel ko no mabuhinan buwas. Asa Martes, not tomorrow but on Tuesday. Okay?

0: Yon Ramos.
1: Yes. Uy, si Engineer June Ramos, Gapamati, Subong. Yes. Engineer, happy Father's Day to you. I love this guy. Kay kabuot gid nga tao, very humble. Thank you, good engineer. Salamat gid sa inyo. Happy birthday sa mga naga-celebrate sa ila birthday today, June 19, 2026. Kag sa mga ma-celebrate sa ila birthday tomorrow and on Sunday, advance happy birthday sa inyo. Ini si Sunshine Lacson.
0: Kag ina naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
0: TTX 500.
3: Mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sining health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Permanente na balik-balik ang hambal sang dipid sang una ilaslugan, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Ay. No? Kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sa lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo, kagali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Garantisado.
0: DTX 500.
3: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo.
6: Gusto.
3: Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting, no.
4: Even philosopher.
3: Philosophers, no. Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali nga per minute need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
4: Ang namian ko sa combination sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
3: Okay.
4: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero gakadula ni samtang gaka tigulang ka. Murang rason nga

0: nga mainom ka antioxidant para may recycler. Okay. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka may TC, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Servoy ang nag-provide sa ang pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi naupod ta permi ang DTX 500 kag ang MyTC or PureC bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract, DTX 500 kag MyTC nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
1: Always hobby.
0: Kag wala kasang balatian, DTX 500 kag MyTC or PureC na kadad.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis!
3: DTX 500!
4: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: 1.5 K5 News
4: Friday
5: K5 Flashback
4: News FM
5: Flashback.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

Oh, negeri belai yang kagung aris. Basahon ko. Big, ang bata ko, ang bilya, sobrapa sa 10,000. Kapila mo naman, guro, gintandog ang bata ko. Amo na ang ginkasugtan ta, hindi bala. Basi ako sarka namon, rape, tapat kagid. Tarantado! Taw ako ba yung pahugon niya? Humandam ka, Aris. Umandam ka. Hindi mo ako maisahan. Hindi! Animal ka!

0: Mahala si kita. Iwi mo sana ang tanan mga, mga gamit kay mapauli kita. Ako sartang animal nga Jay nga to. Kipwersa kagali niya. Rape na, day! Rape na, kainsindi ka!
1: Nay, hindi na lang ito magbaga mo pa, Nay. Isa pa munang, amo nang ikasugta nila ni tatay eh. Nga akong ibayad niya sa utang niya sa amigoy eh.
0: Kundi animal siya!
1: Kung pinsaron kit man, Nay, walang man ako kitabayaan ni Sir Jay. Ginatagan man niya ako sa komportable nga kabuhi.
0: Kag ang buot mong silingon nga kumporme ka lang nga amusin ang kabaylo sa sakang mo? Ha? Nalatnan ka man sa kahanginan sa kamukhang peras ang amay mo? Amo na?
1: Nay, hindi na. Hindi lang ako gusto sa gamo, Nay. Hindi na ako gusto sa gamo.
0: Jenny! Hindi ako magsugot! Pasakaan tagit sa kasong animal mo nga, boss! Nakabati ka?

0: Day?
1: Nandano nga ako yung pakasuhan mo, aw?
2: Tungod na realisar ko nga ikaw ang utok sa imitanan. Hindi man maghilabot ang migo mo sa bata ta, kun hindi ikaw ang naguna-una. Tungod sapat ka nga klase sang amay. Gani ipapriso ta kaga animal ka. Ato na! Nagkanto na ako kay kapitan kag ipasumon ka. Ipapriso tagin kay Aris. Hindi lahog-lahog ako sa misyon na ginatagbo sa akon. Napatawad na pakasanguna sa ginubos mo lustayin kinitaan ko sa abroad. Pero ang pagbaligya mo sa dungog kaglawas ang bata ta para isustain na sa misyo mong sugal, hindi ko mapatawad. Kapatid ka, hindi ko ina mapatawad, Aris.
1: Hindi, dahi, ah. Hindi amo sinaday.
2: Hindi man.
1: Huwag yun ta bala. Huwag yun ang tani. Si Jay ang pakasuhan ta. Mankursunada yan si Jenny. Hindi bala nak? Hindi bala mo sina? Hindi bala? Hindi bala siling mo kay nanay mo? Ginapwer sa kaniya kada gusto kaniya gamiton. Oo, kaya mo lang gamiton tanga rason. Rape ina! Hindi man, hindi ka man iaasawa mo.
3: Nagkakamusin niyo, ah! Nagkakamusin niyo! Matyanyo na lang ko! Matyanyo na lang ko! Matyanyo na lang ko!
2: Day! Day, Jenny! Nakita mo? Nakita mo kung anong halit ang ginimo mo sa bata mo? Ginguba mong kabuhi niya! Nakabati ka? Ginguba mo, Aris! Humikog ganing bata ta! Umandam ka sa akon!
1: Day, kukukukun, day! Ini nga hugada, mahabago nagin ko, day! Kukoy na! Hindi na kumanahor! Hindi na kumanahor, day! Ang cellphone ko ihatag ko na nasa imo! Mapakabuot ng kid ko, day. Maluwi naman sa akon. Hindi lang ako pag-iakusar. Hindi lang, day.
2: Tapos na. Nakadesisyon na ako, Aris. Kinahanglan hatagan ka sang leksyon. Nakabati ka. Kinahanglan hatagan ka sang leksyon.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effectivo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extel.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Gilayon nga nagpangayo sang bulik ang asawa ni Aris sa Ilapunong barangay agud papasakaan sang kaso ang iya bana. Samtang si Jay naglupad pa kadto sa iban nga pungsod upod ang iya asawa kag bugtong anak. Samtang si Aris mahimo nga mga pangatubang sang kaso nga qualified trafficking in persons. Ang isa ka amay nga gidgamit ang iya anak kabaylo sang kwarta ukon ano pa nga butang. Ini isa sa pinakamabugat nga kaso. Nasaad sa Republic Act number 9208 nga ginamendahan sang Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act kag pagkapriso tubtubuhi ang kabayaran sini. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay. Tubtub sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapag palayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtrunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sure ka! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Jeannie, Angeline Buenafi, Aris, si Sir John Bironke, Jay, Elmer Ubaldo, Sally, Ernadisina Amiga, Dali Kagnanay, Linilia Miranda, kaupod man si Melvin Plotenya, Kuya Kinit Oy, kag Erjan Liva, ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Number 1.5 K5 News.
5: Oras ng K5 News FM, alas 4:30 na ng hapon.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador!
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador!
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador!
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
8: El Castigador!
6: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon daw, Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa GC9, kita karoon sa bulan naman sa Hunyo, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon. Hantod lang kita alas 5:30 man sa sining hapon. Welcome na mga suki natong nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental. Kag sa syudad sa Bacolod. Nagaungot naman ang mga pipila natong mga radio station sa bilog naman nga probinsya sa Negros. Sa sur nga bayan sa Negros Occidental na mabatian kita sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Suara FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng estasyon. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Live man kitang mabatian sa atos ng mga social media accounts ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa K5 News FM Negros Island. Malantaw magkita via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag TikTok account at K5 News FM Bacolod. Kumusta nga aton sing mga suki nga nagaupod sa atong kapala tuntunan sining hapon? Sa aton sing mga suki na ginaupdan ako sa akong sing mahangkilan nga mga sparring partner sa technical side upod sa kay K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao ang Loyloy 4 ang Butchog Ocho. Ako naman yung si Kubos Ngalagad, si K5
1: Rhodes Palma El Castigador.
0: Sa aton si mga suki dira mismo sa may Banwa sa Morsya sa may Danas Highland Cafe, nagaungot na si Kumariko Salimar Gravino and of course si Parikoy Rami Guapo Gravino. Oy, aragal is little busing Kuya Kenneth Oyo, siya subong nagabantay sa technician, no? Mga technician na to, no? Oh, ang Danas Island Cafe mga K5 gina-endorso ko gid sa inyo, wala na sang pinakamanami nga resort na sa may Murcia, special binti sa may barangay Santa Cruz. Kay nga ama ang paborito ko dang ice cream bala kuya sa pagkanamit, no? Tapos may ara pa nang stick ong imutang. Namit-namit las ang paborito ko gid ang Bisaya nga manok nga ginbakol. Ginbakol ang Bisaya nga manok nga ginbutang sa sulod sang butong nga lubi.
2: Alright!
0: Pero sa totoo lang, Parikoy Rami, doon nalipat na ko sang sabor sang binakol na nga chicken binakol mo na nga Bisaya mo sa Maydana sa Island Cafe mo. Sige lang, kay makachimpo ko, medyo masako-sako ko sa anniversary na munbe. Makatulo tawhay ko after sa anniversary sa K5 News FM. Makatiyog-tiyog na ko na sa may banwa naman sang Morsya, special minti sa may barangay Santa Cruz. Oy, si Parikoy, madalang barangay kapitan nga gwapo. Muna yung barangay kapitan nga gwapo da. Sa may barangay Santa Cruz, si Kapitan Gravino. O, sa aton sing mga suki, gusto ko muda nga maglagaw-lagaw, Danas Highland Cafe, mga kakifay. Alas sa 4:37, sa aton sing mga suki, ipahibalo ko sa inyo ha, ang K5 News FM, may ara kaming mga pipila ka mga events nga ginapili namon kung sa diin nga mga barangay kami magkanto, especially nga mo sing gift-giving activity. This is for the people, not for anybody. Oh, hindi para sa iba na, para ni sa mga pumuluyo naton, especially sa mga poorest of the poor. Di okay lang ako ng mga barangay tang mga manggarano nang hindi na kinanglan bulig, di wag na problema. Nabla mga barangay nga way niya nagakinanglan bulig, di okay gina. Dito kami ya sa nagakinanglan ah. O sa aton dire nga mga suki sa bilog ng Bacolod da may sa unahon ko nang event namon. That would be on the very first day sang amon sining week long anniversary sang K5 News FM sa amon sining ikasyam nga tuig nga anniversary. sugdan namon magka K5 sa Domingo ng adlaw. Domingo ng adlaw magka K5.
1: El Castigador.
0: Alas 7:30 uto alas 8 sang aga.
1: El Castigador.
0: Diri sa Bayan Rayo Gymnasium. Atubangan lang sang K5 News FM Bacolod Station. May gym na diri si Doc Ramil Uy, kanami nga gymnasium, ginatawag ginamon nga Rayo Multipurpose Gym. So meaning, pwede ka di ka volleyball, pwede ka ka basketball, pwede ka ka futsal, pwede ka ka badminton. May gym pagid sa babaw. Inang padako-dako, lawas, bla, pareho kay Busing Kenneth Uy. Ga-gym siya, tamong mga biceps siya, kag-triceps siya, naghalabok na. Oh, diri sa Rayo Multipurpose Gym, kakipay pagahiwaton, ang amon sini, o kunangaton sini nga bloodletting activity. Ano ina siya, sin o pwede maka-join? Tanan, pwede ka-join. As long as makapasar ka sa screening committee. Ining bloodletting activity, mga kakipay, ginapasalamatan ko gid ang aton si nga city councilor, Honorable Lady Glaz Gonzales Palyan, ang barangay kapitan sang barangay Takuling, nga daw si Camille Prats Blang itsura, kagwapa nga klase barangay kapitan, kagkabuot pa, although nga tidamu-damu di manggaranon sa Takuling, pruti mga kakifive, nagasiling na siya, sige, buligi man ang Takuling, sir, kami iban pagidya nga pwede natin matagaan bulig. So, bloodletting activity mga kakipay sa Domingo diri sa Rayo Gym sa pagpanguna sang amon sin nga CEO nga si Doc Ramil Uy kag ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, K5 News FM Bacolod kag Rayo Foundation Incorporated. Kaupod na diri ang K5 Solid Supporters kag ang Barangay Takuling, kag ang Philippine Red Cross, kag ang City Health Office. Mga kakipayti sa Red Cross ang magapanguna sang aton sing bloodletting activity in coordination naman sa City Health Office. Kay ti may mga doctors, kay mga nurses nga magakagto diri sa gym. Sila mag-assess sa inyo sining vital signs kung pasado ka mo bla o kung ikaw bla pwede ka makuaan dugo. Kay ti may screening pa mo. May pre-screening pa kay hindi na sila mapasugot kung mabalaan nila nga wala mo masunod ang nagakaigo nga pagsulundan para makuhaan ka sang dugo. So sila idiri upod ang mga staff sang Barangay Takuling kag sila ni Janjan, kag sila ni Jade Castillo gin magapanguna di. Sila na di magka-K5 aga mag-screen with the Paglaom Eagles Club. Ang Paglaom Eagles Club magaupod man kay magabulig man mga kaki-five sa pagkuha sa mga vital signs ang mga gusto nga magdonar sang dugo. Upod man ang Black Panther. Ang Black Panther Brotherhood Incorporated mga Riders Club ini. Upod ni sila, upod kami, para damo kita nga mabuligan. Plus, upod man diri ang Bacolod City Police Office sa pagpanguna naman ni Police Colonel Eugene Rebadomia. Ti sunok kay Colonel Rebadomia niya ti iba disseminate kong information sa tanan nga mga baka police stations. Ti sa napulo ka mga baka police stations bisan magpadala lang kamo ni Duak Bilog, okay na na. Diba? Kay si Colonel Rebadomia siya ti kung magkuaan sila kag maging successful ang makuaan sila dugo ti tagaan tas lanay pulo pa huway. Di ka pa na, may pulo pa huway after. Taga Bacolod City Police Office, taga Traffic Enforcement Unit, sa pagpanguna naman ni Kuya Police Major Elmer Bonilla, di magapadulong diri para magadunar sang dugo. Kag ang Philippine Army, no, magakagto man diri para magabulig man dunar sang ilasini nga hamili nga dugo. Para kay sino na, hindi na para sa iban, para sa inyo na. Di ba kay ang K5 News FM may ara kami bi partnership sa Red Cross. Yung nagakagturi, nagapinangayo sang bulig, especially dugo, gina-refer na namon sa Red Cross. Kag pagkabati na sang Red Cross, kag K5, automatic na i-approve na sang Red Cross. Why? Kay ti may ara kami di allotted. Hindi ko lang paghambal. Ang K5, kita mo, damo-damo kami na ginapang-send ng mga ginapang-forward ng mga request na ginaprobahan man sang Philippine Red Cross. So, Domingo, alas 8, kita ay kita diri sa gym. May ara pamahaw ang Rayo Foundation Incorporated sa pagpanguna ni Manager Robert Pacardo. Di magaprepara siya sa pamahaw, may tubig. O, kag ti after sina, kung makwaan ka, kung successful donor ka, daw may ara pagid nga plus. Hindi ko lang paghambal. So that's why, kung magdonar ka, diri sa K5, magdonar kaya, hindi kaya magpuli nga gilibion. Maghatag ka ni dugo mo, kung successful na donors ka, may balunon ka pa, plus may balunon ka, anytime nga magkagtok ka sa K5, kung gamiton mo yung dugo ang gindonar mo, o gamiton sa pamilya mo, hapos ya katama, pwede niya na naton maklaim. Automatic na sa inyo. So hapos, kay may ngalan na kabilis K5 mo. So munang una naton nga programa sa opening sa K5 News FM Bacolod 101.5 9 years anniversary mga ka-K5. Anong matabo sa Lunes? After Domingo, bloodletting, sa Lunes, mga ka-K5, amuning matabo, isugid ko nga daan sa inyo. That's why ginainganyo ko kamo, nga magkagto kamo this Domingo, mapakwa kamo dugo. Sa Lunes naman, ang amon sininga schedule, Lunes, may ara kami tagaan sang pamilya. No? Pamilya diri sa sudan sa Bacolod, not just only Takuling, not just only Estefania, Banago, Mandalagan, Granada, Handumanan. Ginpili, ginscreen, gidmayad. May iban nga nagpasa, proti mas may pigado pagising sa inyo. Ang ginpili, gidbin naton, siguro maisip ko lang sobra pila, alabot libo, ganigro. Ka mga pamilya, nagdala din sa ngilasin nga mensahe, nga sir, kami man sir, taga-iman kami. Ugaling, ti unfortunately, kag masubo ko man ibalita sa inyo, nag-alokar lang ako siyam kapamilya. Signifies that K5 News FM stand strong for 9 years in public service. So, siyam kapamilya ang aton tagaan. So, mga pigado, ganyan, kag-deserving na pamilya nga dapat makabaton sang bulig pinansyal, bulig groceries, may bugas, may kabo, may hanger, may habon, may kape, may balde. Right. Importante, may bugas, may pangsudan, may grocery ka na, may pakas pa. Hindi right. Ganun mo makita, yaman kumpitos, Ricardos, kagnami pa ang mga klase sa mga bugas. Ang aton ipanghatag sa siyam kapamilya. Ang bang amon sininga target would be on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. And on Friday, timilyo pa chillax kami anay na. Kag sa palaboton nga Hunyo 28, June 28, 2026, may ara kami tani. May ara kami tani nga K5 Kalingawan sa barangay nga pagahiwaton sa may Purok Pag-asa Barangay Estefania. Purok Pag-asa Barangay Estefania, dira kami magahiwat sang amon singa K5 Kalingawan sa barangay, meaning madala kami da sang kalipay, pahampang sa mga kabataan, sa mga tumalanaw, ka mga sakdag sang K5 News FM, mga supporters, ka mga pigado. Kay after sina mga ka-K5 sang pag-games na po, may paraffle kami, mahatag kami sang pipila ka mga vitamins. And after sina mga ka-K5, may ara kita dira nga pagahiwaton nga gift-giving activity. So mga more or less, mga 150 to 200 kung kaya naton nga mga recipient ka makabaton naman sang bugas gika naman sa K5 News FM Bacolod. Upod sang aton sing mga sponsors man, nga dugidugay pasalamatan ko mga sponsors naton. Kay you know what? Ang K5 given nga nagapanghatag, no? Nagabulig kita sa aton si nga mga pumuluyo dere sa Bacolod. That's why nga nag-top up ako sa iban nga mga LGUs nga para makadugang-dugang manbulig, madamu-damu kita nga matagaan nga mga pamilya nga bigado dere sa Bacolod. Dira sa may barangay Estefania. Galing kay tido masubo ang balita ko ni I don't know, no, kung anong natabo mga ka-K5. Kay sa tutuod lang, nagpadala ko letter sa kay Barangay Kapitan Honorable Jerry P. Tingson, ang Barangay Kapitan sa Barangay Estefania, nga ga-request kung pwede kami ka-gamit sa Pag-asa Gymnasium, purok Pag-asa. Ugaling kay ti suno kay Bong Lumaino kay siyang insugo ko ti daw wala daw binato ni kapitan without any reason man nga ginhambal kay Bong. So I don't know what happened nga wala ni ginbato ni Kap ang aton sing request. Ari ang papel nga ginsulat ko ginpadala ko ginpirmahan ko diri nga siling ko ang akon diri hambal is Honorable Jerry P. Tingson, punong barangay, Barangay Estefania, Bacolod City. Subject, request for use of Purok Pag-asa Gymnasium. So meaning, due respect sa atong barangay kapitan, nag-request kita. So siling ko, on behalf of K5 News FM, we respectfully request permission to use the Purok Pag-asa Gymnasium in Barangay Estefania. That would be on June 28, 2026 from 8 a.m. to 12 noon. So meaning, 8, 9, 10, 11, 12, that would be 4 hours nga aton sining pagagamiton kontani. Pero I don't know what happened nga, I don't know lang, why ko kabalo pagid sang rason, exact nga rason. Kaya ting aton tinutuyo, there is hatag malang takalingawan mo, kagabulig gamay sa barangay, without any malice, wala, kahit part niya sang K5 News FM. But sige lang, try lang namon liwat, no? Contact sa barangay kung ano ginman ning pag-aistoryahan. But basi kon may ikwa na. Ako gapati, sin ko basi may event sa gym. Sin ko basi bala kon may ara balang pag-ahiwaton. That's why nagdungan. Galing kay way pagid ko bi nabaton nga rason nga amon abi nga hindi paggamit. Sige ko, tingin butang ko na lang sa mind ko. Sige ko, basi pala kung may mga event ka nagdungan. Sige lang, mangita lang kami way ah. Kaya nga, mundiri is mangita ta way nga para makabulig sa Barangay Estefania. But sa liwat, sa Purok Pag-asa, hindi ka mo magkakwa na. Hindi ka mo magkatublag. Kung hindi ka mo na namun makagtuan, so pasensya lang gid. Kung taga Barangay Estefania, kung di kami nakakagto, sinyo ka makatag sa bulig. So magpangayo na kung nadaan pasensya. Kung hindi kami nakakagto. Mangita kami iban nga barangay. Damo man barangay nga pwede man yan naton kapag hiwatan sa KKB. Kay layo pa man to. Sunday pa man. Si Primo ko kapitan na Cliff Palma sa barangay punta tayo. Niya sa ako na lang di bla. Nag-chat sila diyo. Sa ako na lang da bala. Sige lang ah. I-check ko pa ni Mayad. So, mga kakifine. Sa aton sini nga mga suki, i-update lang kamo namon by next week kung sa diingin kami magapatigayon sang K5 Kalingawan sa barangay kung sa diingin man nga barangay. Kay sa siling ko na, as far as I know, ginbalik ni ang letter, wala ginpirmahan nga na-receive ang letter, based sa information sa halin sa kay Sir Bong, duha ni ka letter mo, kay siling ko receive copy ang isa. So gin-hand in ni personal ni Sir Bong sa kay Kapitan Tingson and he said nga ti hindi siya magpagamit sang gym for ano I don't know kung anong reason. Sige lang, wala kaso. Itinguan na namon nga mga pangita kami lugar kung sa diin gid man. Te diin dira ta sa araw. Bisali greta be. O pwede man sa gaasa kung to barangay o sa barangay Granada na lang ah. No? Ang balikin ito. O yeah, rin lang sa takuling. Sige lang ah, mangita ta. Damo barangay, may sisintay uno ka magkabarangayan sa Bacolod ah. I-update lang ka muna mon by Monday kung sa diin kami manghatagay sa amon sininga kwan. nga KKB, K5 Galingawan sa Barangay Plus Gift Giving. So manami na mini kay after sina Manyaga kami, tapos namun Panyaga, malakat kami sa Kampuestohan Highland Resort. Makagto ka to busing sa gabi, sang Sunday, June 28. Ma-slide na to sa ano, longest slide, no? Ikaw lang yung galing, di ko. Alright! Yung medyo malaba-laba, lubusing mo. So, salamat, Gid. Ricardo Cano Guaputan, ang pinakagwapo nga tag-iyas ang Kapuistuhan Highland Resort. Siya ang nag-sponsor, busing. Nag-sponsor sang venue para naman sa aton si nga K5 News FM Bacolod 9 years anniversary on June 28, 2026. Hapon hasta gabi. Okay. Plus pa, may pagkaon pa. Tapos may mga sponsors pagid kami. Panglawagon ko mga sponsors ha. Ini-initial sponsors pa lang ni ang ari sa akon. Diri, way pa niya, hindi pa ni kompleto pagid ang iban ha. Ari ang iban ho. Lawagon ko anay ha. Ang naghatag diri sa ila sining sponsors nga bugas. Oy, salamat gid Mayor Matthew and Vice Mayor Marvin Malacon. Naghatag diri sa bugas. Oy, salamat gid Mayor Matthew kag Vice Mayor Marvin Malacon. Si Mayor Hilson Tobillara ang pinakagwapo nga mayor San Enrique, naghatag man siya bugas man. Tapos si Mayor May

0: Paduano, Kong Karaps, thank you so much. Naghatag man siya bugas man kaga ang Highway Cars Dealer. Ay, grabe. Naghatag man ang Highway Cars. Sang iya sini nga bulig si Mayor, oy ari kuya ko. Si kuya ko guwapo man. Mayor, Kuya Mayor Judith Gallego sang Silay. Naghatag man bugas Kuya Mayor. Salamat gid magkagtuko da mga pi. Tagaan ta kada DTX Coffee Mix. Thank you gid kuya ha. Tapos ang amon nga pagkaon, puro lang lechon. Ang base lechon, naghatag lechon. Ay kadami. may makanta gini daw. Oh. Right. Isa ka lechon, si Congressman Jeffrey Ferrer. Nga malechon man ko primo. Oy, salamat gid ha kong Jeffrey Ferrer. Thank you so much, lechon man. Tapos din mapapierdi bala si Ate Mayor, Vice Mayor Maymay Romayla Nicor Mangilimutan. Vice Mayor, salamat. Lechon man kuno iya. Yan, bal pag ni Mayor Tungson niya. Kwan, lechon man akon.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500.
4: Sa mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sining health. Ginakorrupt sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas. Mo, no? Perminato na balik-balik ang hambal sang dipid sang una ilaslugan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. Ay. No? Kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong nga tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Gusto. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute, they live up to 100 to 120 because of fasting. No?
5: Right. Even philosopher.
3: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ang bal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali, nga per minute need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
5: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, ang ilang synergistic effect.
3: Okay.
5: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, ginakonvert niya balik ang

0: oxidized nga glutathione into its active form.
1: Mm-hmm.
0: Ginaprocess yan ni ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero gakadula ni samtang gaka tigulang ka. Mm-hmm. Murang rason nga nga mainom ka antioxidant para may recycler. Okay. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka may TC, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Serboy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga ginaupod ta permi ang DTX 500 kag ang MyTC or PureC bangod sa sini nga power combination. Gadamo kagakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa disugard sugar cane extract DTX 500 kag MyTC nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang ang maning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
1: Always hobby.
0: Kag wala kasang balatian, DTX 500 kag MyTC or PureC na kadat.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis!
2: DTX 500!
4: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesein that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio.
7: Problema sa pangkaso,
6: hilana,
7: sipon, kagubo,
6: tugasong virus, kagmikrobyo.
7: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
7: puno sang lauric acid,
6: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
7: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
7: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may visit.
7: Ang VCO,
6: yung may D3,
7: mga butika,
6: DTX, Coffee Mix.
9: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
6: DTX, Coffee Mix.
7: Mabakas, mga butika,
6: DTX, Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng MyTC Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. MyTC Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
6: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
6: MyTC,
7: mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
15: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
15: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
1: Gasakit ang tiyan?
17: Bugs for Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan?
17: Bugs for Biotics.
1: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
17: Para healthy ang tiyan.
1: Pag-klinika.
17: Bugs for Biotics.
18: Preton nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
20: Performance mo bala?
21: Maluya na?
22: Mag-extend ka!
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May bakaw kag vabuhas ka.
25: Garagapataas ang energy kag stamina.
26: Para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi, pre?
19: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
23: Extend Food Supplement for Men.
27: Tikasin!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Cheers sa barkada nating
34: Night Shift,
33: OT,
34: Breadwinner.
33: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
35: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
36: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
35: Drink responsibly.
37: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
38: Happy!
39: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
40: Playtime Entertainment. Born for happiness.
41: Playtime Entertainment. Born for happiness.
42: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
4: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
5: Mag-usar sang salon pass.
4: May direct edhing sang ka para makapenetrate sang sakit.
5: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
4: May long-lasting relief.
5: Tugtog 8 ka oras.
4: Para sa nagapanalakit nga baka.
5: Liyo kalikot salon pass.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga. Kitang

0: kita-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
6: Number 1 News Station 101.5
7: K5 News. Welcome back mga ka-K5. Sa ato si kapala tuntunan baway, pasensya na utdan ko sa nga kwan, ginutdan ko sa akong teknisyan nga sir. Time out na.
8: Alright!
7: Pasalamatan ko na yung iba't mga sponsors, si the Bacolod Car Seller, sa kay Richie Piodana. Salamat gida sa Richie sa Bacolod Car Seller. Nag-sponsor man siya sa bugas. Basi gusto nyo na magbakal sa salakyan bla.
8: Alright!
7: Kay taugan na si Sir Richie Piodana, siya sining number 0920-973-1403. Saliwat? 0920-973-1403. Bacolod Car Seller, dira mismo sa may kwana. At kwana sa may Hervias Building, Burgos, Lopesaina, Bacolod City. Ara lang dahil niya sining opisina o kung niya sining display area.
8: Alright!
7: Salamat gina sa tanong mga sponsors naton. And of course, sa iban pangaway kuya malawag, ari lawagon ko, nagbulig man ang Lucky AKK Department Store.
8: Oy,
7: salamat gid Lucky AKK. Si Sir Horace Yap, mahatag man. Oh, si Mayor si Mayor Anyeho Nicor, mahatag man. Si Mayor Jerry Rojas gali, no, mahatag man bugas niya, mahatag man kuda sang mga Murcia. Kita mo taga Murcia, mabulig basta taga Bacolod. Salamat gid Mayor Jerry Rojas, ha. Mayor Wing Lizares ang Kalisal, niya mabulig man ko, ha. Tapos ang Marley 888 mahatag man, kag ang BM Bambi di pasukat niya mahatag man ko, ah. Salamat. O si Cap Vito sang Barangay Granada, niya dumaduhol man ko, haw. Salamat kay Cap Nogi Vito, may very good friend and very energetic kag very mapisan nga klase Barangay Kapitan sang Barangay Granada. Ay salamat gid Cap Nogi, may hapon. Kada kita ay gamon niya, Kap, good morning, bao gabayaw gina si Kap Nugi sa ako niya. Salamat kid Kap, ha. Si Kap Abaring sa batal niya daw ako, daw mabulig manaw. Si Asipri, si Kap Bibing Nublia, given na nigabulig niya linsang una, sang Barangay Pahanokoy. Si Kap Ligaspi, sang anumanal niya, ako man, mabulig man ko. Tapos si Cliff, siyempre. Cliff, primo, ang Barangay Kapitan sa Punta Taytay. Ano, araw-araw, hindi ka nang magbulig sa akin. Niya, mabulig, magkuprimo, ha. Ganugon sa apelyedo, tap. Niya, pariyo ang apelyedo, madaan. Hindi pa ko magbulig, si mo. Salamat, kita. Sige, ha. Inaway, sa ito, sige, masuki. Makuha na tayo mga pipila naton ka mga... Ay, board member. Galing ni board member Bambi di Pasukat sang 3rd District. Salamat, kita. Board member BM, ano yun? Ay, sorry na blaka kay Fibred, kay Kuya Kachindi sang muligin sulat, oh. Board member, galit ni check tabi, mga kakipay, iban pa natin ng mabalita, kuha natin sa mga balita na ito, kay kadasig sa aton singa oras, sino naka-standby, ang ara lang da?
8: Alright!
7: Kay ginahingagaw ko ni Kaginaw, si Sir Wilson na lang kay na-touch ko sa balita ni kakipay Wilson. you know, sometimes kita o opening na sang klase, nag-eskwela ng iban, ang iba nag-enjoy sa kwarto, ginapanami, ginapapintahan bago, may mga bago nga mga electric fan, may mga TV, pero may iban galiya ka mga kabataan nga nag-eskwela, nga tisa daw bahay kubo lang sila nag-eskwela o kunda na sila nag-tuon. Oh, pero mga mapisa ni dito sa may banwa sang Morsya. And of course, di ang believe ko sa mga teachers, very dedicated klase nga mga maestra sa nga nagatudlo sa mga kabataan, even though nga ti wala iyasang manami nga bulutuan nga gintlastar ang okon nga gintlastaran ang mga kabataan. Pero di niya makaupang, basta passionate ka nga magtuon, matuon, bisan sa dalom ka payapuste. Kita yung mga istorya, mga bata, nagabukad libro sa dalom sa nga puste para may suga lang. Dito sila balay, wala suga mo. Amo na nga, ihalin sang una, elementary, asa nga nag-high school ko, ay kami ya kuryentis balay. Oh. Halin niya elementary ko, asa nga nag-high school ko magka-K5 sa may barangay Tugis, Banwa sa Ginigaran. Never kami ya nga naka-kuryente. Oh, ining electricity lang nga supply nga may suga ka, may bumbilya ka. Ang amon to ya, kingke kag mitsa. Ang mitsa na yung nangyabutang mo sa lapad na blang tanduay. Oh, butangan na namun krudo. Tapos yung butangan na sa yung tila, kayong putos ang bansil sa sigarilyo. Kaya mo naginimo namun mitsa. Oh, magtuon ka gabi, balanon, gig nga nagtuon ka. Especially kung may kakpaligo sa aga. Kaya ang imo ilong, puno na di ka biro. Ayo, pag check mo sa ilong mo, puno ni ka biro. Kaya ang imo nga suga, ang mitsa hindi gani kinky. Ayo, mga inistorya sa kabuhi mga kagipa. Aras si kagipa Bulson, so muni mga kagipa, and I'm so very proud sa mga maestra, kag mga estudyante, nga still, nagapadayon sa pagtuon, kag mga maestra, naghatag kinaalam sa mga kabataan. Kagipa Bulson, anong istorya nga imo sin nga pagadalon? Away pa? I-check lang sa kanamian ko, istorya, yabi. Sige, salamat gida, papang Jun. Oy, happy, happy birthday! Sa kay Papang Jun Ramos. Happy birthday. Ipakantahan ko na yung slab lang. Kaya gulat pa ko kay K5 Wilson.

0: Happy happy birthday, papang may kumpare, Engineer June Ramos, nga nagahiwat karon siya sininga ika-21 nga kadlawan. Happy birthday, papang June. Dugay ta bay kita iba si Ihado ko da. Ihado ko ilay. Sila ni William mo nagalantaw subong nga nagapamati gid. Kay kumari ko Jennifer Ramos. Kag sa kay Ma'am Junalita Tiberio. Nagapamati mas may bago daw ah. Kag happy happy birthday man kay Papang Jonathan Cabrera. Ang president kag CEO sa Tudo Media Network Corporation. Happy birthday Papang Jonathan. Kabay pa nga magapadayon sige siya po sa pag-alagad at sa may sa Mindanao nagapang-distribute sa bulig para sa mga nalinugan. Happy birthday Papang Jonathan, Kapapang June, puro J no. Juni. Ti ako J man nga akong birthday nga R ko haw. Ingalan ko guro si Jods. Hi Jods. Kaki pa Wilson, anong istorya ng imo kapagdalaon regarding sa mga estudyante ka mga maestra nga nagamantiner lang sa hayob-hayob kaki pa Wilson? 5 News FM
1: Live Report. Ibalita mo. Kaki pa Rods, bawo way kita nag expectar kaki pa Rods aton padulungan nga lugar kaki pa Rods sobra pa sa aton gina expectar sa imagination pa na biyahe. So sa dalan pa lang daan kay Febros kung makita naton dira kay na play naton sa karon ang dala niya kay Febros pakadto sa National High School Tumpok Extension hindi basta-basta kay Febros do nag-ugayong gidang aton
0: sininga ari kita uno ng rough road tapos dos isa lang niya kaslakyan makagi lunangon pa hindi pa simentado
1: as in kay Febros lunangon na hindi pa simentado kay Febros do may ara pa portion nga daw gabalot kay Febros ang attack ni Miss Michelle nagsaka sa iyang dugan no amo ini ang kabudlayan sa pila ka mga estudyante kay Febros isa ka oras nga lakat pakadto sa eskwelahan kag isa man nga laka isa man ka oras kay Febros ang kinalakat na papauli naman sa ila sinitag sa tag sa kapanimalay natapos ang klase kay Febros pero wala pa dira natapos kay Febros ang kalbaryo sa pila ka mga kabataan kay Febros sa National High School Tumpok Extension. Pag-abot nato sa Bulutuan.
0: Anong eskwelahan ganiliwat?
1: Murcia National High School Tumpok Extension.
0: Okay, kaya ang ila sini nga main campus sa may ragida sa may Murcia proper mo. So muning din nga barangay kay 5 Wilson man.
1: Barangay Blumintret, ini siya kay Febros.
0: Oh, barangay Blumintret, purok tumpok na posibligid. Purok na purok.
1: Oo. Siya kayo. Uy. Pag-abot na to kay Febros, hindi lang isa ka problem. Natubang sa mga estudyante. May video makita na kay Febros nga ginsend, no? Kung anong kahintangan. Ika sa isa kabilog na hayob-hayob ka kay Febros, gintunga pagin sa apat ang gigamit tunga Febros plywood na nag-aserve man nga blackboard sang ining eskwelahan kay Febros.
0: Do hindi ni maglayo sa una madumduman ko kundi sa eskwelahan ko sa high school ako ya ginapabugal ko ining eskwelahan ko kay Feb Wilson kay I am the product sang extension school no ang Pahilanga National High School nga proper o kon nga main campus ara da sa may pa barangay Pahilanga Hinigaran alagyan lang gida sa highway no lapit sa may kanunoy. Ara dira ang main campus. Ang extension, ang Pahilanga National High School, Bagaas Extension, dito gintukod sa may barangay Bagaas, which is very layo-layo. Gid, unahan pa ni Katugis. Kung naling ka din sa Kanunoy, kundi ang Kanunoy, patuona, may wala na da nga pakagto, Anahaw. Anahaw, Tugis, Bagaas, very bukid man. Do, amo maning amon sa unang eskwilahan, madumduman ko kagipay Bulson, hayob-hayob man.
1: Kay Febros, hindi lang iniisa ka grade kay Febros, ha? Grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, tub-tub, grade 11, kay Febros, 54 kapag ang nagatunga-tunga sinisakalong kay Febros. Kag, aside sinasakayo-bayong kay Febros, may video makita dira nga ginsend, no, nga sa ilalom, sa trapal, sa dalom, sa kawayan, sa puno, sa kawayan, ini naman nagaklase ang grade 11 na Manila, ya kay Febros.
0: Aryo!
1: Perte kabudlay sa ila sininga kayumtangan kay ginan abtan tagit nagbubo ang mabaskog nga ulan ang mga estudyante na kinarangkaran man pangita sa lugar nila para hindi maambihan kay Pedro. Ang proteksyon bilang dingding is na kortina man lang Pero may ano na kay Five Roads, actually may building naman nga nakatira.
0: Ginamat-amat pag roobra.
1: Nga tapos na kay Five Roads, amo na problema.
0: Oy, tapos
1: wala
0: na.
1: Pa sang kuryente.
0: Uh-huh.
1: Wala sa mga bangko kag wala pa sang blackboard kay Five Roads.
0: Katon
1: nagpasiguro man ining eskulahan kay Five Roads nga i-utilize na ini nila next week.
0: Uh-huh.
1: Next week kanong i-turnover kay Five Roads, but the original plan ang turnover sa July pagitani kay Five Roads, although tinuig na nga ang proyekto sa nada kay Five Roads. So ano bala kay Five Roads, pwede malanggal.
0: May napicturan nyo ang eskulahan nga gintukod? May ara kada nga materials?
1: May ara ko materials kay Five Roads. Actually, ano ni Shadow, ano ganit, logo fine pala sa una kung familiar ka sa nga logo fine yung ginatawa kay Five Roads.
0: Aha.
1: Wain niya sa classroom, may CR man nga kagaling kay Five Roads, no? And at the same time,
0: pila ka rooms ang bag-o na nga gitukod? Pila ka rooms ang ilasining eskwelahan? This is a one-story lang? Or do isa lang niya ka panalgan ni? Eh? O kung two-story building ni?
1: One-story, ina siya kay Five Roads, ara. Makita na doon dira, one-story building.
0: Ipa-check me ka kay Five Edria, di palang taon tang bag-o. Kay makapinitin siya niya na yung mga bata. Importante, next month, maka-full swing na sila. Maka-antos ni sila anay sa wala kuryente. Importante, may masilungan na ba kung mag-ulan, kag-init. Kung mag-init, gimantudo, ti pulo pang uyab lang anay mga estudyante, ah.
1: Okay, Five Roads.
0: Ariyo!
1: I-turnover, bauti kay nag- sinagita naman at social media ang sitwasyon sa mga kabataan.
0: I-turnover
1: sa next week ang building kay Five Roads. Kasi parang kay palinyahan na sa kuryente, kag ipadulong naman next week.
0: Nice.
1: Ang mga bangko nila.
0: Tida, okay na ni, dako na ni, isa, dua, apat ka rooms.
1: Hindi, dua lang na siya ka rooms kay Five Roads, dua lang ka, dua ka rooms, kag the rooms may dua ka pertahan.
0: Ay, okay, oh. Dua ka rooms lang. Pero pwede ni guro, ano anong kalapad ni basi pwede ni guro matunga sa apat man eh?
1: Kay Five Roads, ang plano ni Lucky Five Roads sa isa ka classroom tungaon sa duha.
0: Oo, para may tagi sa isa sa kapertahan. Ulo antos gamay ah. Kahit siguro for sure may upcoming pa man nga mga project nila makita sa ngaton sa local nga panguluhan, especially ng national, kag ang Department of Education nga maghatag alokar man budget. Kay kanugon ng kakipebuso, may mga tao, may mga kabataan nga gusto mag-eskwela, pero ti wala sang manami nga pagatunan. Kay tilain ang output, o kung nangyay mo nga matuon, kakipebuso, kung nami, ngayon mo sining eskwelahan mo. O, di ba?
1: Kay Five Roads, actually, kagina, actually, kita nga reporter, tani, hindi man dapat, bala, hindi man nagkakadapat, i-attach ang aton kagalingon sa balita. Pero nag full force kita kagina, Miss Carla, Miss Michelle, Miss Esther, Brian, pag abot namon to kay Five Roads, nag-uy-uy, ginamon pa ko.
0: Ay.
1: Nakita namon ang pagkinarangkaran sa mga bata, pagkusog, ulan kay Five Roads, na pangita, pasilungan pala. Hindi sila maambihan. How much more pa to, ang sa idalom sa kawayan kay Five Roads.
0: Natrapa lang?
1: Only trapa lang git kay Five Roads. So hindi kaya anong ilang sitwasyon, no? Pero nag-interview naman kita sa barangay nga they're willing naman nga magpalinya sa kuryente.
0: Ay, salamat.
1: Kay Five Roads, nag-contact naman sila sa NEPSI, actually covered pa isang NEPSI, no? So nag-respond man ang NEPSI nga patakdan man
0: nila. Birthday si Papang Jonathan Cabrera. Papang Jonathan Cabrera, and of course taga NEPSI da, Sir President Sir Ruel Castro. Basi makabulig-bulig ta diho. Ay, itap yung K5 kayo mabulig na ito, kuha na, pang-install sang, ano ni, kuryente, ah.
1: Yes, K5 Roads, kag, muna, mayo lang gani, nga nalabot na ito, ito ka K5 Roads, nga lugar, ito, miskin pa paano, nakadugang-dugang kita, no, hatag sang, ano, dito, sang sitwasyon nila, kag, matagaan sang atensyon ng K5 Roads, ni ka mga kabataan kay Five Roads, pero may mga tagsa-tagsa man ini kahandom, may tagsa man ka istorya sa ila sa ninyo kabuhi.
0: Pero nakita mo ka kay Five Wilson, in spite sa amon nga kahimtangan, pero mga kabataan very tutum. Kay nabatian ko to sa report sa Migo taman nga wala iga ka-late mo. Wala ka ka-late. Amon isang una sa umaya kay Five Wilson, why kami ka ka-late? Kaya nga mala 5 lang galakat na kami mo.
1: Amon na kasi isa ka oras gani ilalakat kay Five Roads pakadto ti ginaurasan gid
0: no. Why kami aga ka late? Ang ka late niyang taga syudad pala late nga ang balay nila daw aray silikmahan lang balay na dayon po ga late pa.
1: Ito pla alam ko sorry.
0: Pero in a way ako ya believe ko sa mga maestra, sa eskwelahan. Hindi bikaya sang maestra na kakipay Buson. Hindi na nila kaya ang pagpatindog sa building, which is the Department of Education and of course, sang national or local government na makabulig man, dapat mag-away na makutsimpo ka da. Sige, kakipay Brimwell, patya niya naman kunikwan. Gipat. O sige, sala. Extra na lang kakipay Buson. Gipatya niya ka kuno mikropono. Ano ni? Nang telepono ho?
1: Sige, K5 Rod, so mula na ito. Sini ka balita, gikan sa Banwa, sa Mursha, no? Kagupo na ito sa patrol si K5 Santeralio. Sini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News, FM.
0: Salamat ka, K5 Wilson. No? Ala size 12, payab lang sunset. So I have 12 minutes pa. Oh, ala size 12 pa lang sunset ka, K5, ha? So anyway, but anyway, mabuhi na ko kay may newscast pa ta. Salamat gid mga K5 sa tanan nga nagupo sa itong pagpangalagad. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM Bacolod 101.5 sa ngala ni Doc Ramil Uy. Nga mo si Chief Executive Officer kag kay K5 Adrian, K5 Brimwal, kay K5 Kenneth Uy. Ko naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kagang wala pa kakainom sa gluten na galabwa akong sanawan. Kagang pakita ko nga si Il. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
12: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
13: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500!
11: Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan?
13: Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tugon na alamat sa Mighty C.
13: Mighty C! Mabakas sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C! Mabakas sa mga butika! TTX Coffee Mix!
16: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix!
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix! DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
20: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
21: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatean.
20: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatean.
3: Spore Biotics naginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Oras sa K5 News FM, alas 5.41 sang hapon.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
24: Number one,
22: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio MP Newscast.
22: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
23: Mayong gabi sa nasa okon mayong hapon sa nasa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast sining a Biyernes, Hunyo 19 tug 2026.
1: Makita ka babati kita live sa mga official Facebook pages K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Mabatian magkita sa 101.5 sa inyong mga radyo.
23: Sa mga headlines nga ginadulong sa MITC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, safe NIR dial 911 program sang Nokpo ginlunsad.
1: Samtang sa balitang nasyonal, Senator Jinggo Estrada hindi na mangin senador o kung hindi na mangin senator judge, bango naman sang preventive suspension gagin-issue naman sang sandigan bayan.
23: Sa balita international, pagseparar sang conjoined twins sa Saudi Arabia nangin Madina Laguna.
1: Samtang sa balitang sports, sa Unyok Velasco sang Bago City nalakip na sa Pasidungan sa 5th Philippine Sports Hall of Fame.
23: Kag sa ato naman balita entertainment, Miguel Vergara mangin prom date si Eliza Borromeo. Las okon las 5:44.
22: Ulat panahon.
23: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Troy Lawrence Basa.
2: Wala pa sang direkta nga epekto sa pila ka mga lugar sa Pilipinas sa ginabantayan nga bagyo sa Guwasang Philippine Area of Responsibility kun PAR base naman sa datos sang PAG-ASA as of 4 PM sini nga Biyernes, Hunyo 19. Sunod sa PAG-ASA, easterlies kag localized thunderstorms ang nag-apekto sa pila ka mga lugar sa pungsod. Sa Visayas, lakip na sa Negros Island region, posible mga paggalom kag laptalapta nga pagulan bangod sa easterlies. Sa kadagatan, mangin mahinay tubtub hagan-hagan ang huyop sang hangin. Samtang ang balud naman ang yara sa 0.6 to 1.2 meters. Ang temperatura magadangat sa 26.5 to 33.1 degrees Celsius subong nga gabi. Para sa weather report, ako si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
23: Las 5:45, sakag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Ang pisar nga may classroom, wala ini nakagamit o kung nagkakagamit sa mga estudyante sa Murcia National High School Tumpok Extension, bangod wala pa sang bangko, blackboard, kag wala man sang supply sang kuryente.
1: Nagtukod sang temporaryo nga mga hayob-hayob ang ginhimo naman sa Kawayan, Trapal, kag Sin, kundiin ginapatigayon ang mga klase.
23: Sa pagpangusisa sa K5 News FM, yara sa 54 ka mga estudyante humalin sa grade 7 to grade 11 ang nagaanto sa sini nga sitwasyon.
1: Nahibaloan man nga may mga may kalayoon ang eskwelahan sa highway.
23: Nahibaloan nga sang tinalikdan nga semana lamang natapos ang pagpatukod sa mga classroom apang wala pa ini mainagurahan.
1: Sa piyakabahin, nagpanawagan naman ang Bacolod City Sanggudi ang panglungsod. Pinagi naman sa isa ka resolusyon nga hatagan sang aksyon asang gobyerno ang pagban sa United States sa Blue Crabs nga gikan naman sa Pilipinas.
23: Dugang pa, nagpanawagan man ini nga maprotektahan ang palangabuhian sang linibo ka mga nagatrabaho may kaangtanan sa industriya.
1: Nangin author 3 sang resolusyon amo si Councilor Attorney Cesar Distrito.
23: Tuyo man sang resolusyon nga mabalik sang gobyerno national ang Philippine access sa US market.
1: Naibaluan nga pila ka mga barangay sa Bacolod, ang apektado sini kaangay sa Barangay 1, Barangay Punta Taytay, Barangay Pahanukoy, Barangay Tangub, Barangay Singkang Airport kag Barangay Banago.
23: Sa dugang pang balita lokal, nagdangat na sa 4,847 ka-hektaryas ang katubuhan ang apektado sang red-striped soft-scale insect o RSSI sa Negros Occidental.
1: Base sa update sang Sugar Regulatory Administration ng Israel sang Hunyo 11, tuman ng apektado sang RSSI infestation among Southern Negros Occidental, Negros Oriental kag Iloilo.
23: Sa sur nga bahin sang Negros Occidental, apektado ang 64 ka mga barangay kung sa diin, nagdangat na sa 2,429 ka-hektarya ang ginatake sang peste.
1: Ginpahayag naman ni Governor Eugenio Bong Lacson nga posible magdeklarar ang probinsya sang state of emergency.
23: Alas 5.47 sa iban pang balita lokal, Safe NIR Dial 911 program sang NOCPO ginlunsar. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Tigayo na ginlunsar sang Safe NIR Dial 911 program sa siyudad sang Talisay, Subo nga adlaw Biyernes, Hunyo 19. Sulod kay Police Brigadier General Romano Cardinho, ang paglunsar sang Safe NIR Dial 911 ang dako nga bulig sa pumuluyo, hindi lamang iinhat may open isa ka communication platform kundi ini ang simbolo sang responsibilidad nga magkabulig sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Dugang pa, ginahang kataman sini ang PRO NIR personnel na dapat tanan nga tawag sa Safe NIR ang matagan sa pagtapod bangon ini ang simbolo sang responsibility, compassion kag hope. Ginusar naman ang Safe NIR Dial 911 sa siyudad sa Talisay kag Bugos ng Negros Occidental agud madumduman ang misyon kag mapalap nagapagsabat sa mga emerhensya. Ginpasalig naman sini ang misyon sini sa kada negrense nga mabatsyagan ang kapulisan nga manginhanda, responsive kag madasig malabot. Ini ka balita nga dulong sa Inisang Direx from 100 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K4 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros.
1: Lalaki nangawat vacuum cleaner kag lamesa sa isang kabalay sa Talisay. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
5: Nakita sa ining CCTV footage sa guwa sa isang kabalay sa Talisay City nga nagalakat-lakat ng isang kalalaki nga nakakalo kag naka-face mask. Wala nakuhaan sa CCTV kundi ininagdiretso. Apang makaligad ang masobra 15 minutos, makita na nga ara ng lalaki sa puerta sang gate sang balay. Gininahinay sa lalaki ang pagbukas ang gate tub-tub nga makagwa na. Bit-bit sini sa pagpalagyo ang folding table kag vacuum cleaner. Posible suno sa tag-iya nga madasig ang pagtabang sa lalaki bangod na hamtang lang sa garahe ang mga gamit kag posible nagtaklas ini sa gate. Magluwas sa mga bangko, may cash kag iban pagid nga gamit nga nataban ang kawatan sa tinalikdan nga bulan sang Marso. Posible man suno sa tag-iya nga suspect man sa Marsong insidente sang pagpangawat amuman ang suspect subong nga Hunyo 14. Ginaimbestigaran na sa kapulisan ang insidente base sa kuha sang CCTV footage. Para sa D3 Bayo Newscast, ining balita ganadulong sa inyo sa Kaluan sa Mighty Seacag D3 Bayo. Upon sa patro si K5 Santeralio, sini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Sa katapusan ng balita lokal, resulta sang blood sample sa mga baboy nga nagkalamatay sa San Enrique, ginahulat pa sang LGU. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
6: Ginahulat pa sa San Enrique LGU ang resulta sa mga blood samples gikan sa mga baboy nga nagkalamatay nga ginpadala sa Bureau of Animal Industry agud baybaluan ang masakit sang sapat. Ginsiling ni Mayor Gilson Tubillara nga wala sa kumpirmasyon gikan sa BAI kag Provincial Veterinary Office kon ang masakit kag ginkamatay sa mga baboy abo ang African Swine Fever kon ASF. Sinupa sa kay Tumiliara nga sandig sa ilang monitoring nga may mga narecover sila nga patay nga baboy sa suba nga nagakonektar sa Banwa sang Valladolid kag siyudad sang Bago nga isa man sa ginatan-aw nga nakahalit sa mga baboy sa ilang nga banwa. Sa datos ng San Enrique LGU, nagdagat na sa 459 ka mga baboy ang nagkalamatay nga ginapatian bangod sa pabago-bago sang panahon kag tubig nga ginakuha sa suba kag ginagamit sa mga hog raisers bilang pagtinlo sa mga baboy kag tangkal.
7: Nakita na alam lang kami last time eh. Nakitaan kami ga lutaw sa suba from Valladolid area. Nabuilan na sa suba. So, ginagaw naman palubong. So, may instruction na kami nga ilubong gidalong.
6: Para sa D3 Bio Evening Newscast, dali si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
24: Balitang National!
25: Balitang National!
24: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500,
8: ang inyong Superior Antioxidant.
23: 5:55 sa mga detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagapati si Senate President Sherwin Gatchalian nga hindi na mangin isa sa mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Senator Jinggoy Estrada.
1: Nag-issue naman sang 90 days preventive suspension ng Sandigan Bayan batok naman kay Estrada kag base naman sa pag-incendye sang presidente sang Senado nga kon suspendido na ang isa ka senador kalakip man sa suspension na ang iya sini nga pagka senator judge.
23: Sa karon detenado na si Senator Jinggoy Estrada bangod sang graft charges nga ginpasaka batok sa iya.
1: Base naman sa ligasyon, imbulbado man si Estrada sa flood control scandal.
23: Samtang ginasalig na lamang sa Diyos ni Senator Bongo matapos ginkompirmar ni Congressman Pulong Duterte nga nag-issue na sang warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC para sa senador kag duha ka mga police officers.
1: Suno kay go, wala siya sang ginlapas nga layi bisan pa sa layi sang tao kag layi sang Diyos.
23: Bilang depensa ginpaligman ni Go nga hindi isakop sa iyang mandato ang police matters.
1: Si Senator Go kag Senator Bato de la Rosa nalakip sa walo ka mga anay opisyal nga ginhingadlan sang ICC bilang mga ginaligar co-perpetrators sa crime against humanity sa drug war ni President Rodrigo Duterte.
23: Sa karon ginapangita na si Senator de la Rosa matapos nga nagpalagyo kasunod sa pag-issue sang warrant of arrest gikan sa ICC.
1: Ginpanginwala naman sa mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno nga may gin-issue nga mandamiento de arresto batok naman kay Senator Bongo.
23: Sa katapusan nga balita national, mabuhi ng presyo sang diesel sa masunod nga semana. Base sa apat kaadlaw nga trading sa international market, posible nga magnubuo kon mabuhinan sang 10 pesos kada litro ang presyo sang krudo sa Martes.
1: Posible nga mabuhinan sang 6 pesos kada litro sang presyo sang gasolina kag 10.7 pesos naman kada litro sang kerosene.
23: Ang peace deal sa tunga sang Iran kag Amerika amo gintumod nga rason sa pagtumuukon pagnubo sang presyo sang produktong petrolyo sa international market.
1: Lunes nga adlaw natala na nga iganon siya sang DOE ang price adjustment kag umpisahan ang implementasyon sa adlaw naman sang Martes.
24: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
23: Sa balita international, nanginma dinalago ng operasyon sang Filipino nga conjoined twins sa Saudi Arabia sang Huwebes, Hunyo 18.
1: Ginkilala ang mga ini nga sanday Olivia Faith kag Gianna Faith Manuel.
23: Nagdugay ang operasyon sa pagseparar sa kapid sang 6 ka oras kag ini ang ginpangunahan sang 22 ka mga surgeons, anesthesiologist kag medical specialist sa King Abdullah Specialist Children's Hospital sa idalom sang Saudi conjoined twins program.
1: Ini naman ang ika-72 nga operasyon o con-operation surgery sang samitan nga programa nga ginsugdan sang nagligad pa nga tuig 1990.
23: Samtang ang Manuel Twins among ika-4 nga nagatabid nga kapid halin sa Pilipinas nga naoperahan sa idalom sang programa.
24: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Unyok Velasco sang Bago City nalakip sa pasidunggaan sa 5th Philippine Sports Hall of Fame. May kampiyon nga balita si Kagi 5 Marv Aranuels.
9: Isa ang boksidor nga si Onyok Velasco sa mga pasidunggan bilang enshrinee sa ikalimang Philippine Sports Hall of Fame. Si Onyok amo ang tumandok sa siyudad sang Bago nga nakadaog sang silver medal sa 1996 Atlanta Summer Olympics.

0: Hagdagdag para naman sa aton balita entertainment, Miguel Vergara mangin prom date si Eliza Borromeo. May chika si K5 Ivy Cordova.
1: Mangin prom date na sang aktor na si Miguel Vergara ang aktres ng si Eliza Borromeo sa palaabutan na Star Magical Prom. Si Miguel kag Eliza ang lunsay mga housemates sang PBB 2.0. Kunsidiin kaupod nila sanday Inigo Jose, Ray Victoria, Crystal Mejes, Carmel Colliado kag iban pa. Nahibaluan nga kaupod ang nasambit ng mga artista sa pag-surprise ni Miguel kay Eliza. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Grabe no, mga child actor kag child stars ang una. Oh. Ga prom date.
2: Iilan taon na nagligad si Bimbi kasi nito si Cha-Cha.
0: Sino?
2: Ang si ito pa sa nagligad ng balita ni Ivy man si Bimbi labatan ni Chris. Oo. Dasig lang panahon.
0: Gani man. Pero nalipay ko diya sa mabuhinan ang presyo sa diesel sa masunod nga semana.
2: Nga nagtalang ko di gamay.
0: Nga.
2: Babaw do sa dalawa.
0: Imagine bala, 10 pesos gid.
2: Wow.
0: Oo. Dayon
2: oh, tiyam niyo latunta.
0: Sa gasolina, 6 pesos.
2: So meaning, ilagaw mong imo sa lakyan. Para at least maka
0: feeling ko mga full tank siya mga next week.
2: Wow. By Friday. Friday ka mapa
0: mga full tank siya. Martes. Ano ba na yun?
2: So next Friday ka mapatugong.
0: Oo.
2: Kundi Martes mapayanaog. Friday ka para mabalaan mo kung may pagsaka sa next naman ng week. Kaya kung wala, full tank ka.
0: Grabe mga technique mo, no?
2: Style na subong sa mga tawag kung may time management, may fuel management man.
0: Oy, grabe, wala ka namin isang epekto sang peace deal sa tunga sang US kag Iran.
2: Ay, oo,
0: kada ko
2: no?
0: Sang price adjustment. Kamay pa nga
2: sige-sige, no? Nadumduman mo, pila ang diesel. Dumduman, kayo doon lang gid, sang mga 63 to mo.
0: Sa nagligay.
2: Or right before nga nagsaka, nagspike ang gasolina kag diesel.
0: Yes.
2: Di kung mag-10, subong is 74. Uh-oh. If may 10, that would be 64.
0: Mga 3 years ago daw, pila mo lang na 20, 30 ang litro.
2: Pero nakagi niya sa one time, that was siguro mga 20s, no? 2007.
0: Uh-huh.
2: 63 ang dumduman ko. Nagamotor ko, gasolina dati.
0: Ang tood ka? Ang mga dira naging man siya? Ang habi ko sa una.
2: Kaso nanaog to, galing kay Tiki.
0: Pag pandemic ba, noon man nagdubo?
2: Oo, nagdubo siya.
0: Oo, doon na, natatoy. Tapos nagsaka naman sa liwa.
2: Siyempre, mag-pandemic ka, gamay ang demand.
0: Ah, kasi
2: naman din makagwa. Patrol sa isang K5 Radyo Bandera. Ang nagbinibisyo. Nagbinibisyo to. Nubo ang gasolina, ay gamay ang demand, nako ang supply.
0: Oo. Di subong nagbalik na naman siya kay damo naman ang naginuha na.
2: Oh, pero siyempre nagdugang ang daan.
0: Oo. Hambal ganin nila, mo na lipa nagi kamo sa amo lang adjustment. Uy, sino man namin yes. Balibay?
2: Oh, kay kabalo ka. Kami ni Mang Jean, wala nang kami gagasto sa pagkaon namon. Gadayit kami di importante, may pangtugong lang kami nga makakagto kami sa station.
0: Sakto na.
2: Bala na wayda kuyam kuyamon. Oh, pangayo kay Ma'am Leia kay Divine no. May pulo kada nga kanoon, may pulo.
0: Sabaw na lang kag rice. Pero basta good news sa mga Monterisa, yes, sa mga may salakyan next week. Enjoy. Lagaw ka mo subong weekend. Hindi mo kuya uya. Road trip ka mo.
2: Agadan niyo ko.
0: Oo, road trip ka mo ha.
2: Hindi nagpapultang ko nagligad. Sala nga akong diskarte.
0: Yeah.
2: Ilagaw ko para mabuhinan ko. Mapultang ko mga Friday.
0: Yeah. Sige, kaya nyo na.
2: Gusto nyo chins oil?
0: Mga ka-K5, amuyan tong dalago ng mga balita sa mga Biyernes, Hunyo, Justin Wevet, Igdusmil, Vienti sa East.
2: Bante naman sa Domingo ng Adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa pangalan sa Bugos ng Puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita ako si ka-K5 Jean Shatita.
2: Apo naman si ka-K5 Rongod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News

0: FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong gabi, istanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sine nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpagamayo, kag sa sine nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, makauturan kabiyanan importante katama nga dayawon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkakataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkakataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapatman sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nabiskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero, biskan nga yabuok lamang siya. Nga, kung aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way mangin polos. Pero, sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangun kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kaangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon, Dire, kung aton padayon nun siya nga, nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kag mahambal tang mahal, mahal sa tanan ginagamit it mahal. Kay galika, kung padayon nun kita, dire na kita dayon makabalo. Kay galika, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6 at 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6, versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian. Gibasa ta ang Roma Kapitulo 5, versikulo 6 hasta 10, kag 1 Korinto 6, versikulo 20, ginklaro diri. Nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Gayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag ginagamit pa diri ang isa ka halimbawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita nga aton nga origin is, ano kita mga kuturan? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Kabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo napatay tungod sa aton. Makasasala gin pakamatyan. Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay ginapinan agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amo niya ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amo nang sa bersikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo. Labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, bilidohon ka tama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal ka pagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Amo na nga diri, makuturan. Kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may actress, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina, nga aman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao nga ilang himuon, sa kalibutan nga ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Dios, ang gin-silingdiri, ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa, kag ang amay anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo, sang plano, sang pagtubos agod, matuman sing bugos ining plano, ginpamatuod, no, ginmatod, o ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kitang si Kristo bilang Dios nagpakatao. ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sining umuma. Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga siling nga, tani kita magadayaw, magpasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang nga proteksyon, ginatipan kita, diyan pagkamaayo. Amo na nga, kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok, nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa atong ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios gamhanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin maglumala sa diri sa kalibutan ngayang gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. Muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyang siling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kagulingon kag magsunod sa iya kag magpasaan siya cross. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amugali na nga balikan ta tong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amugali ni ang but hambalon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4 versikulo 10, nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios na higugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, naghambal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi, magasapak ang mga dalaga, kung kisa, mga hindi nagasapak nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong nga damo mga palakiro. Ang matabo na nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang gihapon. Pero ang ginawa, hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, o para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghuna-huna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapukan ni Adan. So, hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amot na malon, nakapreparar na daan sa aton nga isuri. Andri, kaangay lang sa isa sa script. Isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dagun nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sister Nas, kag Sister Nas, nakabalo na ang Dios nga ang Sister Nas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, nakita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sister Nas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga sa paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangod sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya gininimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kagwala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, pagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, pagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios, pagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes, kag ano nga kabaskugon, gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tanaon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no. So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios, naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan niya dan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatawo si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalopangon. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kay kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod o abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagdusok nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butamalon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita mahatagan sang tsansa. Ato na ginaliwat. Ang sugaan sang Dios hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahintangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugas sing makaluluway nga kahimtangan sang mga butang. Satanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sa kay Satanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay, ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kahimtangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya nga paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kadululman gidusok niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios nga maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manang intilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman nga mus tanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan na rasa, kagpaagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan. Kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. O da mga sala sang kalibutan nga inubutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan. Magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao. Kagdaogon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag malig-on nga integridad. ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga pagi sa iya ngalan ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kawalingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kawalingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sini nga kabihon, kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sang Ginoo. Agon nga hitatanan, makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sang Ginoo. Agon nga hitatanan, makabaton sang aton gintinguha nga kung kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sang Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magpakamayo sa inyong tanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, naisakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mong mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial and protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat naming samutalangin, kasamang pagpatawad sa lahat naming pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: Ang mga hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunod mo ang akong mga pulong, kagpipigan mo ang akong mga kasasuan sa sulod mo. Kag sa pagpamatis ang imo may nagulungong sa karal, kag sa pahamdam sa imo may nagtagisong sa pagkakao. Oo, kung magmukaw ka sumusun sa pagkakao, kung pangitaan mo siya sumusun sa pila, kag magmasisa sa iya sumusun sa pahamdam niya nagkago, niya mahamo ang kahatlok sa ino, kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahatlok sa ino, amo ang kamuhang sangkaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Si Jesus wala nagsiling ang aton dalanon mahapos. Apang siya nagpasalig na makaabot kita sa dalungkaan nga wala sang kabilinggan.

0: Ang pagtuon sumong, simanal nga pag-usisa, pagkalakay, pag-review. Pagtuon sa ngaton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay Longo nga version sa ngaton weekly Sabbath school lesson. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, inyo masonson na host. Kaysa sininga adlaw mga kauturan, isa lang ang aton nga resource person, kay ang isang aton na imbitar na alang-alang sa mga kauturan. Ang aton nga maupod karon mga kauturan sa pagtuon sa aton election, siya ang aton senior church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Mga kauturan, wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Permin ninyo siya na makita mga kauturan kay siya ginmasonson ang akon nga partner sining aton nga programa ang pagtuon sa mga pastor. Mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw pastor, mayang adlaw man sa aton mga kauturan mga kabianan kay sa tagsa nga nagasunod sa sining programa. Kabayang Ginoo magapakamayo sa inyo kag magiya naman sa aton sining semana sa pagtuon sa mga pulo.
0: Yes, and that's correct mga kauturan. Ang Ginoo magagiya gid sa aton sa sini nga semana. Sa hindi pa kita mga kauturan mga muyo, ako na nay ginatamyaw si Brother Arnold Dapat dira mga kauturan sa may Amerika, sa may Georgia. Yes. Kabay pa Brother Arnold nga ikaw nagapangalipay dira sa imong pag-upod sa imong mga pamilya. Ato ni Dukong, atong mga ulo, mga kauturan, sa pag-tuon. Sa sining at iyon, ginoyari kami, mega palapit sa imo. Nagpasalamat sa imo nga pag-upod sa amon sa sining nga simana. Amo naman ini ginatugyan, kabay pa Ginoo nga ang manamiigid nga mga punto. Amon makitaan sining nga diskasyon. Ginatugyan namon ini Ginoo sa ngalan ni Ginoong Jesus nga amon manunubos. Amen. Yeah, Pastor Delbert, ang aton nga sadsaran nga teksto.
1: Ang aton nga sadsaran nga teksto, makita naton sa libro ni Isaias, Kapitulo 50, Versikulo 4, nga nagasiling, ang Ginoong Dios naghatag sa akon sang dila sang mga gintutunan, agud nga makahibalo ako sa pagsakdag sang pulong sa ginalapyo. Nagamata siya aga-aga, ginapukaw niya ang akon igdulungog sa pagpamati subong sang mga gintutunan.
0: Yes, and that's it mga kauturan. Ari na kita Pastor Delbert sa Leksyon 12 para sa Hunyo 13 tungtong Hunyo 20. Ang title sa English, Share Him, ang pagpakig ambit sa iya. Ang him ni mga kauturan, si Ginoong Jesus. Pastor, sang ligad nga semana, ato natunan, isa sa ato natunan is si Hub. Nga naano siya na misunderstand sa iyang mga amigo, mga abyan, kag si ano man, sa iyang asawa. But nevertheless, wala agad si Hub nag-atras. Nagtanaw siya sa palabuton. And then he was looking forward that one day, mga kauturan, ang ginugid magapakamayo sa iya. Ang aton nga leksyon is, karon nga semana is about the Great Commission. We are told to go and we are told to share. Yes, ano pagit pastor ang aton nga matunan sa sininga semana?
1: Sa sininga semana, aton matunan pastor ang kadako sang mission, the scope,
0: yes,
1: ginhatag sa aton. Kag ano ang nagmotibar sa aton? Kag under whose authority? Kay sino autoridad kita nga magwali? Kag ano ang aton preparasyon?
0: Yes.
1: Samtang aton ipakigbahin siya.
0: Yeah. Kanang pastor sa imong punto nga whose authority? Sino autoridad ang aton pagwali? Sino magsugo sa aton? Kag paano naton iwali, ibantala ang iyang mayong ang mayong balita? So kanami mga kauturan nga host authority, and that's what the one of the course sa aton mga kauturan pagtuon subong. Sino autoridad kay ginlakas lakas niya lakat kamo pangwali kamo baptize and then teach and make disciple. Sino ini mga kauturan ang otoridad? Yes pastor, sa hindi pa kita sa sandim sa atong introduction sa atong leksyon no, may kaladlawan ngayon sa kapastor ti asayin mawali siya mawali siya ng Sabado siya matag leksyon tiga dali-dali siya kay dumalit na siya and then sa dalan may problema sa traffic dayon may isa siya katawang na singgitan. Okay, kagdokalain sa iyang ginpangambal sa itong tao nga nagbalabag sa iya, kahit di malate na siya. Pag-abot siya sa iglesia, mga sa iya na kapag-leksyon, ara ang tao ara sa iya nga tumangan. Hindi nila membro, pero bisita to sa isa nila ka-membro. Ano-ano yan ang reaksyon sa pastor, no? Nga iya na singgitan. Amo na mga kauturan. So, now we will try to study how, what, in what way we can share the gospel and then as what I've said, what we have said, host authority. Mm-hmm. Pastor, pari diri bala sa atong eleksyon sa Sunday. Kanami diri, yeah. Ang akong dinga punto yusi, sa aton nga, sa Great Commission, ang Great Commission, ato na makita sa Mateo 28. Labi na sa katapusan ng mga teksto sang Mateo 17:12-20. Go ye therefore. Ang akong din ang punto, pastor, nga help us to explain a little bit nga ang tanan nga gahom before si Kristo nagsugo lakad kamo, he assured nga ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sa langit kag diri sa duta all. Yeah. And then iyaman gin pa, I am always with you. Wow. Yes, pastor.
1: Pastor, no. Sa Griego isa lang nakapulong tanan, past. Pero sa English isa man sila kay all. Pero at least may arat siya tatlo ka butang gin humble diri sa aton sa Great Commission. Ang bugos nga otoridad sang langit ginhatag sa iya. Ang scope is all nation. Kag ang aton dalon sa tanan nga pungsod is and all the teachings ang tanan niya yung panudlo nga ginhatag sa aton nga aton ipaga so sa sini pas nga ipaga panudlo so sa sini nga punto pastor aton makitaan that witnessing is not only a choice it is naturally nga kung nagigugma ka sa kay Ginoong Jesus. It's not only a command to fulfill, okay? Pero ara bala ang mag-motivate sa imo tungod kay nagugma ka sa kay Ginoong Jesus, then it is naturally will overflow to mission. So mission is an overflow of our devotion. So kay kung kaisa bisan ano pa naton ka claim nga matinuhon ka nagtuo kita sa kay Ginoong Jesus, unless you will not testify, hindi ka magpanaksi sang imo devotion. So daw mabudlay guro patihan pastor ang imo claims with the same with the introduction as well. Kay kabudlay man nga yeah, it is in two ways you can testify, but before you can testify, you will be restored first. Kay kabudlay nga ga-testify ka, ang imong binuhatan hindi synchronize sa imong ginhimo 20 minutes earlier in which ikaw galito mawali. Kaya ang imong focus, ako pastor, mawali ko. Pastor, ang focus ko is mawali ko, malate ko. So much so, kung kaysa malipatan na ito ng aton nga kung sino kita all along the way. And then, surprise na ito pag-abot
0: ulit. Focus na ito na itong atong assignment, atong obligasyon. But along the way, nalipatan ta kung sino kita. Yeah. Kanami, pastor, sa imo punto blakay na, ining tanan, all. Yeah. Ginkuan mo nga ang tang all sa Great Commission nga mabasa na ito sa Mateo 28:16-20. Ang all has three application. Ano ganito? Tanan nga nasyon, all nation.
1: Yeah. All authority.
0: All authorities.
1: All nation.
0: All nation.
1: All teachings.
0: All teachings. Yeah. Na, sa before pa, sa wala pa sila ginsugo ni Kristo, Christ assured him, then, na ang tanan, yeah. ginahatag sa akong. That's why you have now the authority to spread the gospel to all nations, to all authorities given to you, and ano pa yung isa? Tanan nga kabikahan. And then, amo na nga ginhatag sa akong.
1: May idugang ko dapat, yeah. No? Kaysang una, ginsugo ko mag-house to house do second year high school ko. Dito matunaw ka sa kahuya lang nga mag-approach a principal imo istoryahon, kung sino pa da nga mga professionals ang sa imo. Pero when we think of all authority, hindi lang gali, kisa mag-approach ta presidente or kung sino pa ng mga dalagko ng mga tao, atong approach daw mahuya ta in terms sa pagpakibahin sa mayong balita. Pero hindi tagali dapat mahadlok ag mahuya because all authority from heaven.
0: And sakto na, Pastor, sa aton bulang adlaw-adlaw, no? Bisan ano sa aton kabata, bisan ano naton ka simple nga tao o konsulgoon lang kita. When we bring the authority of someone, okay? Ato, okay, boy ikaw, ano ka, inang helper ikaw. Dahil, kadto ato si Amuni. Kwa atong Amuni. Himuan ng Amuni. So, ikaw yan sa imo, wala ka.
1: Correct.
0: But you are bringing the authority. Of someone na ti pagabot nari ko di ma'am, mari ko di sir, kay ginsugo ko ni so and so. Te ang nagsugo sa imo perti kadako ang imo ginhambalan makurog kay ti dako siya sang sa iban. And that's the point. Okay, sige, dalagan dahil kaya mo, ginsugo kagali ni so and so, muna ti, ang nagsugo has the authority. Correct. And this is it, mga kauturan.
1: Amen.
0: Enforced by with power. Arin naman ka namin, mandiri excited mga kusin eh. Kay si Kristo, mga kauturan, samtang arin siya sa duta, nagapangayo, nagawali, always gid. Kanami gidri kabate ko sininga wali pastor nga crisis always move with compassion. Every time nga makita niya ang tao daw ginatulog gid siya pinagi sa compassion, pinagi sa gugma nga he will extend his helping hands, pastor.
1: So sininga punto pastor na masiling naton nga Jesus is masiling kita nga sa aton man personal na kaboy, hindi man ta siling nga wala na ta sang pilian. Ginpili na to nina kay ginbuyo kita tungod sang gugma, ginpahamtang sang Ginoo sa aton. Hindi tungod kay ginpili ta kontra sa aton gusto. Kundi nga ang paagi sa gugma ni Ginoong Jesus, ang ina nga kagustuhan natuga sa aton nga tigipusoon. So that is the one that compels us sa paghimo, sa pag-reach. Hindi tungod kay coercive. Hindi tungod kay ginpilit. Kay ang pagpilit, at times, no? At times, yung kaisa masiling sinuna sila man. Kisa daw, uya ka magbit-bit Biblia. Kay, and then, kung kisa, nga balik-balikon gid. Sige man sila balik-balik di sa akon sa balay man. But with the persistence of the gospel, that is the moment that we created an interest dito sa ilang. Bisan pa kung kaisa, hindi batunon, aragyapon. So it is the love, the patience, sa sina nga pagigugma, sa sina nga mga katawan.
0: Yeah, and that's correct, Pastor. Hindi nga persa. Kahit di may araan na mula noon sa English, you can force the horse to go to the water, but you cannot force the horse to drink the water. So, amo muna mga kauturan, sa aton, kabay pa nga, we are motivated by love. Nga nakita bala naton ang aton gugma sa aton isigin pa rin tao, nga kakinahanglan sila. Si Jesus, Pastor, yung pag-ayo yung bala to sa 38 katuig nga paralitiko. Na, ti damo to tanan sa Pulo Bautista, damo to sa mga ano ni mga masakiton. Pero amo tong nakatra sa kay Jesus ang tao to. Na? Di nakita iya nga daw magguwa ngiyang tagipuson sa kaluoy niya sa tao nga had been there for many days, several months. Okay. Kagsasina nga klase sitwasyon, 38 siya nga lupog. di daw nagguwagin ang iyang kaluoy with compassion. Wow. Kabay pa mga kauturan, nga mo muna ang atong attitude when we go and when we preach the gospel. It is not that we are being forced, gitulod kita, but buhaton ta na tungod sa atong kaluoy every time makita naton abaw kaluoy maniwala gini kaluwasan support anon. So amuna mga kauturan, that would be our motivation and sharing the love of God.
1: Kung kaisa pa sir, kung hambalon mula ang tao, no, though, as we direct them with words, kung kaisa daw hindi sila dali-dali magbati sa aton. Pero kung mademonstrar naton, kung mahatag naton ang ano ang ila kinahanglan during the time, that's the time amuna siya ang panahon na kung sa din sila makarealisa, maayo mo lang galing sila ng mga tao, and then they will lower their high guards. Yeah. Hindi na sila magduwa-duwa sa aton, ila na batunon ang aton mga pulong. Yeah. As long as we meet also their needs, as Jesus have naginhimo na ginong Jesus.
0: Pastor, retired na ko. 10 years ago na. I am already almost 50 years sa pagbuluhaton sa Ginoo. Pastor, kita ng Adventista, we have the truth. Correct. Hindi ginaay malalis. We have the truth. Balis karon suliyon kita mga kauturan. Hindi gidya madula ang kamaturan sa aton. We have the teaching. Ang problema lang sa aton mga kauturan is how we will demonstrate Jesus to others. That's why kabay pa nga, we will change the picture sang aton nga pag-sangyaw, pag-mahatag sa mga imbalita. Nga, we will focus more on the practical aspect.
1: Correct.
0: Let the people feel that God, the truth, is a practical God, a God that helps. Okay? Kaya bisan ano mong ambal sa kamaturan, kung wala mong kita ga-extend sa atong helping hands, wala kita nag-demonstrate, mga kauturan, sang gugma sang Ginoo, hindi gyapon ng tao madala. That's why, kalabanan sa aton nga Evangelistic Crusade, yes, kamaturan, that's correct. Ang Sabado, ang pintas nga masapat, support, that's good, mga kauturan. But, it is much better if we will tell the people that God indeed is love. That God cares for us. And that's the point. So, tips in sharing, Pastor.
1: So, si Pablo may ginhambal diri sa aton, Pastor, no? Sa ano ng Pedro Kapitulo 3, versikulo 8, hasta sa 15, na hanungod sa mga personal naton nga preparasyon kung paano naton ipakigbahin sa Ginoong Yesus. So, pero may ari man diri sa aton leksyon, may ginhanay siya sa mga pamaagi, kag practical nga pamaagi, kung paano naton ipakigbahin sa Ginoong Yesus. So, una-una diri, dapat may kilala ka gid. Nga kung sa din, imo siya ipakigbahinan. Kag, nga muyo ta sa balaan ni Espiritu, kung paano kita giyahaan, kag sano ang timing sa sina nga tao. And then let us look for natural ways ng mga pamaagi nga kung sa diin kita makapakigbahin sa iya. And then, of course, hindi kita makapakigbahin if we don't have the connection or attachment nga sa sina nga mga tao. And then, we need to look for a specific need. Kung ano gid ang kinahanglan niya, agud nga digto kita makaagi kag makasulod. Kaya kung kaisa different individual, different people, they have different needs nga kinahanglan naton i-address as well. And then amuna bala pastor ang kung kaisa ang timing. Kakakita man ko, I heard several parents, mga ginikanan or bisan ako mismo sa miyembro sa atong panimalaing ginapangamuyuan na naton adlaw gabi pero wala gyapon. But then siling ang saad niya diri sa aton, hindi lang magkataka kay maabot gid ang panahon nga magpanumbalik sila sa Ginoo. Don't rush.
0: Don't rush. Yeah.
1: And then our action, ang aton binuhatan, amo ni kagina siling our personal testimony. Ang aton gidya nga kinabuhi, mabalaan nga we had been with Jesus, naging kaupon naton si Ginoong Jesus, and with all boldness. Hindi ta magkataka kung ang aton ginakabuhi daw wala lang epekto sa ila. Pero sa pila ka adlaw, magapamunga siya, Pastor.
0: Yeah. Pastor, ang atong leksyon sa Martes, mm-hmm. naghatag sa atong mga tips.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Mga pamagi, how we can reach out. Yeah. Are they, maghimo natin sila abiyan, mm-hmm. magpangumuyo kita sa Balang Espiritu. Let's talk in a natural way and then find always connection with our friends. Ngayon mo ginambal kayo na. May dugang ko di, Pastor.
1: Uh-huh.
0: Isa ka punto rin, ako nakita nga wala din sa itong leksyon. Are they, pero wala lang na specify pa kayo. Let's make friends. Let's do it with interest.
1: Amen.
0: Yeah.
1: Amen.
0: Kung mga luyag ta, Pastor, ikaw ito kagay mga ko kagay mga panluyag.
1: Correct, correct.
0: Kung nakita sa babae nga aton panglag daw sa limpapaw laman. Mm. But if we have the interest, nga ang tanan nga ginakinanglan sang babae sang aton nga ginapanguligan, daw mababatsagan lang nila nga, uy, akong mag-ini-interest niya, iya ginhatag, o amuning gusto ko, wala man ko nakambal siya, pero iya ginhatag. Because we are keen, may balanta, ang mga interests ng tao. Kag nakita nila ang aton sincere intention for them. Hindi gigong pati nga magbalibad sila. Kung nakita lang sang tao ang aton nga pagkasinsiro sang aton nga pag-share sang mayong balita. Pero kung daw, si Buano pa, kung daw tapaw lang, salimpapaw lang, makita man nila, daw wala man. Oh, but if you show interest sa ila, I think there will be a lot of changes. Yeah. Pastor, sa Wednesday, Wandering Child. Yeah. Ano di Pastor mo na siplatan?
1: Darino, Pastor. Di lang gid magkataka. Well, we have our families.
0: Mm-hmm.
1: May harap ta mga panimalay. Kaya ang akong tatay, isa ka burden sa akong lula sa tuwanan.
0: Mm-hmm.
1: He's the one who walked away in faith.
0: Mm-hmm. No?
1: Pero ang counsel dere sa kay Rachel nanungod sa kay Ephraim, niya hindi lang ka magbakho.
0: Sang tudutudugin.
1: Sang tudutudugin. Kay may paglaong.
0: Paglaong.
1: Amuna, ako na panilagan, Pastor, in a practical way. Basta ina siya nga bata gani, Adventista. Bisan magbinugoy pa na siya, basta may kahigayunan lang.
0: Maabot
1: gid ang panahon nga magbalik siya.
0: Ang punto, Pastor, basta natamnan mo lang.
1: Correct.
0: Yeah, and that's the point. Natamnan mo lang ka, maturan. That's why ang siling niyo siya, hindi kalanggit kag ni Sayas, hindi langgit magbako sing tudo.

0: nagatag sa aton sang ideya nga hindi kita magkataka.
1: Correct. Yeah,
0: padayon kita makontrol sa pangamuyo, padayon kita sa pagpakita sang interest sa aton ng mga kauturan nga para gid ini sa ila nga welfare.
1: Yeah, one thing more, Pastor, yeah, rin, no? Sa Jeremias 31 18-19 ang saad sa aton sa Ginoo. Pero the other thing, isa man natin ka talupang doon, ka kaupod man sa ato mga kauturan. Kay nanmi ang kun isang picture, Pastor. Mm-hmm. I don't know kung kaagi ka, pero kaagi ko manso sa Ilonggo.
0: Mm-hmm.
1: Ang Carabao nga malansuhon.
0: Mm-hmm.
1: So this is the picture ginhatag sa ato ni Jeremiah. Nga hindi lagi magkabalaka kay sa pila ka adlaw kaangay sila sang sapat nga wala na anad sang guta.
0: Mm-hmm.
1: So in which amo man eh kung gusto ta experiensyahan nga mansuhon. that's yeah, the thing. Pero ang saad sang Ginoo, mansuhon niya kita agud magbalik.
0: Wow. Kanamin sa imong award nga sa YouTube baladra sa kuno kita naton nga ang kabayo malatsuhon. Wala na anad nga sakyan, ang baka wala anad nga sakyan. Grabe ang tumbo-tumbo mga kauturan. Iyat padayon lang sa pagsakay. And mabot kinang panahon nga, kapuyan. Kapuyan gid ang baka, kapuyan gid ang kabayo, kag magtino, magpahuway, kag ti iya-aksipon nga, salakyan siya, iya-aksipon nga, maggamiton siya. And that's the point as well. Mm-hmm. Okay, wait na kita panahon. Bring them back.
1: Uh-huh.
0: Na ano di pastor ang leksyon di ba kung namin idris ang relasyon labi na sa istorya sa mga disciple kag si Pedro.
1: Si Pedro. Okay. So dari pastor no akon din nakitaan nga ti amo na akon magpalayo sila kag magtalikod. Hindi lang ta magkataka sa pag-interact upon sa ila. Padayon lang gyapon na connection kay kung kaisa kun magwala sila kag magpalayo sila, ginaukod naton ang connection. So let padayon naton ang interaction kay ang connection sa ila. Kag tapos let us strengthen the testimony of our life. Dira naton, no? Kay kung kaisa dira nila matalupangdan ang aton pagka mapinadayunon, pagka aton pagka mapailubon kung nagapadayon kita sa gihapon sa pagministeryo sa ilas. Walay sapayan sa ila ginahimo. Ipangamuyo naton sa Ginoo nga Ginoo ang aton mga judgment. He bayluhan niya sang pagkamahigugmaon. Sa baylo sang aton pagkakritikal, ibayluhan niya sang aton pagkamapainulubon. So siling sang Ministry of Healing pagani page 470, and that the strongest argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. So ang aton gid nga pagkamahigugmaon kay kung kaisa pastor mako pastor po kung kaisa mataka ka man
0: malabot na rin mo malama matandog na rin mo pagkadalom-dalom. Yes, Pastor, go ahead. So amo na mga kauturan ang aton leksyon sa WBS, bring them back. Is the idea ang leksyon ang punto di mga kauturan nga hindi gid kita yung maghukom, Pastor.
1: Mm-hmm.
0: Di pareho sa kay Jesus. Grabe dito kasalwayo ng iya 12 ka mga tinunan. No. Bago lang sila na ginpakitaan sa Ginoo sa mga mirakulo, lipat naman sila. No. Na, te, amo na siya nga, when we share, kaya itong leksyon sa sininga simana, is share Him, mga kauturan, hindi lang kita magkataka. Padayon lang, and then never judge. Ay na, tao na, hindi kina maluwas. Ay na, hindi na lang tada. Kaya bisan ano pa ni muna, bisan butangan pa ni muna sa Biblia, sa agtang, hindi kina maluwas. But that's not a good way of spreading the gospel. Let's continue. Let's keep on loving them. Let's keep, because one day, they will be able to realize nga, ang aton giliginahimo is for their good. Labi na sa aton kabataan mga kauturan. Never, Pastor, lagko na akong kabataan ang imo growing. Ako niya mga mature na. But di makita na muna mga wayward ba lang. Sa malipat sila. Muna, nagasabado, wala pa.

0: hindi pa magsimba o kung ato pa sa kundiin, but we will never stop.
1: Correct.
0: Ang atong mga kauturan, atong mga banaw ay nagasimba, atong kabataan, atong mga asawa, why nagasimba? No. Just keep on praying for them, mga kauturan. Keep on loving them. Keep on sharing them. Ipakita lang ang atong manami ng mga binawatan.
1: Correct.
0: Kag madumduman gid ikaw sang imong mga inigugma sa uli ng mga panahon. Pastor, ang imong last take, Pastor.
1: Sa atong mga kauturan, kag mga kaabyanan sa pagkakaroon, aton ipakigbahin ang pagkamagigmaon ni Ginoong Yesus. And let us be faithful. Wala, kag hindi kita magkataka sa aton pagpakigbahin sa iya. Kay bisan pa sa sininga panahon, hindi naton mabatsyagan ang resulta. Sa pila ka adlaw ang Ginoo, magadala sang dako nga resulta nga hindi lang naton nahibaduan.
0: Amo na mga kauturan, siling sa Ginoo, ihaboy ang inyo nga mga tinapay sa kadaigan sang duto. Kay maabot kin ang panahon nga imong makita nga ina nagtubo na.
1: Amen.
0: Ihaboy lang ang aton nga mga binhi, mga kauturan. Kag ang aton punto, hindi kita mahadlok because ang naghatag sa aton otoridad, ang nagsugo sa aton dako nga tawo, nga among tagiya sa bugos nga universo, nga ang tanan ng mga tawo nagakurog sa iya. So, it is just a matter of bringing that authority to anyone, mga kauturan, ag wala agad kita sa problema. Sa so, hindi pa si Pastor Delbert, mga muyo, mga kauturan. Aton na naipasalamatan ining aton ng mga sponsors, si Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Femi Don and Ido Vandes, Junjun Luciano and Ma'am Goldie Juligi Jr., Dr. Irwin and Dr. Ruda Ardinico, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Juan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Fejedero and Ma'am Jenna Fejedero Ilumar, Jimmy Trino and Anile Trino Perdido, Sister Antipas Piedad, Sister Marlubel, Marlubel, Heruta Lurin, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc Leopold, and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Pastor.
1: May gugmaon kay dalang panaman ni Dios. Salamat sa imo mga pulong, Ginoo. Kag salamat sa imo mga saad sa amon. Nga sa bugos ng otoridad, ikaw nagpadala sa amon sa kadaigan sang duta, sa pagbantala sa mayong balita. Nga kung sa diin ang imong gugma, among nag-auhag, kag amo ang nag-motibar sa amon sa pagpakigbahin, siniagod nga sila man, makaangkon sa sinang gugma, na kung sa diin, amo siya ang bugos nga investment sang heaven, sang langit, o Ginoo, kag amo siya ang otoridad na kung sa diin natuga ang langit kag sang duta, kag ang duta. Gani o Dios, tipigi kami nga kami manging matinud-on kag matutom sa gihapon. Wala sa payan sa mga kauturan namon kag mga miyembro sang panimalay nga kung kaisa naglakat palayo sa pagtuo. Apang Ginoo, ikaw ang nagsad nga sila magabalik, nga ikaw ang mag-atipan sa ila sa gihapon kag nagaawhag nga magabalik sa inyo. Palatukuran sa pagka matutom agud nga ikaw magliton sa amon sa imong kaluyanan. O Dios, pagkamayuha ang nabilin nga bahin sang amon mga panahon sa sining duta, samtang kami nagapatikang sa mga butang, kag samtang kami nagaalagad sa imo. Ihatag ang amon tagsa namon ka mga handong kag patigayuna o Ginoo ang tagsa namon ka mga kinahanglanon, kag kami man magpagadihuna sa amon ang huna-huna kag ang mga mata, kag mga palananaawon nga amon mahatag ang mga pagkinahanglan sang amon isig katao kag among Kristuhanon, agud nga sila auhan amon maauhag sa pagsunod ra sa imo. Tuguti o Dios nga ining pagkamatutom kag ining pagpatigayon sa pagpakigbahin sa imo, amon mahimo tugtog ikaw ang magpahayag sa mga gandong sa mga langit. Inaamon ginatugyan, kag amon ginabaton ang imong mga saad, kag ikaw, kag amon ginasigahong, ikaw nagpatawad sa amon mo sila sa ngalan ni Ginoong Jesus.
0: Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sining semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan ng tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita niya nga ginatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining nga kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dalayaw ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Kag ang Diyos na makabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanubasa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa aton mga pagtuon subong, mga katuran, mga kabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, narito kami, dumulog sinimula, lanuklukan sa pagitan ng iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay't gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyuro kami loob at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, proteksyon at kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang aton basa diri amo ni.

0: Jesus is wiser.
1: Jesus is richer.
0: Jesus is greater.